mu jox lay deram ku fa sak jox ko mu jox lay njurum ku fa julli jox ko mu jox lay ngeeram te se khallakaru sirin be kawom ku koy jolle bal sa bop ak sa keur mu dalle fa yow nit ak yi keur nga mom liggeyal joxe jurte aw na ndigal ngirum gaay baaxo na ngi aw ko dom tegul beug lef ket ludul sa serign te saato beugé lef mu dalle ba mom ludul sa serign dawal lola yow tewu sa serign bo beugé ngeen jikom ko am sa serign am lu sam xel bejul murid buy ami soxla mo luy solom kula kul ngeeral di wey yeggul namuy kan na so bay fexé wut ngorom wutal yalla yalla gani soxna kat ko am yalla am soxna am ay gorom ko daf bay fexé dekk fi deqit bamuy yeggul du andak tagom wutil geje ki def te bul depp yow ngirub dekk yeggul ba say bokku sim da nga marte say bokku mar mar wure amal itte bul def kuma tam gatim te say bokk ngay wax bu dukke nu duy ma fetal ku da wax sunu bon nexim te say bokk ngay wax bu dukke nu duy ma fetal ku da wax sunu bon nexim lalay doyte doy say ndek say xarit bala am ngaraw say magat say morom na ngay gon ta kay xey di waxo kewe ba xam yalla am yalla kon ngay karim ndabal deug la ngi ni mut ak ngeerem ku beug yi ngeerem na tibbak loxom ndabal deug la ngi ni mut ak ngeerem ku beug yi ngeerem na tibbak loxom xamal say ayib tafar say ayib te li rek ka di xam ludul li du ak xam ku xam ak bonam te dindig bonam ki le xam boromam te am nag boromam ku xam ay deram te am ay deram ki le xam lu wér ndax te moo xam te moo am ku xam ay deram te ñàkk ay deram gi le xam ku xam lu muy faj boromam xam ak am mi ngi dem jafe xam ba dee bala kenn am xam bala kenn xam am ku xam bon bu wér te xam yiw bu wér bàyyi bon defu yiw kilee sell xam-xam

jog diwe soti bopam xamal yow sa mbir jox ko ngeen ji serign mu wam mat layet yalla man fofu layam ndaxam ban ba yaajar di sonnal ba de ludul jog liggey yalla xawnay aram ndaxam ban ba yaajar di sonnal ba de ludul jog liggey yalla xawnay aram tefat na la yene liggeyal asal liggeyum ngeureum bu doy liggeyum ngeureum teket ma la wax li yeugal lolu dam da nga tet tetal te jang nak jagal te am nak amal sa jef mat lejem te nan jemu ma def sa jef yi ma gis damay jema def sa gewal def sa jam ma jog na te way lat ndax ab gewal bu lay way ku jog dal di fessel jibam ku lay way du bon ku lay way du rus ku lay jomba way yem xey melni mbam ku def sa gewal dal di am ay gewal yu koy dox di way akay top wem da ngay sekk ay may di jox sa gewal te bo de may sa gewal do ko lem da ngay sekk ay may di jox sa gewal te bo de may sa gewal do ko lem mayab junni ak mayab tankayam yow mi falang gina rek gelem gina rek gelem ak fasak gep jur jewo ko jewo it murid yi di ram te jaaxal nga goor ak jigeen ak magat ndaw ak jinne

0: ma dooma samaam da ngay ndey di baay ak nijaay ak sëriñ bi maam ak xarit tëgën leene daam da nga yar sa bopp teer képp nit te yaa tax ba kenn dootu wax kenn naam yar ak ker saang maandu ak not bakkan akub tam nga jiitoo ku jox yàlla njëm ku def tey lu dul jóg te dal lay dawal baam say ngërëm ma ngay def araam ku def tey lu dul jóg te dal lay dawal baam say ngërëm ma ngay def araam lu dul sëriñ bi le man mii sànni naa ko bu wér lu dul sëriñ bii du man koy deete jàpp ko yor te lépp loo xam ni lii daanaa ko jàpp ko yor lu dul sëriñ bi le xam naa tey ni ndof la gu bir man génne naa sama xol bi ay xarit aki jur wóotal fi ban ba ki gën fopp yi xarit aki jur def naa ko ab sang def ko soppe def ko xarit def ko sëriñ def ko baay ak ndey te yal na ma yor jox naa ko saa bopp ak saa lépp yal na ma jox boppam te yal na ma jox léppam te yorom sama mbir jox naa ko saa bopp ak saa lépp yal na ma jox boppam te yal na ma jox léppam te yoro sama mbir xam naa samay dong ak saa bopp ak sama kër jébal ko ngir yàlla moo jaatee munoo fay bor sëriñ bi tey yaa di jaamub yàlla maa di sa bopp foo jëm ma topp la ndax loorot le mbàkke ma for te xëyle naa la sama ruuru gi nag dana wel fi yow ndemam du ko jot ngir jot si ruu gi du ngor mboolam ku ngëb ci sëriñ bi mbaa mu ngëb ci kokam yal na xolam sedd mboolem ay mbiram jaga jag mboolem ku jébbilu yal nay tedd tedd ba dee yóbbaale tedd nga dem fir dew si tedd fa nag murig yi yal nañu am ndam làq seeni mébét murig bu jóg faw yal nay mel ni jant bu jóg sëriñ bi yàlla na fam ñéppam ni tegg ca kaw te yokku leen yi wëggam ak ngëneel ak mbég te yokku nag seeni fan fab seeni jëf rafetal may leen ndimmal fegal leenu teyeel ak ndox te yàll na xëpp ku nekk yiw ba ñépp doyal mu dàkku déegi te feg luy yàqalee ka alak te yàll na jàpp murit yeesal ko kullu bakoo gis ñeenu bëgg di nun tey jébbuloo ka galak te yàlla nay dund muy dundit di ànd di wéy muy digle tey tere nuy def tey bayee kale fop te yàll na fab suturaa ki jàmm sànge nu nun mboolem lu bon sumu digg ak loola yàll na ko ñag mboolem lu nuy tax a bég bay sant yàll na ko fab jébbal nu luy tax nu mer nag loola yàll na ko fekk te yàll na far faw gépp far lu dul sunu mbég te may nu dund gu barkeel ak murit yu nu jik te jox nu yiwu ñu yëg ak yiwu kenn yëgul àngam lu rëy lu ñu yëg àngam lu kenn bañ a yëg
1: Cheikh FM.
0: Murit bi yow jeexalal sa dund far ci ndigal sanoo gu ñëw mbaa mu wéy nay ñëw di wéy ci ndigal murit bi yow jeexalal sa dund far ci ndigal sanoo gu ñëw mbaa mu wéy nay ñëw di wéy ci ndigal jàppal ci yàlla te def toppam gaab xarit ak baay ak ndey ak soxna ak doomit te def ko alal te def ko ab goro def ko fas te def ko sa kër te def ko mag def ko rakkan mbokk def ko sa njël te def ko wéttalu xol ak àndandoo ki séréb ñamak ndox ak lal bu nooye ngën ji dall te sal loo man di àndal lu dul ak topp it dana dem nga dem te dootu la gis dootoo ko seer ji sal jumil ci yonnel bi mbaa ngay sikkaroo ka xalam ayu ci sab xolte bul neenal sa waxtu jëfal loo man defal loo manul jéemal te yéene ko yow ku jéemu yiw ak yéenal yiw mbiram bonagul sa cër yi nay jëf te saw làmmeñ di wax wax yiw njëgam manoo wax ak ay jëf aw yiwit xalamal lo def ci aw yiw lu sew sew ak fayam dana ñëw te fay ga waxtu wu dikkeese duguy sa xol li mbay di tii sa keson leekay la jël ña ko def bula desul ndareti bëg sax ñu sant asal bula desul ndare ñuy wax naa ku daa jëf yiw natab bi ak jana koo gis ngee ju woon a jubal yow yàlla may nu ci barke ban ba mii nga jubal jubal wér yaram ak guddu fan ak rafetam te may nu muj gu rafet nag may ko bépp murit ak bépp jullit te may nu sax ci topp ndigal ubbil na ngir yàlla buntu cant léegi bu wér te wàllu noo ki mbég ak xarbaaxi barakey wér nun yow la nuy ubbiloo yaa saytu cee bi ya tey ubbil nu tey may nu ndam ak njëg gu yéemu gu jar mangay nga ñaa yeki taw féex ak tonoo ki ngërëm yaa saytu lépp musal mu yiw musal mu ci lor mangay nga ñaa yeki taw féex ak tonoo ki ngërëm yaa saytu lépp musal mu yiw musal mu ci lor musal mu ci ngirit ju faw ak jëf ju ñàkk ngërëm te def mu sab lar bu ñuy ñee nag ci wet gu ne far noo ngi fexee jaay mbay roofal nu barake bu rëy ci mbay mi ak ci sunuy kër ak ci gaayi nu yur noo ngi fexee jaay mbay roofal nu barake bu rëy ci mbay mi ak ci sunuy kër ak ci gaayi nu yor rooful ci nun taw roofal say ngërëm ak mbég ci nun te yëkkati bastul teg ca kaw ba mu war yaa nekk diggante say noon ak sa soppe yi tey teral nga say soppe caw say noon yar bañu sa yaa say tukkun waxtu woonee kun sunuy fexe jub ngir yàlla ngir yàlla neetil kun ba mbég ni xasa bastul bi teg ko ca kaw nun ñëpp teg nu ca kaw te dolli nu kawe
1: seexoor
0: yaa fi dàq nga war yaa man nga war dëgg doo daanoo ka jëng nga ka xaw yaa jekk dëgg nga war yow rek ka def lala war xaram ma baaxati xar baaxey sa mbir defatil ci num lu tax gaayi bii rek biti ñeenu bu bir yaa faj sunuy aajo yaa faj ràgg yépp ñu wér yaa xëy defar sunu mbir yaa gën ci nit ña ko jur yaa tax lu bon ni meles yaa tax njariñ ni jalañ yaa neexalit përe jaajëf noo ngi sant bu wér yaa tax lu bon ni meles yaa tax njariñ ni jalañ yaa neexalit përe jaajëf noo ngi sant bu wér ma sant ban ba ci xëy fekkil ma dég yi ma jam tegil ma lor yi ma dal fab saami bét ni ma am ak jor dafay sant ak may sant it ka ko may mayeg ka koy mayeg mat nay sant mat di gërëm ku sant yàlla te santul yonne nam ba bu wér cantam ga day dellu far di muy gu yéemu ndaxam koo xam ni sant na it yonen ba cantu gu wér te santulub sëriñam cantam ga mooy na ngërëm ku bëgg cantu gudul mooy mukk yeeli ngërëm na sant kon yàlla ak yonen ba ak sëriñam
2: Vous écoutez
3: les réseaux
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM.

0: lu ko texel lu ko xamal yalla ëlëk kon awliya yi dañu ñëw ngir xamle yalla ngir xamle yoonu yalla ni yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waxé né ki gënal yalla ci yeen moy ki tax ba nit ñi bëgg yalla ak ki tax ba yalla bëgg nit ñi kon ci laaj bobu gannaaw bu jamono bi dafa gatt ñu ñëw ci fofu adiyé dal kon nonu la démé ki nga xamné moy joxe adiyé fi muy ni alal ji mu wara mëna joxe adiyé ak bu koy joxe ni mu koy joxe bu ko joxe ba nopi itam nu muy melé ak ki nga xamné da fay ben adiyé da fay manam yeyo adiyé bi wasita manam mom ci bopum jëmum taxul adiyé diw lañ koy jox ak ni mo waxé né itam bu ñu bokké téw ñu bok ci yam lepp ki gën ci sharia tam moy ki gëna xam l'islam gëna xam alquran ki gëna farlu wala ki gëna ragal yalla ci zahir ndax mënuno atté batin zahir lañu xam kon nit nga xamné gis nañ ko muy topoto ak djub nek ci lu bax mom lañu mëna tek ki gën ndax ki gën gënel dëgg fa yalla nek ajuul ci lenn ndax yalla lako sob lay def waye nak ci sharia bu ñuy waxé né ay neew bu ñu dajé ki gën mom lañuy fétalé tanku buñu leen bëggé bolé jullé gëm gi duñ ko sété yudul ci yoon kon gëm gogu la yoon mayé ñu wax né diou gëm diou wayé nak gëm dëgg ci baati mom yalla da nga ko xam kenn xamul ci gëm ndax ci mën na bolé may yépp muy may yu bax ké melni ko amul dara wala ci farlu lol ci sagam gëm ko mën na nek té da nga ci nit ko xamné amna fatax sun borom bolé ko ci secret yi diko xamal ay ndéyam ak lépp muy fajj aaju dara lu mu réré bi gën ko fa yalla kon ngeenel mom mu ngi aaju ci ciobaral sun borom donc ki gënal yalla rek mo gën
1: té la question ma taxar ma yassar
0: waaw
1: mo no ci wax ci majmu
0: waaw ñaarelu laaj bi ñettal laaj bi li cheikh abdou bamba radhiyallahu ta'ala wax ne alaykum bi shari'ati al-mutahhara denk na len sharia bu lat bi mahma tayassara fek japp nga manam fek man ngeen ko
2: cheñe
0: ñe fek fi haqiqatul munaw fi haqiqatul munaw aka juñu leral ji sharia ak haq moy diire biti sharia mom la sun borom tabaaraku ta'ala atelo yonent bi sallallahu alayhi wasallam haqiqa yalla atel ko bopam bi nga xamene kenn ci sahaba yi japon ne ben way bu tuddul deug ko ray ci jihad mu dal ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah mu ray ko ñu dikke sahaba yi wax ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko kere ci dina yalla ci dina baat sere ba not mu ray ko mu ko yow la xir ci jëf di mag joju mu ne ko ah daf ko wax rek ngir baña de way du bëgg ci mom mu ne ko xar nga xol bi ba gis la ca nek mu ne ko dedet soñ nga digal nañ na ma xex ak nit ñi dañu ne la ilaha illallah buñ ko waxe musul nañ ci man seen yaram seen der ak seen alal buma fa seen alal duma leen ray duma leen door wa hisabum ala allah yalla nak ëlëk moy seet ñu leen di atté mo xam seen xol manam dal kon yalla ci sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne zahir bi rek batin bi bitt bi lañ ko atté lo la ci def yalla ko la ci biir xolu jambi yalla ko xam la yalla fiq ak jamm bi ak lam ko yene lam koy defal yalla ko xam waye niñu atelo jamm ni modi kare ashari am moy lan modi limu waxon rek julli war asaka ak gannaaw baati seri ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah iqamu salati wa ita'u zakati ba nopi ane melaw julit moy lan bañu la yumul ahadukum hatta yuhib li akhihi almu'min ma yuhib li nafsihi nit ki balay ngeum ma mat limu yene bopam nako yene julit jul fa bari ko lim biñu dimé farata yi nga xamné ay jaamu yalla la def na yeneen farata yo xamné du jaamu yalla nit ki top sa ñaari wajur farata la li nga xamé né yu bari yo xamné ci dunduk nit ki dund gi muy dund namu wara dundé te yoonal ko yu yep ay farata la farata yoyu nak ñu nga xamne dañu atté sey la koy tass la koy tak lañ ci wara duggal nang wara tollu charte ya digënté sédé yi sédé pass pass bi ak kilifa bi nga xamne mo koy joxé ak jur gi nga xamne kon jëpp jëf ju amna ay charte lolou buñ ko sété moy sharia moy ni yalla waxé

0: julit ni di len defé ni lolu moy sharia haqiqa nak mbiru xol la moy lima waxon nit ki wuté banexam takko turu yalla khalat ëllëgum khalat kraayu ba melam xamne dama dé selal jëfum watandiko haqq doom adamay xër ci bu yagge numu gëna yagge sun borom day léral xolam diko léral ba mu sét day mujj lek ay cabinet mo koy gënal moy yalla wala def lo xamne li yalla téré nako day dem ba nga xamne diko ëllu tasawuf téré lé gannaaw nit ki ñaari xajjak la bi xay yaram la bi roo la ta roo dafa melne sétu waye nak yaram bi mu dugg mo koy lënd mo koy neub xam nga ne sétu buñ ko tégué fi mbolem suwar yi nek fi yeb daf cey feñ waye buñ ko mouré wala ñu diw ko ban ba mu tak ben suwar ben image do ci feñ non la yaram ak roo dene da ñi nga xamne nak dañoo dimbali seen roo ci jaamu yalla ak ci tudd yalla turu yalla bu bari ak xalaat ëlëk seen traay bammel dañuy dem ba nga xamne seen roo gogou day sét mel naka sétu bi nga xamne fomp nañ ko ba mu sét bu ko defé seen hawasi manam li ñu attache terrestre yi nga xamne mo lay boole ak aduna bi niki bëgg yi ngay gisé li ci aduna sa xel mi ngay xalaat li ci aduna sa nopp yi ngay déglo li yëngu ci aduna wala li ñuy wax yoy yëpp nga xamne bo nelawé yoy yëpp tejuna nekkato ci aduna mel nekkato ci aduna bokkato ci baba sa roo gogou moy ubbiku bu ko ubbiko nak mel na sétu sétu bobu amna fuñu wax lawhul mahfuz lawhul mahfuz fam nek ci juroom ñaarelu asman nga xam lepp lu suñu borom di dogal mu nga ñu bind ci bu ko mel na sétu bu ubbiko jakarlu law la nga xamne mo wara am lepp daf ci dal di nek ci sétu bobu nga xamne moy sa sétu xol bu ko defé nga xam kumpa yi ñew leg leg nit ki dana farlu ci jeex ba kanam ba nak banexam nak ba kanam ba nga xamne xolam day fess ak yalla bu wété mom dong ci bërb bo xamne du dégg waxi nit ñi mo tak bëgg di tuddu yalla di yalla day ag ci digënté bo xamne mulku day daldi fermé malako du jannok malaika yi jannok ruhu yonenti yi jannok arasu kursi yi jannok lawhu mahfuz jannok asman yi juroom ñaar jannok ku ko yoy yépp bu fekké ne continue ci melo wow continue ci da na dem ba dootu aaju wo wet di tuddu yalla dootu aaju wo gëm wala muy tak ay bëtam fu mu tollu rek man na daldi yër lawhu mahfuz sa bëtt yi du ko gis luko gis sa leeru xol sa leeru ngëm moy ag ci fo xamne dara dootu mëna dox digënté mur bi duko mëna laq ba du gis la ca gannaaw ëlëk duko mëna laq ba du gis li xew gannaaw ëlëk dara duko mëna laq bay gis li xaw nam ko neex la koy gisé nga xamne gis bo xamne moy gëna leer li nga gis ak sa bëtt yi nonu lolu gis nañ ko ba tayi bi fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jigeen ñiko topon meloon nañu nonu sirina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci xew xaw yu bari wonene lolu bi nga xamne mu ngi bëgg genn aduna mo sayyidatuna aisha mi doon doom sa nekkon soxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dam sama damale sa ciirele ciirele sama don lu yomb la ndax la am dina amon nako sun borom tabaaraku ta'ala ci yoonu yalla tay goor ngeen ak ñaari jigeen sayyidatuna aisha ne ko ñaari goor ak benn jigeen mu ne ko sa yaay amna doom ju nekk ci biiram tay jigeen lay doon sayyidna omar xam ngeen ne bu muy khutba ci jakkay madinatul munawwara saariya sayyidna saariya ci isaaba yi la bokkon nekk ca iran di andakum ndëgg ñu dajante ak ay brigand ay bandi yo xamne dañu amé seeni gannaay ay dokkati route lañu nga xamne bu jaaré ni ci kanamu doj bi dana dajé ñoom te kon ñu dal ci seen kaw sayyidna omar nga khutba jullik aljuma nek ci jakka de nan ya sariyatu jabal ya sayyidu al jabal ya sayyidu al jabal laqul ci dog bi yow sariya sayyidna umar bim koy wax mu ngi ci jakka ji di khutba wa jakka ji ñing koy deg sariya fam nek nga xamne doxu ñent wer la mang koy deg deg xamne ba sayyidna umar dal di jaari fam ko wax non te bu xamne ne sayyidna umar genn sayyidna ali dogal ko ne ko li nga don wax bi ngay khutba lu mu don mu ne ko ah deg ni ko mu ne ko waaw ñi ci jakka ñep deg nañ ko mu ne ko man dal dama jandal sariya am ñoo xamne ñi borom mi gannaay wara dal ci seen kaw te ñoom gannaay wuñu ma liko wax mu jaar ci mu wëri daj wala baña dajé ñoom mu ne ko ñepp dëgg nañ ko dé xam ngeen ne am na fu señ tuba wax ne wana la fiha fawq sab'i sariya am na dëgg ko xamne mo kawé dëggu sariya gogu dum ko waxé xam ngeen ne kon sidna usman mom itam radiyallahu anhum ajma'ina bis bu ñu nekké khalifa am ben délégation bu jogé yaman ñu dëgg ci mom bu ñuy dugg diko ziyara di dugg di nuyo di dugg nuyo am kenn ko dugg mu ne yadkhulu ahadukum fi ayni asr zina am na kenn kuy dugg ci yeen day dexitu ndialo ngi ci bëkkal fakk waaji dafa dajé benn jigéen bu rafet rek mu xol ko bu baax setantal ko buñu dikké sidna omar jeexitu xol bobu mu xol ndax am na ci ño xamne bo duggé rek dañu xamne am nga Dakar bo def waye duñ xam ban ciir ci yow moo def Bakar bi. waaye comme Sidna Ousmane moom xam na ni Bakar bi demee, xam na ne du sàcc, du rey nit, du def dara, waaye xool la te ci bëtam la, te gis na Bakar bi mu marqué ci bët kii ndax gisu xolam bu leer boobu. kon ki nga xam ne nit ki nekkee ci jaamu yàlla, bàyyi moy, bàyyi bëgg àdduna ak bëgg daraja, def yàlla muy léppam, am ku ko jaarale yoon, xolam day mujj set, ruuxam sell, ba nga xam ne yaramam wii dootu ko nëbb ba du gis.
1: fu mu toll
0: ci ma wax woon tànk ne suñ borom di wax ne jaam bi li ma gën a bëgg ci mu jaamu ma ko mooy li ma ko sant ma farataal ko ci moom. waaye jaam dana ma jéem a jege ci di jëf jëf yu baax bu ma bëgg ko, waxtu ma ko bëggee maay bëtam yi muy xoole. xam nga ne kon Sidna Omar ni mu seen a saariya bëtt suñ borom la ko xoole, maay noppam yi muy dégg. xam nga ne Sayidna Saariya ni mu dégg baatu Omar ma nekk ci Madinatu Munawwara ci biir jàkka ja, noppi yàlla la ko déggee. maay tànkam yi nga xam ne moom lay doxe, da ngeen gis ci gars yi yàlla yi koo xam ne mën na jógee fa gën a sori ci sowu àgg ci gën a fa gën a sori ci penku ci xasiiru bët. nga xam ne kooku tànk yi la lay doxe. xam ne itam noonu nga xam ne noonu la bët yi mel ak tànk yi lami yi noonu la mel. li nga waxoon nekk nga xam ne mën na wàccee alquran juróom ñaar fukki junniy yoon ci diir boo xam ne xulwallahu ahad rek la ci mën a jàng. te loolu ñuy def lépp bu dee jaamu yàlla dañuy am tiyaaba yi. kon nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala mbiram mu ne su ko xiyaas, waaye adduna ku fab sa adduna jënde ko lenn lu dul yàlla perte nga perte boo xam ne bu ëllëgee da nga ko jooy jooy yàgg sa metti. kon sharia ak xaqiqa noonu la demee. sharia mooy jëf yi nga xam ne yàlla sant na ko jaam bi mu di ko jëfee ci ay cëram, wattu cëram yépp ba noppi cër bu ci ne mu jëf ci li ko yàlla sant muy farata li sunna mu ndofete. xaqi moom yàlla ak ni fa la xol bi di jaamu jaamu yoo xam ne di jëf jëf yoo xam ne day setal ruuxam, di ko may kàttan, di ko gën a bëggloo yàlla ba mu àgg ci foo xam ne bëgg na yàlla dëgg. bu bëggee yàlla dëgg moom ci boppam mën na benn karaw xefam buñ ko peesee teg mbindéef yépp ci beneen plateau balance bi xefam karaw xefam boobu dana napp napp yooyu. li Sidna Aboubakar radiallahu taala anhu yonente bi salaa salaam ne waxoon ne bu ñu peesee woon ngëmuk Aboubakar ak ngëmuk jullit yépp mu wat leen. loolu moo
2: waaw. ci masjid tasawuf ni juróom ñaar la ak tawaf naw ba naw ko alxaw alxubbu sabru ak dikk mu ne yooyu lay laaj. fii ci suñu nit
0: ñaari martaba ñaari martaba
2: juróom ñaari martaba
0: juróom ñaari
2: martaba ak tawakkul tawakkul
0: mooy yoonu wilaaya mu ndan danañ ko def juróom ñaar. xam ngeen ne boo jàngee xoqa rek ne arkaanu bayt jamii l qawm arbaatu ñeent la wax foofu biha yu assasu bunyaanul wilayaati. ponk bi nga xam ne mooy ponki néegu wilaaya, ku bëgg néegu wilaaya nga taxawal ko yaa ngi koy teg ci ñeent ponk yooyu. bi ci jiitu mooy fumt noppi wax ju bari, loo wax malaata bind ko, te boo duggee sa bàmmeel da nga ko waxaat lépp. loolu coono la. boo duggee ci bàmmeel ñu ne la li nga waxoon ba nga juddoo te jooy ya nga jooy tàmbali na bind la nga fa waxoon ni fekk ne lépp bind nañ ko kat, waaye da nga ko bind sa bàmmeel. nga ne man aw ma daa ñu ne la sa gineñ gii taf di mooy daa. nga ne aw ma xarima ñu naan bii mooy xarim gi fa këyit ma ko bind sa càng mooy këyit ngay bind nga bind mboolem loo ma sa wax da nga ko bind ba mu jeex. ñu ne kon yonente bi salaa salaam nee na doomu aadama dana wax benn baat boo xam ne du ca jublu lu dul reeloo ñu muy waxal, dana ca xalambaay ci xuri safara juróom ñaar fukki nawet. mu ne suñ borom bindul ci doomu aadama cër bu gën a mën a lore lamiñam. ni Sidna Aboubakar dañ koo bett mu jàpp ci lamiñam di xëcc di ko xëcc. ñu ne ko lii nga dal mu ne daf maa rotuwaaye dégam Sidna Aboubakar radiallahu taala anhu bu yonente bi salaa salaam wéyee moo gën ci jullit ñi, moo ci ëpp mbir moo ci gën a jege yàlla. ndegam moom la lamiñam di rëcc ba def
3: ñu rëcc dugal lamiñ di ko xëcc di ko dom
0: lamiñ lu doyekuwaar la. kon ahlu tasawuf di tax ñu ne fen ci lamiñ ci lamiñ la nekk ak ci lamiñ la nekk wax loo xam ne amul njëriñ bu dee dëggit mu jeexal sa jamono bépp. nga waroon cee fàttaliku yàlla, waroon cee def leneen, nga nekk di wax rek ci lamiñ la nekk. te waxtaan bu neexee jëwal nga ca bay mbugal lamiñ di ko xëcc di ko dom lamiñ lu doyekuwaar la. kon ahlu tasawuf di tax ñu ne fen ci lamiñ la nekk, jiw ci lamiñ la nekk, rambaaj ci lamiñ la nekk, wax loo xam ne amul njëriñ bu dee dëggit mu jeexal sa jamono bépp. nga waroon cee fàttaliku yàlla, waroon cee def leneen, nga nekk di wax rek ci lamiñ la nekk. te waxtaan bu neexee jëwal nga ca yow rek kay neexal waxtan te moy jiss ci aduna kon buñ ne sumtu ni nopi lañu ñëkk teural ci ponki wilaya ci ponki tasawuf kon nga xamni lolu lu jaadu la sumtu wajuun kawir xif bu yag xif bi jibulun ci xif bo xamni da ngay xif ba do meuna gis wala nga xif ba do meuna julli bo seugé daanu wala nga xif ci dedet xif manam baña reg regay rek ndax dañu ne abghadul halal indallahi at-talaq wa shiba yi dagat yep yi ci yalla gëna bañ moy tafé ak xii ak regay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ma mala annu adama wi'a an sharra min batni dom adama musula fessel ndap lu yees biram kon regay non lañ ko ngagne nit ki xex xex bu yam bu ko defé xolam day leer xolam day sawar de jam ak na tuddu yalla bu regene regay bu upp day tayel day bëgg nelaw jaamu yalla du neex ci mom tur yalla du neex ci mom mu lo tax bañu ne nopi ñu dal di ci tek xif xif bobu moy ñak regay rek ba'dahu sahrun moy fokk ñak nelaw moy jaamu yalla guddi xam ngeen ne fukk ño def ci beccug bi ben bo def ci guddi gepp gëna am doole ndax inna laka fi nahari sabhan tayilan sun borom dafa wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko guddi gi faratal na ci yow ngay julli di jaamu yalla ndax beccug bi da nga am feey gu gudd manam feey ci affaire yi ci mbir yi ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw mom moy general bi jité guerre yi ba faw moy qadi ji até moy mufti bi nga xamné moy ubbé moy itam imam bi nga xamné moy jité nga xamné lepp luñuy def mo koy jité nga xamné nit la ko xamné dafa mel nek fukki nit la ndax activité yu bari rek ku nek mu nek fa lolu nga xamné lepp luko yalla sant la muy ngeureumal yalla mu diko doxal lolu taxna téwul daf koy bolé téwul bo xamné ni muy téwlo ci julli lay téwlo ci buy bu nekké ci xaré wala muy diglé wala muy téré wayé nak batay waxtu wo xamé né tank dalna ba dara yëngotul muy guddii jaamu gogou dafa ëpp daraaje jaamu bëccëk tax nit ki day sédaliko bëccëk xalam nga fi xalam nga fi am na yitté ji bu fekké nak ñalaw na ab diir yow lepp dal dara yëngul bu boba nga xamné buy jaamu day téwlu leppam day téwlu ci karamu yalla mu dal di téwlu bu taxawé ci julli téwlu maggu suñu borom gi melni dañ ko seuf poids bo xamné daf koy tej mu téwlu taxawam ci karamu yalla lool lepp nek ci dem muy jang alcorane gi nga xamné wax yalla bu xamné bu jappé ci wowo mi nga xamné day fas toroxlu ci karam maggu suñu borom gi mu dam jëmmam ji bu keppé jëmmam nga xamné fatna ci bi mu gëna fonk ci yaramam muy kanamam mu tekku ci suuf ci ngir won suñu borom ne ko waccina daanuna mokna digënté bobu nga xamné téwlu bi muy téwlu guddi lay la xam di gëna dajalo xamné dana di téwlu bi muy téwlu guddi lay la xam di gëna dajalo xamné dana di julli guddi bu téwlu ba nga xamné nit ki bu kabaré day jallo kaada bi nga xamné ci lay djublu bu jallo doom adamay ci digënté ba kaada bi yépp ni nga xamé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxtu takusan ci medinatul munawwara kabarna di julli won ko aljana ba mu sekk ben djego talal loxom ko bi ci wat ne ma ci watam ben meñet rek da na doy wa medina gep dañ len mandi dañ len soural xamne kon o jowon ba do saharu fop ben guddi go dëndal bo gën fukki bis yo xamne dañ ca jaamu yalla da xoyante bi sallallahu alayhi wasallam neena ben zarra bu genn ci xol mo gën téneer rakay yu julli ben topp zarra topp sunguf bu genn ci xol manam ci jëf ta moy talaw moy téwlu téwlu dëgg téwlu maggu sun borom ci do taxawé ci kanam ju julli da téwlu maggam gi ak xoraayam gi da téwlu reeyam gi ak sañtanam gi ak katanam gi xamne ku ko neex mu duggal la bu ko neexon nga diko jaamu bi nga jibbe ba ngay dem mu tabal la safara bu ko neexon nga diko moy bi nga jibbe ba ngay dem mu yugul la aljana lol lepp nga xamne sañ la bo xamne luko sopp def te xamulo lamay def ci yow nga tewlu magam gogu ak reem gogu ak disayam gogu tewlu gogu ngay tewlu lu mag la poids bu dis la yamul xam ci balance bu ko refese kon sahar nga fop manam ñak nelaw veye bo xam da ngay astaghfirullah rasmi di balu sa borom bo xam da ngay salatu ala rabbi bo xam da ngay julli bo xam da ngay tare alquran wala nga diko tim ko diko jang wala ngay jang ta bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wala lenen lo xam ni ak jaamu yalla la rek guddi jaamu guddi dafa am poids bo tax ñu boole ko ci charti tasawuf wa uzlatu beru manam ñak jaxaso ni jaxaso bu upp xam ngeen ni jaxaso ci la jew nek ci la ramba nek ci la wax lu la warul nek ci jaxaso gi yu bari ci la nek bo ci nekke tay nitu kesse do tewlu mukk do tewlu li ci sa kanam do tewlu magu sun borom gi do tewlu sa bakari do tewlu li ci sa kanam te xamago lu mujjé do setlu do tewlu la ngay mujjé xamulo sa sukurat na muy dem yépp sa xel bi ci dem te lool lepp ak sey la bo xamné yaa ngi sey ci bir ay affaire yo xamné yu yara la te du jeriñ kon motax ahlut tasawuf ñu fat uzla mudi beru dalé ko ci tasawuf yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamné amatu beral muy fa moy fa ag way ba ag na fa ba dara mu ko yoss fa mu ag dara mu fa ag teewul daf daan do ndax neena amna jamono yo xamné lidul yalla rek xajewu ko xamné limuy liggey lepp liggey yalla la di jita jamni di len xamal liñu téré di len ko wax ndiko lo di len ci dimbali di len digal li nga xamné mo len di jël lo lepp ak teewul bu muy andal yépp teewul amna jamono bo xamné du meuna gis nit du bëgg gis nit du bëgg ñu diko wax len lu mu meuna doon yalla rek lay wétal mom dong lay ja bo lek li nga xamné maqamum ad nga xamné ci yaqin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamé né doom adamay dañu sak ci jaamu bu malaika yi jaamu rek lu ci lañu sak ci boole leen ko ci seen jaamu yi jaamu malaika yi ñom ben xéetu jaamu rek lañu am mi nga xamné dañuy julli amna ci ñoo xamne dañuy ru ko japp seen woom rek duñ sigi ba sa taxaw amna ci ñoo xamne dañuy taxaw ba sa taxaw amna ñoo xamne dañuy kepp seen jeeb ba sa taxaw waye bi amna ci ñoo xamne dañuy diju di sabbal suñu borom ba sa taxaw waye kan ku ci nek li ngay am ci maqamu bobu mo xam ru ko la wala sujjot la wala diju la wala taxaway la ben xefinu beug bu ne da nga ci am lu ëpp jooni do fukki jooni doom adama seen jeef waye ñoo ñepp kan ku ci nek maqam nga nek yalla subhanahu wa ta'ala mo la ci ëppale boole yoy yëpp te teewul bi mu nekk ci aduna bu nit ko wayef ko xamne yoy yëpp nga ci mom kenn duko xam ci mom day fook xalé yi di séti ñu febar ñi buy ñew fekk mbolo mu tok fam jot rek lay tok waye du nangu ñu jog diko xajal day ñaw dalam bu xottiko ba di fepp yëppam yereen di def lu nekk lepp lo xamne nit ñi lañ koy def daf koy def ngir mat gi mu mat ba sun borom ne ko wa innaka la khuluqin azim xamne boole ne le gëna reey ak melni nit ñi ndax fekkonté ne niñ waxé ne malaika yonent dafa dañu wuté ndax malaika sun borom daf ko bind bo xamné dara du ko ray duñu bufté buñu ëf rek nga xamné buñu jappon légui wali wala yonent ñu tej ko ci neek ba mu am fukki fan lekul nanu mu dé malaika buñ ko tejé ci man na fi bëssad taxaw du dé du wop du son du faté du jaxassé nga xamné kon wayé doom adama bu fekkenté na jaar na ci yoon nga xamné ci lañ ko bëgg jaarale moy ëpp doole malaika ëpp ko xam xam gën ko ndax ñi gën ci nit ñi ñoo gëna for ñi gën ci malaika yi ndax yonenti yi ñoo gën ci nit ñi te yonenti yi ñoo gën malaika yi yonenti yi neñu ki ci gëna mat moy ki ci gëna niro nit ñi moy ki gëna wacc bu nit ñi man ko roy xam ngeen yonenti yalla isa alayhi salatu wassalam seyul woon xam ngeen kon nit ñi mënu leena jox atté mënu leena attel sey ndax xamuko mënu ñu ko ci roy itam te xamni mom ben walu nit ben walu malaika la won nga xamne kon nit ñi amna ñu ko ci mëna roy amna yo xamne mënu ñu ko ci roy nga xamne yeneen yonent yi mat gi ñu mat ñoom ci de yeneen wat yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn ku ci nek def la gëna mat ci wat gu nek ba boko gisé mu gëna woyef ci nit ñi boko xamé lenn da lolu mat gu soti gi motax kon li nga xamne leppam yalla la teewul da na def osla manam bëro gogu ndax limu waxé né amna bëro jamono yo xamne ma xajewuma ca lenn dubul yalla kon wa osla oslatu buñ ko bolé ci ponki tasawuf amna solo moy arkanu bayt jami'il qawm arba'atu bayu asbun yani sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun wa azlaf an shuyukhun bil isharati ñoy yep nak da boy ko ishara bo xamne dafa joge ci sheikh murabbi bu mak di sheikh murabbi di sheikh muraqqi manam mo lay jaarale ci yoon wa ben mu jox la khirqa wala mu bind jox la wala mu wax la ci gëni ne mushafaha ne la defal nangam lo leen xamne am nga ci ndigal am bole ko iznul khas bo ca nekké yaangi ci yoonu tassuf deug bo yexé dé da nga ag ci agway ba buñ ci tawat al khawfu
2: ar-rajaa'u at-tawbatu al-daw
0: wa
2: tawakkul mujr
0: fakké ne dal nga ci misal bi nga xamne señ bi dafa wax li ni momu khazali wax ne amat tasawuf fardu ayni la dal khazali ni arkanu yu na'rifu minha sab'a khawfu juram ñaar la sumtan wa ju'an wa tinab al-bid'a wa tawbatan wa sahran wa uzla thumma istiqamatan fa ni'mat khusla min wa zada shaykhuna al-yadali thabinan taqwa al-ilahi zahiran wa batinan ba nga xamne kon yi mu wax ko ne ko ci huqa dafa gatal da neñu huqa ak misali ñoo fondé yoonu mir señ bi bi mu tambalé ci señ ci Touba la bind huqa misali gu ko jitu ndax misali bi nga xamné ñent ak yi nga xamné wëndé lu niko di ziaré bi rek yu bari di sét ay wali ak borom xam xam nga xamne jël na ci wirdi yi bu ci nek wirdi nako batal al wirdi qadim wirdi shadali nga xamne bu ci nek jël nako ci doom adama nga xamne ganna bi demé ci geej bi lañ ko faté lolé lepp yalla nabi sallallahu alayhi wasallam joxal ko ko bokkam digënté ñent at yoy nga xamne ci la wacce ñun ñi ko wacce ci la agalé misaliku jinan ci ñen fukki atam ci la dem ci geej gi moy ci ñent moy ci at yoy la at yoy kon ci daru salam la agalé misaliku jinan bu mu sañcé touba xam nga def daan def fu mu sañc rek talibi bu ñu amé ay soxna mbokki soxna yoy ñew ñu dal di jaxaso nit ñi te bëggul woon ñu jaxaso nit ñi ndax mom dafa bëgg di leen dar dem rek buñ gis buñ xam li ci aduna bi buñ jaxaso nit ñi bu ko defé bu leen selale ci terbiya ci di leen xifal di leen maral di leen tuddu yalla gu bari di leen liggéelo dañu mel nga xamne non lañu wara mel ci ñoro mat li nga xamne mom la l'islam bëgg ñu dar tan ku ci nekk itam amé dara jo xamne yoy itam da ngay selal ñeneen di leen terbiya bu ag nga xamne bu continue won wa rew mepp bo lañ ko jëbul da ngay ag ci ag way ba da ngay mel ci mel way bu gëna rafet ñi nga xamne ñom la yaral bokk non lañu mel waye nga xamne fu mu sañc bu xamne ne ñeneen ñi ñeneen nit ak ñi ñëw ni fekk ñoy seen mbokk ñu dal di bayyi fofu dem sañc ak keneen am ñu bu mu sañcé daru salam ci li jige sañc Touba gënaaw gi la sañc mbacké bari bu mu ñëwé Touba nak bu mu né cipp matlabul fayda ñi nga naan mom la ñëk way ci xoxa ñi na xoxa la ñëk way xoxa bu ka udal mom la trélé yoru tasawuf ci nga xamné moy yoon bu mu jaarale talibé yu ñëk yi ci leen jaarale dañu addu xoxa nak ak gattal résumé danaka lim wax ci misalik résumé bi yépp mom la defaat ci xoxa motax ñu xoxa momu ci misalik misalik daf ci wax né ndax bëss la wax né amatu sa safar du ayni dafa xali bi ni arkan hu na'rif min asbab sumkan waxon nako ci xoxa waju an waxon ci waxon nako ci xoxa dacina ba bid'a waxugo ci won wa tawbatan wa saharan sahar waxon nako mu def tawba ak istiqama ala sunna bi ci sayyidina wa dadi tek ak bi nga xamne moy istinabu bid'a kon fof ci tawba buñ ko ci inde tawbatu modi tub tub dafa am sax bu deful len lu wara tub fum tollu war nit ndax sun borom dafa mag bo xamne danaka bo deful won dara sax war nga tub ndax mag ni nga gisene legi kilifa gu maga nak bu togon fi nga romb ak say dal rek ñu la def nga ñatt te gën go xamne naka nonu jindit bi ak mbinde mu don xolam len nek ci dugul yalla rek war nako tub ndax wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'buduni sun borom gannaaw dingul nit ci dum ngir jamm ko lenen luñ fi def rek luñ jamm ko rek war na ko tuup xamna dayri doom adama ba tayli gi bari bari dañ leen ko jëg yu bari ci leen ko tafaye nit ki bu agge ci mak ki nga xamne moy doon khutbul khawsi du am ben xefinu beut bo xamne xolam nekul ci yalla du geesu dara lu gatt nit mu ngi ko nek ci yalla xefinu beut du ko sagane yalla fu mu tollu ngi te ñooñu sax matlu ñu xaq suñu borom tabaaraku ta'ala kon bu fekkente ne tawbatu gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci bopam mo ne di len tuup man da benn bis la ci tuup téméré yoon xam ngeen ne kon dal may tuup bu defé nit bu yépp bu fekkone bisa bëpp def ci lu ñu jaamu yalla yépp
1: ñaan ñaan ñaan ñaan
0: ki lan la taw ko taw ko waaw kon tawba zok mom moy gustation la ko tubaab di wax ci guuy la jëge manam ñu melni legi da nga dégg way day neex ci yow ki deug ko du neex ci mom tala ñu tek ñam am na ñoo neex ci kiti ci nduy mo ñu tek am na bu ñu la ñu ko gëna forlé do nga tay ndox ni ñu sanni ci ñebu ciet bam am biir ñu dindi ciet bi ki mën na naan jëmi ni tax la ki mën na naan biir nit saxka ciet bi ki bu ne teum rek ñet saxku gog kok ba day kon gëw xam mo gëna dëgër gëw ko ké ni ko non nit ki ci yeb li muy yeb ci yaramam am na ñoo xamné ni muy yegge magug yalla gi seen morom du ko yegge ñoom ñi nga xamné ñoon la amé seen dox ñi nga xamné ñoo gëna for dox ñoo ëpp ak dégg ci waxu suñu borom ñi nga xamné itam dañu seenu gi yeb dafa gëna for nga xamné ni muy yegge magu suñu borom bi mo gëna for nga xamné li ñuy wax itam noonu la leen di gëna dugg li ñuy wax lu jëm ci yalla noonu la leen di gëna dugg nga xamné bu ñuy jàng alcorane noonu la leen di gëna dugg dañuy am zokk gu bo xamné dañuy dal di yépp ay maana yo xamné yu koot le ñu suñu borom nga xamné dara du leen ko expliquer kenn du leen ko wax dañ koy yépp ba xamné dafa melni li mënul ñak noonu la loolu mëna nekk nga xamné bo leen laaje dañ nañ leen lool rek mo mëna nekk zokk bobu ci la dégg yi rawante ci ci lay itam yoon yi wuté ndax dañ né yoon yalla yoon yi jëm ci yalla mu ngi tol né noy bindé fi ñu baré non lañ tolo nga xamné kon ul tasawuf li ñu bokkalé qawaid yépp téwul kenn ku ci nek am nga yoon go xamné wuté nga ko ak sa morom am nga yépp go xamné wuté nga ko ak sa morom ci misal ni yeug yi wuté non la gis yi wuté ni misalé ko ñi nga xamné ñew yi ñenti gumbe yi nga xamné ñoo doon misal ñew yi ni mel kenn ki nga xamné tank ñew yi la lamb ak yel bi nga xamné bu ko réw ni ñew mel mu ne dafa melne ben ponkalum jël bu ñu sam non la mel ki nga xamné ñox bi la lamb bu ñu ko réw ni ñew mel mu ne dafa melne jaan ki nga xamné yaramu ñew yi la raay bu ñu ko laaje ni ñew ni mu ñu dafa melne montagne ni nga wala ay saatu ngax yi ki nga xamné genn bi la lam ngi waxe ni ñu dafa melne lar xamné kon nonu bu ñu dé misal ci bir maqama yu bari ni maqama yu wuté bu fekké am na kenn ko xamné bu ñëwé raay na ñoy yépp
3: da xamné
0: ci xamné dafa am ñu xol ni ba mu leer ko mu xam ni mel mom rek mo ci ci xam ñoy ni mu dañé deug naka nonu nit ñi non lañu rawanté itam ci zawq waye zawq dañu ko yar dañu ko daggé ñu ko dagg bu mu gëna deugër loolu itam ki koy def moy cheikhou tarbiya moy docteur bi nga xam bi ñu né niki aduna dafa melni hôpital la ñu fi nek ñepp ay malade lañu yonenté yi ñoy metté yi faje yonenté ñoy metté yi faje wala ñoy pharmacien yi lek kumul awliya yi ñoy leen wutu ñoy metté yi xamni ñoy adjoint yi ñi jité xaar nga xamni ñom jangalé wuñu sharia kon jang ñi li ñuy jangalé moy haqiqa batil nga xamni nit ki bu mourid bi talib bi bu accès rek dañu xam ban jangoro ci xeytu jangoro xol la amé ci dafa reuy ñu diko yelwan lo ki dafa tayel wala dafa fokalé ñu diko wor lo ki dafa tayel ñu diko yenni ak diko liggéeyal liggéey yu tiss ki dafa bëgg nelaw ñu diko sant liggéey guddi diko jullino liko def lo ni ba nga xamne bis bu la gisé xam yow mi sa tarab bi dañ ma wër nga mu sét nak gannaaw wër nga légui da nga wara jaar ci yoon nga xamne ci ngay jaar ba ag ñu tektal la yoon mi di lay ci jaarale non nga xamne ñoom kenn ku ci nek ya nga amé certificat ak sa ordonnance lay joxé man na ben febar bi ki mën na ko fajane ki faje ko ni ki faje ko ni lan liko waral wutek guuy ak wutek maqama yi dok al khawf de ragal ko taala bok ni ci tasawuf ndax ragal yalla ni mu dem kep fu am xel te gem da nga ragal yalla ndax ben nit ki xamul tem la gem xamul ci lu muy nek di ko djub di jamu su borom ba sen sa rek be se ko ci aduna mu dal di jadd jëf jëf wa safara sun borom yu bu ko safara la qadir allah wala sabr ñi nga xamne qizman momu non la defoon ci wa madina ñi la bokkon ñi wax nafiqi munafiqone ñi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñu mbolo ñu and nak mom katan ge ko top ñene wo baña tuub wala ruf nga ko ndax ñepp tuub nañu nga ne tuub nga jullit nga gëmulo ci dara ñu nekk ci biir ñoo bi di fexel l'islam rek qizman momu bi nga xare oh dafa demul jigen ñi ñew diko xass nan ko goor ñi am dem ñep dem nañu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xare ji yow nga tedd fi mu dal di nus dal di jop sol mbubu ko ngam fab jasim gacho ya xejam ne day dem mu deme bo sété ñi ñu ray ñi nga xamni saaba yi ray nañu len li ci ëpp bu meddi bu ñewul ali nabi talib ko ray ni qusman ko ray wala diw li ci ëpp bu waxe ñet yoon ne diw ali nako ray diw ali nako diw ali nako dañu ne diw qusman ko ray diw qusman ko ray sax ne diw keneen ko ray yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono yoy muy xex di ray yefer yi sallallahu alayhi wasallam ne ku bëgg gis kuy dem safara na xol ki ba am sik xol yo xamne sikki sak nañu ndax lool ñu ngi leen jaaxale jam ñu ko jamon di ñu bisi ñu ne ndey jekri bop ndax metit wi bi ñu tegge fofu mënu fi la jop sa bay ñu diko ndokkel nan ko shahid nga am nga yoolu ñu lay ndokkel ci yoolu ku de ci jihar ngir yalla jaay sa dërëf yalla muy yëkëti baatu yalla mu ne man xeexuma ngir benn diine xeexuma ngir yëkëti benn islam sama jalo ray maam sama maam yi momon madina su munawara wa makka ñew bëgg leen ci nopp ñoo tax ma wax ñu dal di fatali ko di fat xej rek dëkkali bopum yaronte bi sallallahu alayhi wasallam aksi ne leen gis ngeen kenn nit ñi dama jëf jëf wa aljana ba sen sa dese ko mu jëf jëf wa safar xamni ko doon xare ba dara gis ñu ko lu dul de mu xaru ray bopum naka non safan ba nit dana jëf jëf wa safara ba ben sa dese ko mu jadd jëf jëf wa aljana sun borom bolé ko ci wa aljana lolu buñ ko fété nit ki tax warna ragal sun borom assuré wul nit ki ne ko yow aljana rek nga jëm tax saaba yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na sax ne tugun al-ashrat mubashshirat bil jannati teul karam lañu gëna amu ko ragal ndax ñu mako faral di waxe rek ñu bar daam nako daal nañ mako laacc ci mborom bu ko nexé mënu la duma la tabal safar ba nopi tabal la fa te waxam du bañ wa mu ngi ci laaj waaw deeng nga xamni nit ki da na jëf ci gëndam jëf yo xamni moy waral ak texé dem ñu jax bo xamé né roga ngi tambalé genn ay jëfum lay ñëkk gis da na gis jëf ci taxaw jo xamné day melni mur ndox digëntéem ak yërmëndé yalla ndox digëntéem ak léru yalla yëmal xolam ba mu ba ñaawal ko digënt bobu nga xamné itam ci la iblis di soppi ko nek nit ko xamné ki ko xamul la naw ko yëm ko ci diiné mu amé aw mooram dik melni moma nan la nit ñi ko dañu joom dañu taram to bo dañu xam dëgg gi neel deena ci diiné nasaraan wala neel deena ci diiné yahoud ni ko xamoon ci l'islam ni ko ku baaxoon ku doy war ko gëmoon ko yëmoon ko nawoon ko defé ba bu yërmëndé yalla dikul mën nga wax suñ ko tegon rek ak nonu mu la wax ci digënté bo xamni digënté bu doowar la nit ci xelam do and ak mom nga xamni kon nit dana bokk na ci ñi ñaawal nit jëw bu bari xam té jëf yi nga xamne moy waral mu gu ñaaw day soppliku lu ñu kuk mel neew niir lu dem kruus dox digënté xolu nit ki ak leer yalla wax loko lo xamni li tax bu du sopp ku tok ci wetam nan la ilaha illallah la ilaha illallah ndax ku nit ci salam ñu nit ci sa xel da nga dem aljana waye bëgguñu nga nan ko waxal la ilaha illallah ndax man na fekk sheytaane nan ko waxal nangam mu nan ko duma ko wax fekk yow ni ko nan waxal la ilaha nga defene yow la wax bu ko defene nga ñaaw jott ci mom da dañu ne rawat na digënte bobu suñu borom fako jaam bi jott rek fa la koy tollu señ ci waxna ko ci misal ci nan il akhbaru bi annahu inda zunun abidihi min khairin aw sharrin yabin waxtu xamé ne ci ko tollu ci digënte bobu fa mu jott na fa la ko suñu borom seedal bu jappone daf koy yobbu safara fofu la koy fété bu jappé ndax ñu bu aljana fofu la koy fété ni tax nak nga mëna rafet ndort ci sa bop ci sa borom ci digënté bobu moy yenn ci jëf yo xamné bokk na ci xet li nit ñi am ndariñ ci nit ñi bokk na ci yéene ci rafet yéene nit ñepp jamm bokk na ci bu défaré digënté bu yaqku bokk na ci farlu ci jaamu yalla bokk na ci tuub gu bari jullit bi bu bëggé taxé war lay fonk yoy xawf bobu nak da fay lo xamné dafa am lu nekk ci benen wëtt bi muy rajaa yaakar ndax nit ki bu ragalé ba ragal bi ëpp amna fa xam bu fa aggé yaakar day dal di dañ dootu yaakar yaakar itam day ag fo xamni bu fa nit ki aggé ci yaakar dootu ragal day dal di wëru rek ni mom aljana la jëm té lolu mandar gam taxé di la nan la nga bolé ñaar yépp misir na amul waxon ni bu ñoon yamul xiyam taxaw na ñu né kenn nit dong ngay dem aljana damay jappal koko mëna bu ñoo kenn dong ngay dem safar damay defé koko mëna nga xamni kon bolé na xawf ak rajaa bolé na ragal ak yaakar ñum gëna maté ci bolé bi kon fiñu soppé nak yaakar gi ëpp ragal gi moy fi nga xamné dé jégené nit ki bu më bam mag jot torop xirim dé wala mu febar ba tollu ci sukkar wala mu febar ba metti na yaakaram ëpp yërmë dé ñu ké raja ci ak ragalam wayé moy tax nit ki jëf moy tax nit ki tuup moy li mu wéso té ragal nit ki ci xalaat bu dé def tafakkur ndax ñaar yi jikru ak sukkuru moy li nga xamné moy bénéfice jullit moy sukkuru moy xalam xalaat ñepp ci sa bërepp di xalaat say bakkar di xalaat li nga yéssi te xamulé li def sa dund man nga ci def li la def xel wala def xalaat ci quraat xalaat ci bambe xalaat ñaari malaayi xalaat taxaway gis ci ba ak gis sirat mu lool nepp lan mo ci doon sa xal xalaat yoyu dina dund li nit ak fikru zikru zikru tu bi yalla sun borom ni tag ga nga xamni dañuy saxo ci yalla dañu kunu la qiyamul qawli wa ala jinbin day tafakkurun fi khalq samaa wa xamni koku boole ne fikru ak fikru kon xawfu non la mëna taxawé ci yoonu tassaw fu ci tek jeex na asabru mun moy genn walu ngeum genn walu diine waxal nako fikri waxna ci legi fi ci moy fikru dal boko day xalat moy indi xam xam moy indi xam xam bu yalla xam xam bo xamne sax wala koy xam fikru koy indi li ñu suñu wax ci sal ci ñoon ni mo doon sababu wolu yeb yalla ibrahim alayhi salam ba nga xamé ni yaayam bur nako fek ba am bur bo xamne day ray niir yi goor yi mu neub ko damu xaw ni ndike jeul wax guddule guddew la ndike gis ni xol gis guddew mu ne ah guddew ni ko ci xeyna moy fan borom xamni ko xalat na ne amna borom bamuy xalel motax mu ne wala qadatna ibrahim rusdahu min qabl bi nga xamne ne guddew bi soxna mu ne ah kuy sox dal du sama borom sun borom du sox du sax ka sox sun borom yeesam ko yar ni sey mu ne ah ci de dana la mo gën reuy naka non bu mu soxé bu wax ni ko alquran net le xamni kon fikru soyal dal ibrahim da ko tela tambali fikru waxuna fi ngay boy soga tambali fikru manam khalat
1: ci lolou ngay xalaté sa kanam ak sa gannaaw ak fi ngay jaar jaar yi ngay wara jaar da nga ci jëge ba li ngay xalaat da ngay dem ba lo gis do gis te yalla lu ne fakk ni la yalla da ngay gis ba xamne lepp lu tek diko setan day melni yaangi jang alquran sa xol fa muy nek ak la ci dindé ci xalaat day nek lo xamne du gëna label sa xol du gëna dëgeural sa ngëm bu ba nga xamne bo de deglu musique melni yaangi jang alquran ci yow da xamne da nga setan ko tek na bo fay jige ci ngay ag ak fa ngay jige da ron jang alquran do yok lu ëpp lool kokku na kon ni mo fikr na am solo la motax borom di yedd nga xamne duñu xalat wa kay min ayati sunna wa tulab yamuruna alayha wa ana murjuna barana kew kaw ci sun borom ay ki manam yu nek ci sof ci ak ci asman ci ngeen diko romb nga jor ak tamay te di ngeen ko xalat ngeen won ko gannaaw rek ndax kon xalat mo tax nit ki xam yalla xalat yi tax xam yalla xam xami awli mu ngi tambale ci ci jige nek ci xam sey da ngay xad mu jiddu aajo bo beugete xam dara do aajo xalat nga xamne benn guddi bi man nañ la ci xamal lo xamne nit man na jang ñaar fukki at du ko xam lol yeb tambal bi moy xalat kon bo de xalat ci xewal sun borom ni mo defal dang ko sant bo de xalat ci ñinga xamne yaali tane dang ko sant bo de xalat ñinga xamne tek na leen musiba tek bo xamne tegulako xagn na leen beut wala xagn na leen tank wala xagn na leen luñu dundé sax wala xagn na leen luñu sol da nga sant te sun borom jox la ko da nga ko sant waye boko dul xalat do ko sant da ñak sant sun borom moy bakkar bi gëna mak kon nit ki jindi mom bu fekkene xalat ka la day def lu ko dab mo gën ci mom bu sun borom togon ci su gëna metti fekk na dafa am bakkar yo def yo xamne dara mu ni ko far luddul tisse yi tek nako ni ko nekk lo won amna benn bis benn wali di dox ba romb benn bi rek waji jaamu benen wali di jaamu sun borom di jaamu ba naaji jot ko waye randuul di jaamu rek ci naaji buñ ko rombe sun borom dal koy xamal ni ki di wali da bo xamne maqama sangam moko téré nelaw mom lay sakku waye nak dana dund ñeen fukki at mu di jaamu yalla boba dana ci ag bala de mu dem ci mu jëmon ba dox soxlam ba yoon ni ko dik fek gayne di bobu nga xamne waral na neewon na dund ñeen fukki at te dana am maqama bobu bam ko gisee nak ci diko gayne di nek mu am ci jaax lool am ci naqar lool mu ub bopam ba nga xamne doyna war te xamne niñ ko waxon xamne suñu borom ko wax te du dañ li ni gis itam xamne tek na ci beutam te mënu la dañ mu dem melawul mu gudde ñu xamal ko ne ko ko wax nga gisoon de gayne bi diko lek ñeen fukki suñu borom dafa xamne ñeen fukki at yoy bu ko jaamoon yalla yit dana am lu mu def ci ngeenté lo xamne moy tax du ag ci maqama lenn mënu ko tax ag ci maqama nak luñu gayne gi ray ko lek ko gis nak gayne gi ray ko lek ko mu dal di gis waajo nak wali bo mu ag ci maqama mu kaw mom nga xamne moko taxul di nga xamne kon suñu borom ci ray la def ak kumpa da nga gis neex dara wala ñaaw la wala lu bon la ci te fekk lu mo gën ci mom ni ko alquran waxe asyanta kuru sen wa khairul lakum sun borom man na la tek dara tis nga japp ne
3: deglu ceñere
1: yow sun borom dafa defal ni lu baax yow mu defal la lu bon fekk na lim la defal ni ci def buñ ko xamone dañu bëgg mu tek len tis mu gëna tis tek lim la tek nga gis sun borom xañ la ngay nit ko ñak te nga son lool ci farlo di sabab lu amul dara la taxay di wala sun borom daf la wala dara fekk na man na am jënd li ni la ko lo xamne li bu karoge ni amon dara dañu la ñe ndax niñ koy faral la netti rek da nga ko di wax bi nga xamne lay ñak ñi ci madinatu munawwara dañu tok benn bis ñu dal di yenni ben delegation ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne leen bu ngeen dañu wax li ñeen yaronte bi ne leen ñun dañu ñaxtu ndax dañu nekk nit ñoo xamne sun borom jox leen wëtt ñu yaatu bu ñu de bu bo xamne ni l'islam soxla na ni ki dañuy xare ji soxla yi ñu war wala likoy def ñun duñu mën ko ñu faatu te ñoom ñu am ko waxtu wo xamne itam aji jot na ñoom ñu mëna aji ñun duñu am limu war duñu mëna aji te bo xamne ne itam amna ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam soxla mom ci bopam ñoom ñu mën ko def wala ci wa kërëm ñu mën ko def duñ ko mëna def ñu gis itam mbokk julit mu lat ñu mëna fat seen wërsekk dimbalé ko am tiyaba jëli te ñoom duñ ko mën te buñu dé julli ñu wor ñu xalaat ñu def ñu def ko ñun dal suñu cër dafa manké ñoom ñu gëna reuy cër dañuy démé ba wax loolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu leen di yeen la way ñak ñu yeen ñu waaw ci man waaw bu ñu dégen ngeen waxal ma leen neeren aji lool ak aji ñak ji lool bu ñu démé yowal qiyam aji ñak ji dina dugg aljana juroom ñaar fukki at aji am di nekk ci hisab ben ñaarel bi bu ñu bokké dem aljana aji am di buy seenu aji ñak ji day seen di ko ci mini seenu bu juri ci asaman ñettel bi buñ bokké ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar aji am di da la ko wax fukki yon soga yam lek aji ñak jiko wax ben yon nga xamne kon julit gi waru la xaddi waru la ñaaw ñor waru la ñak lan ndax señ bi wax nako ci masaliku jinan neena bu yom al khiyamé ni sun borom tegon musiba ci aduna buñ leen di fay bu lu ñuy pexé wala lu ñuy nak wala lu ñuy wagnu day nek lu ñuy jër di ñu ko fotti rek te du jeex nonu bu kérogé képp ku amone afi ci aduna da ngay ngeejjo da nga nekkon ci aduna ñi sisu sa yaram yépp ba mu dagg to kon julit bi bu fekké ne xamné yalla rek luko dal du tiit du jaaxle du am naqar day xamné mo gën ci mom ndax bari na lo xamné jula yalla ñëré ëlëk te sa jaabu wu
4: waxtu julli jot fofu dañuy sét bu ko léré né julli bi du ko yakal dara dara du ko ci fekk té julli ñepp buñu maati won ci lolu waye julli ñi amna lor yu bari ñeen dal té ñaak maasé koy waral ñi di ko def bañ ñi ko dul def ñi koy def dal di ñëw doole ndax ñi ko ñëw di def waye lu war la mo waron am bu ko léré né du ko lor dara lu mu japp daf ko wara bayyi julli lor gi ngoy lor nak mi ngi aju ci nak la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha jam ni yam ni fofu ngam am na ño xamne seen ngam agna ci donte dañ leen di dakk seen place it faw ñu julli du ñepp ñew kon kenn ku ci nek am na lor gi fo xamne fa la ci sa katan meuna yam seen ngam fi la may fofu ngay yam lo ci wañi nak yalla xamna ko bo gisee ñu ne yalla kum layol yey la ndax santu nit ci luddul lim man waye li nga man lepp bo ci wagne ben ben ku te fie ko ndan kon li nga man lepp nang ko def lol la yalla sant ka yi nak dafa bari ci envisage ñep expliquer ko waye julit dina xamne li devaru yalla yalla ñuko bas ñuko xamne ko na def ben proposition bo xam dama len koy garal rek mbiru diine rawat ne mbiru julli amne delicatesse bu ci nek bo xamne laaj ne itewo man damay proposer bu len nexé bu len mene am ay classe wala bëreb yo xamne man nañ len
5: ñoo bu le def na ak sé gul
4: sample nañ ci gis waye yombul mu jafara ndax njumte yi nañ koy laqar ci fenn fu fi nek ci phase prière ba muy jeex ci tambal bi fam yam bu ci nek amna nañ ko wara defare te dañ koy laaj ëndëk koor nonu ak bëpp
1: ci la def nañu mom
5: ñu
4: wadna waaw bu ko defé man li leen wutal ñu leen di jangal soit gratuitement soit modique bo xamné dañ ci jëndé ay crête rek di leen jangal yoyu amna avantage bari da ngeen ci mëna faire idji da ngeen ci mëna xamné seen diiné té jar nako bon laaj benn bi modi
5: dañu ndax ki gañu kenn mëna ko ñaanal ko jëriñ wala deet
4: waaw waaw
5: kenn mënu ta jëriñ kenn dara dal
4: kenn mënu la jëriñ kenn dara mom soxla wul di wax laaj la bo xamne tontu nañ ko danaka témer yoon nit ni ko mëna jëriñ ci dundam nañ ko mëna jëriñ ci déma ko raw sallallahu alayhi wasallam neena neew ci bir bammel mu melne ci soox ci geej fexey bopam jeex na negatu lulul kuko soxali kon nit neew bu ci bammelam negatu lulul kuko ñaanal man nañ leen ci indi témeri hadith ak témeri xew xew dom adama bako yalla sakke dugal ko ci bor dom adama muy dom adama le wek mbirum yi ci ep ci dom adama nit lepp lu mu am ci nit lako jele lepp lu mu am ci morom nit tam lako jele ba mu jiddo nit ko for rew liko sang ko nit ko tudd nit ko feral nit ko sang nit ko wat nit ko defal lepp nit ko jangal lum xam gisul yalla degul yalla lepp lum xam ci yalla namuy jamo alquran ak lepp nit ko koy xamal kon nit mënul jeriñ morom ma erreur bu ko gëna reuy amul fenn ku xamul dara koy wax
6: lepp li nga xam li ci yëpp njariñ ak li ci lu la ci njariñ lepp nit ci nit la ko jëlé nit la jàngal alquran nit la xamal na ngay julé nit la xamal yalla né la yalla amna nit la xamal né la yonent amna ndax gisulo len déggulo len nit la jàngal alquran nit la jàngal hadith nit la jàngal fiqh nit la jàngal tawhid jàngal la tasawuf nit la xamal na ngay julé na ngay woré lepp lo def nit la ko jëlé bo fi joggé lu waral ñi julé neew neew bi jëfam jeex nak nga diko wutal diko sakul ak njeeg bi teud sa jam la sa doomu jam la sa doomu jam bu digeen la daana sédé né amul benn bor burul yow yow dong dong amulo kula bokalel lol lutax nga diko ko sédel bu nit mënu la jëriñ dara moromam kon lol lu muy jëriñ xana yalla war xam na ni tax nit ki li bu ko sédé won wala sédi wu ko sédé né muhammad sa jam la di sa ndaw lo yoni yaahu gëna xam su fekke na daana rafetal yalla na nga doli rafet rafetam yi koku jeriñuloko su fekke na daana rafetal yalla na nga doli rafetam rafet rafetam yi su fekke na daana jëf jëf yu ñaaw yalla na nga koy jéggal jëfam yu ñaaw yi lool jeriñ lool fu mu yemi ñu bañ ko bané duhaul mu'minin lil mu'min an zahri ghaibin la yarudullah ñaan gu julit ñaanal morom julitam ci faddo manam teewul mu fatali ko rek ñaanal ko sun borom du ko dello kon nit ki bu mun la jeriñ moromam kon ñaan gi lu muy jeriñ nit ki ma di xamal ne waaw nit bu munul jeriñal moromam dara ku ko wax weddina wax yalla waxe me weddina wax yonent bi ndax ram sun borom ko saxal ci alquran yonent bi saxal ko ci lu upp temeri hadith sallallahu alaihi wasallam xamle na ne yonent yi dañu ram malaika yi dañu ram ulama yi dañu ram awliya yi dañu ram ba ci julit ñu bax ni salihone yi sax dañu ram dom ju ay wajuram gërem sax dana ram hadith bi neena yowmal khiyam ñi dugg aljana nit dana ci sepp ci mirub laraf bi séparé aljana ak safara yeur gis ci nit ko xane ko ey yow xam nga ma mu ne ko dedet mu ne ko yow de amna benn gis nga dox ba mar man mala may dox nga nan ndax doma saraful doma ñaanal sa borom mu jéggal ma genn mu ne ko yow li nga def ba sun borom indi le fi ndax ñëwé na mu ne ko dimbali ma rek mu ne sun borom man da jaaxlana ki de amna haq bu mako amel ndax masna mar mu may ma dox wala aajo sangam masna ma ci dimbali mu ne na la wax ndax nga jéggal ko xaman ñëmiwuma la wax dara mu ne ko ah kay da nga ko jéggal na ko na genn nit mënul jëriñ moroma dara nit mënul jëriñ moroma dara ëpp nay wax dama ne yobbu nit aljana ak soppi nit muy yonent ku dul won yonent lu ci gëna yomb musa bimu taxawé ak sun borom ne ko haruna akhi usjud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kaseeran wa nadhkuruka kaseeran inna kunta bina basiran daf ne ko khaduti tasulaka ya musa haruna nekul won yonent waye bimu musa biko sun borom yonne mu ne ko sama lamiñ dafa tak ta feeng ma yonni rayon na fa nit te ragal na buma fa demé haruna mi sama mbokk la no bokk ndey ak bay bolé ko ci sama mbir mu nek yonent dima degeural dima dimbali mu nek may nañ la li nga laaj aruna dal di nek yonent amna yu bari yo xamne deug la yo xamne ku tek safara ma duggal ci sama loxo ci ne deug la te duma len ko wax mukk ndax du ngeen ko gëm du dugg seen bop sun borom limu feñal budé ben lim neub fukki jinni milliard la yo xamne jam ñu duñ ko xam dudul yamal khiyam sallallahu alaihi wasallam neena yamal qiyam jam gëna taxaw ci kanamu balancier ñu pété yiwum mu bari lool fi ñew ne ko amé lon nga ma bor fayma ñu ti bu dox ko fi ñew ne ko sagawon nga ma ñu ti bu dox ko ki ñew ne ko xasson nga ma ñu ti ki ñew ne ko jëwon nga ma ki ne ko sétanon nga ma ta man ma dimbali ta haq jullit ak morom ma loola xaju ci ñu ti bu dox ko ki ne ko tongu won nga ma da nga ma rombu daw do ma nuyu ñu ti bu jox ko ba mu jeex tak keneen ñew ne ko man kat amelon nga ba bor fayma mu ne ah amatuma dara de ko xane sun borom ki amel na ma te yow ku manu ga na ma fay ndax gannaaw bahima yi sax ku ci sax bejeen sa morom saxul bejeen nga mbeuk ko fi bu yamal khiyamé mom ma saxul wen bejeen lañuy saxal bejeen yow ma saxon bejeen ñu dindi say bejeen mu mbeuk la nang ko mbeuk yoon ñu sok loone def ngelaw ngeen naw ndax bahima yi ñom kenn du len top kenn togu len def duñ dem adina duñ dem safara waye kenn ku ci amel sa morom haq dang ko fay ci manduk sun borom tabaaraku ta'ala ki na ma fay sun borom ne waji ah mom de sey dara de ah waaw waay man de balumako sun borom nako togal mu tok mu ne ko teenal xol asaman wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la de mu teen ne ko lo gis mu ne la ilaha keur gi ma gis de man de xawma ban yonnati ko mom wala ban malaika waye mo geuna taxé ci moromam yi wa ko ko mom mu ne ko ki am ndegam ah keur gi kenn dafa meuna am ndegam mu ne ko yow de am nga ndegam mu ne ko man mi am na ndegam mu ne ko waw mu ne ko luy ndegam mu ne ko nga bal sa mbokk mi mu ne ko suma ko balé mom keur gi mu ne ko waaw mu ne ko bal nako mu ne ko jappal ci loxom ngeen aji dem ngeen andal dem aljana sallallahu alaihi wasallam ko nek yermane sun borom yaatu na yaatu bo xamne bu ko dom adamay xamone dana ki waye nak mbugalam itam akuk mandom reyna rey go xamne dis na dis go xamne bu ko jamni xamone waye dama ne nit ko xam xame ñew ne atana li yen len mako ta xam bopam xam disay li muy yenu ka atanul ñaari kilo bu ca yonam nek nako baye ko yonam bu ko yene lo sam dem moko yek bu ko yobbo fam ko jeme moma affaire ma bo demon ci all bi ba janlo gayne ñu ne fi re gayne jigeewu fi nga ñew ne gis na gayne nga dedet pour yene no gis nga gayne mënu lo ko prouver waye yow mi gis gayne yow amul sik sak ci ne mom gis nga gayne bu yow yu bari non la demé mënu lo ko démontrer tay bari sax dañoo téré ko démontrer yenn yi kenn mënu ko démontrer waye ki dem ba am ci yaqin mu woor ko mom woor go xamne gi nim ko woré né fukk gëna bari ben la ko woré du ci am sikki sak mukk nan la mbir yi démé li gëna gatt sun borom masna ray ñimu bindo ñepp ci kaw suuf ngir ben jam muy nooy alayhi salatu wassalam kon ku ne doom adamay ëppalenté wuñu wala mananté wuñu wala ëppanté wuñu ay sañ sañ ak man man da nga xamul ndax fi ci aduna rek buñ sété da nga gis na lu ci né amul lu ci lenn lu ci yalla yemalé ñi dañuy am katan ba mëna yëkëti téméri kilo légui ñi nga xamné mënu ñu yëkëti ñaari kilo nga xamné ñoñu dé seen katan ëppanté na ñi wër bay tepp di dal ñi ñu di leen dogalé xam nga né ñoñu dé seen wër ëppanté na ñi ndjol bëru sa genn ñi gatt bëru sa genn ñi gudd fan ba dund romb téméré at ñi jiddu dé ñi ñak wërseug ma xam duñ nopp lu ci liggéey ta duñ am dara ñi nga xamné duñ sonni mëna dundal seen téméré morom fukki at jinni at té alquran néna wala al-akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdilan al-akhirah kat ci la ngeena rawante ba rawé ci la ëppalante ba rawé ci la lepp rawante kon nak ku dégg alquran da nga xamné suñu borom buur la ndax mom dafa libre luko sopp def amul ben regal bu ko teunk te tabem yemiul fenn te du jeexal dara te luko sopp lay def koko nak ku meuna xam lu muy def ak luul def koko umple rek fekk na nak diina dafa yaatu geej la geej go xamne ay tabaqat la tabqa bu nek ak ñeta nek ak fañ ca nek bañiko ba ku meul awliya yi sax bokku ñu ay nanin bokku ñu ay doxalin kenn ku nek ak sa méthode kenn ku ci nek ak fala yalla fetale sun borom tabaarak wa ta'ala dafa sak jagle dana fek sax ki gën mu may ki ñu gën lu ëpp la may ke gën cheikh ahmed tidiane neena radiyallahu anhu tok na ay talibem tok diw sangam ma gis lako yalla dencal ci al-akhirah te nekkul nit ku mel nan luddul nit ñi daj aduna ay diw li la yalla def xana do ma ci may manam di xamal ñu nekk na lu reey la ko sun borom denjal sun borom kumpam yi jammu ñu ko xam li gëna rafet te gëna juk moy mandu sun borom tabaaraku wa ta'ala ci jagle lima waxon ne li arab yi wax yulujul nahar yujadu fi nahri ma la yujadu fil bahri da nga fekk ci dex lo xamne do ko fekk ci geej sax mo gëna reey waye dex amna lu geej amul sayyidina umar sun borom may nako mbedd mum soogu setané daw genn te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom may ko lolou te moko gën bo yamal khiyamé Moussa rek ay sax sikim keneen du sax sikim sun borom ko jaglel leneen la jagle sax buñ ko diili rek fi lañuy fanaani yenn du jeex sun borom luko soob rek la jefe luko soob amna bo sété qulub li abi talib al makki neena inna lillahi ibadan law sa'aluhu an la yuqima sa'at lam yuqimha sun borom amna jaam ñoo xamne buñ nekk won ngal la bu sa taxaw mukk sun borom fomu yamal xiyam mune inna lillahi ibadan ko koy dina sét abu talib al makki moko

0: tam dang la du walu kenen walu sun borom la du walu kenen benen jamun ko até benen bi li gëna li dal moy doom adama mën na jëriñ morom ma danaka jëriñ doom adama yépp yépp danaka sax mën nga né kudul rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci sa morom jam la ko sun borom def te yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax sun borom nena ko wat tabi millata ibrahima hanifan topal yonu ibrahima
1: ciñex fm
0: kon doom adama mënu le gën doom adama yi njëriñam ak leppam na yalla ci la ko yalla def sun borom sax nena tabaarak wa ta'ala sama jam bi luma ko defal buma santé te santul kama ko jaarale ci loxom santuma kon nak yalla limu indi ci ak lepp daf ko jaarale ci loxoy jam ba ci texe gi ñi texe ëlëk daf koy jaarale ci loxoy jam ndax ki la xamal yalla xamal la sharia xamal la rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamal la alquran nonu mu la ko xamalé mu defat sa diiné ni ngay waxé né ulama wi ñu amé loi awliya wi ño amé haqa'iq ño amé kumpa gi nga xamné yamal xiyam rek lay feñ yamal xiyam rek lay feñ dañ na law kushifa sirrul wali la ubida buñu wuñi won mbotu waliyu doom adam yi dañ koy jaamu ndax lu tuti limu feñal ci isa rek ci lu ndrowol ak ndiri doom adam bari na ñu ci reer loru ci ba tek ko doomi yalla kon nak doom adam lu ñe wax ci bopam yu bari mënu ko dégg ay nak ñu xamné rek nak funu lu ñu xamné suñu xamama fa agul suñu xam xam fa la yam rek no yam fi rek agunu fa kon waye nak ñu am mandu rek bayyi nona rek bo legge lepp dana feñ ñaara jeexna la ci waji koko ah wa ñaara ku ci sen alaykum assalam sen jere bismillah ana kiba micro ba am nga mo ba
2: Résultat. am na solo.

0: sehr.
1: Bismillah.

Ya Rasulullah.

Yeah.

Muhammad.

0: Abdou Samad Ndiaye ma koy beug di contenti mom momitam ngay baye xel yalla sa jamiyatu lolu
1: Ya defal Mustafa la kh

Nancy siya Mustafa Fonduma. Siya Mustafa Fonduma siya farlu igal son bobu dal xamna ne nek na sama xel bay fo mako yi kuma diko deglu wat so bu yagala to neex lol way cha cha garam lo la so bobu num dem siya Mustafa Fonduma siya farlu igal na xamma dal sama xel ma ngi ñew ndank ndank Ablaye sobu nako li jenti dal sobu neex na ma

0: desa.
1: Wah, ini gelul. Allahu Akbar. Abla sambo. Ini gelul.

0: raja bi wote jam japlante holante bo anak yakar. Salam alaikum. Rahim ma de rek yow de xamna ne
1: de man kay dama ndi ko wote muy sene xadim geegi man ma don wote no
0: ah ya don wote waw
1: dama envoyer la wote la lo xew ci liñu
0: son o jaran namuna la de namuna la de
1: ma raw de
0: fal Allah ndesan
1: la yeng ci jam
0: sant yalla bu baax
1: geegi rafet na de
0: jere jef xana rek roy ci yeen rek
1: ziaré bu wéré be
0: hmm
1: ñana ci sama ma ken sen ami
0: hmm
1: sun borom ko doon xanam beral ko ci barke cheikhou khadim
0: amin amin amin
1: yalla tegalal ko kasta ak mbolem yi nek ci dina wa
0: amin
1: amin
0: amin amin
1: man koy jox sen ablay mi ngi mo wa tu ba
0: hmm
1: ak yow mi may degal ko ma sha Allah
0: hmm
1: ma da ka tax na ko sax man ko wax lo ko ba ay te
0: hmm
1: la ci ci
0: hmm
1: ak gor gi ci ruq bi borom turu ci seigne alim dia
0: hmm
1: wa fele lugo jox na ko baye cheikh mu ziaré mo mbolem bop
0: ma sha
1: Allah wa lugo
0: walay lolou yatou
1: ndé baye te di no profet na dé
0: billahi
1: ni fi jaar ñep rek ma ngi leen di ziaré di nuyu sama dom ndey joju soxna fatou diko wax ne ko numéro mo ma rek
0: soxna fatou
1: waaw
0: nga xam waaw xamna yoro mako me
1: ma ngi bëgg ci jaam yalla ñep rek
0: walay lolou yatou na
1: dama ñep bal ak bal na ñep
0: ak yalla yalla bo jig amin amin yalla yalla
1: bo jig
0: lay ndissal
1: lu ñew ci seen salu rek nga bolé ma
0: ci inshallah taala wa
1: inshallah rek ba ci
0: jere jere jef jere jef jere jef ndissal ku yalla baxal la ku yalla baxal soxna awa jarangu ma sha Allah yalla yalla taxaw la katnal la musale ci chat ak lamign bala ak lepp lu yaq barki ahmadu bamba nit ku bax nga ni akamala naw assalamu alaykum wa rahmatullah
2: alaykum salam sey
0: male bege di contant ci yow
2: nga yitey
0: sante yalla bu bax
2: omar jawla ndiso
0: serigne omar dia
2: jaw
0: son serigne omar dia jaw
2: omar jaw ndiso
0: diso wa male bege serigne omar jaw diso
2: nga yitey
0: sante yalla bu bax
2: ñi fi ci toli de ñu ngi leen di déggé bu baax
0: waaw toli de bëggon na sé ñew way dama mucc
3: fofu ñeñ fm
2: daaray sey ali mbak
0: hmm
2: ñi fofu de
0: ah
2: ma ngoy may wa toli yépp
0: hmm
2: ak wa ndox mi
0: hmm
2: ñu fall sambu
0: hmm
2: ñam ñepp ma leen koy may
0: yo lay ndessan
2: omar diaw la fi ci ndiso
0: sëni omar diaw waaw
2: ah jere jeuf fay
0: jere jeuf sëni omar diaw diso diso ndiso ndiso la wax diso jere jeuf content na ci mom bu baax diko ñaanal jam bu baax baax baax barke cheikh ahmadou bamba jere jeuf mom ma ngay wet diko fofu sa tolu siri cheikh aliou ndaysan non rek la nit bo bañe yu yab la ngay nango liggey waaw toli mom yalla na len yalla katanal ba ngeen da ci ngeureumal ki ngeen di liggeyal monsieur cheikh aliou mbake ki mom man lima neex ci mom manam dafa nango liggey manam mom liggey la gam barni amna ñu xam mom dañu fakkali baram rek tok di xaar ade ya way ki mom bokku ci mom wax dig salam ko ma nawla waaw man mom nit ko nak la nga gëm ya ko xam waye xamna nan taw fi nan nawna ci cheikh ali mom li xawa ki waye day xawa tu ki waye man mom nawona ko lol sax manam dafa nang manam toku di xaar ade ya mom dafa tok di liggey di defar de yaqut ben yon ma sha Allah yalla barkel ko baakha baax waaw ñu nan mom wonena yon wi wonena yon def nay tollum ubi nay radioom samp nay dara defar na ay nit ci kep kuy liggey ci mom bo demé wara yor keur bu jox la keur jox la liggey ñeneen ke di liggey manam dal bok ci teung dal mom bok ci serigne nga xamne dañ lay liggeelo ba nga magget ñu bayila teunk baangi nonu waaw ayo ko jere jeuf ma ngoy siara bu baax sen Omar Diaw ba nga ci diono dijo di baye xé sa tolya yalla yalla barkela bi jeuf cheikh ahmadou bamba 9678337 la voix de la paix 9678337 ñu ngi ci baatu jamm bu wote japlante ak wolante ba anak yaakar ki li may wax ni ko fent motax mu ubi le réseau DTL moy batu jam nak moy lepp lu way am su amo jam wallahi lansim dang ko baye dang ko baye wuti jam motax ma tok fi da wax

0: Tatarun di si 78 37 salam alaykum.
1: Alaykum salam.
0: Ma lay bege bu baax bay boy.
1: Omar Diaw mo delu ci wat.
0: Seni Omar Diaw.
1: Deugul li ngay wax nonu rek.
2: Cienier FM.
1: Fi ay employé yu bari la fi yor. Di len fay par wer. Wa ñi liggey. Di dan sen doore. Man mi di wax ak yow. Salum la joge.
0: Salum nga joge.
1: Wa wa bu ma ñewé fi. Ak legi may na pak bo xamne dafuma ci ben dërëm.
0: Mom ci Cheikh.
1: Wa bo rek duma fay wer.
0: Ndeysan xolal
1: la. Wa motax na li nga wax lool lay deugal.
0: Ah ndeysan.
1: Ku bëgg liggéey la, ku bëgg koy liggéey la.
0: Très bien ndeysan.
1: Wa jërëjëf fay.
0: Jërëjëf. Wala ndeysan, ma ngi koy tubal bu baax. Li ñu nane wax day am sédé dal. Wa xam nga nit ki nane nit ki nak nga nga nekkal ya ko xam. Ndeysan Serigne Omar Diaw, yalla na yalla barké la way ndeysan. Ayo kon jere jeufati content na ci mom bu baakha baax Serigne Moussa Fa Seck ci réseau DTL Dakar Touba Louga Dara ji tolbe ligéb yobandiko soxna Fatou Sar ma nga ci diwanu Castro di baye xel la voix de la paix soxna Awa Diar ngom jere jeufati ayo kon jere jeufati soxna Awa Diar ngom content na ci yow soxna Fatou Sar Serigne Chalim Mbacké yay fal Serigne Chalim Mbacké Serigne Omar Diaw contane na ci yow kaddu amna solo lol de salam alaykoum
3: ma alaykoum salam
0: ma lay siar yay boy ya umidia
3: waw
0: sa dom contane na ci yow de
3: amna la mayam ci
0: jam ma la raw lu bari way
3: ay rabbi amna solo
0: jere jeuf
3: ni siar cheikh mohamed muntaha ñaan mu yagg fi lol
0: amin way
3: di siar serigne cheikhum serigne ali
0: aha
3: di siar wa réseau DTL ñepp rek Dakar Touba Louga bayiwuñ kenn
0: aha
3: kepp kuy tewlu suñu cadre ñi lay ni di la siaré di la balu akta di la bal
0: aha
3: di ñaanal ñepp jamm na
0: wallahi ndissane
3: ma yaang ci jamm rek
0: biddahi ma ngi seen jamm bu baaxa baax
3: alhamdullilah yalla na jamm yaag ta tax
0: di len ko yene do bari
3: deug nañ lol amna solo
0: wala ma gëna beg yaay
3: ni bege ñepp nak bayiwuñ kenn kulukum taw ba ciat
0: wala ndissane
3: yalla ñepp am jamm
0: amin ndax yalla amin jere jeuf koku mo ya umi jah ndissane momitam suñu yaaju baax la ma nga lergue fm lay baye xel di wonu lu gëndissane ñu lay sante di la gërëm bu baaxa baax di la ñaanal gudd fan lol ti wër ngay ak njabot ki bi je ci ahmadou bamba 9678337 la voix de la paix serigne moustapha seck dar ko yobane serigne soxna fatou sar seydina ali sey
4: djefja djefja wax ja borom jamono

soxna Fatou Sarr yokk sa rajo bu baax soxna awa jaar ngom jere jeufati serigne sali mi ngi nonu yokk sa rajo bu baax serigne mor jawu jere jeufati malay beug di content ci yow bu baaxa baax ci kaddu am soor yoyu tundo di ay ko jere ngeen jeufati serigne khadim ndjay ma nga ci diwonu tundo di mom itam di baye xel amna sore ngeen momi dem nga ca tole ayo ko yalla yalla barke seen mbir bi joshi ahmadou bamba kon dara jangi ni tol bangi ni liggey bangi ni liggey ñu war serigne salio rew mi joy na len xada de hojor Just be what it is.

0: Kenya FM.
1: Sali wo,

I'm gonna get you.

Kenya FM.

I'm gonna get you.

0: bokku julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokki nak yeen ñi nga xamne yeen la
1: doon
0: salum yi te keba di ñu ko baxé garb yi nak delu sina japp ndi wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garbu salum yi ak lu muy fajj
2: assalamu alaykum bo lay ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garaw yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé content ci man lol nama sant na yalla sant la
0: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
2: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndig luy metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré emory beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème emory estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ko city bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyou ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni cereng bu du wañi ken ñaar dëram
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittewo bu de Touba la bo demé station daru khodos place merci c jakarlo ak bo ñu fekk ko fa
3: bokki ngir yeneeni leral man ngeena wote ci 78 896 67 91 78 896 67 91
0: yalla leen yalla defal ciap
4: serigne bakay serigne bakay
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi mbokki nu wa cabinet médical borom taif Mohamed Mara borom machallah ño len di nuyu di len ziar di len bal aq ta di len ko bal di len ñaanal di sakku seen ñaam ginnaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak laybiré ci garab yo xamné ñi ngi koy défar muy machallah ak shifaaw machallah nak di garab bo xamné liko taxajuk moy képp ko xamné da nga amé hémorite wala ndoxum city wala ñaka lek biir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yéxarès séré muy liñ wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sankalagn bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolou day firndel manam ne am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 element yo xamne ben bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxon nga man ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay reen muy garab go xamne nak kep ko xamne amanga hémorite wala xéti jangoro yi ñuy wax ñewal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len kep ko xamne ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay fajj fajjaluloko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss loolu mo awmu ci lumay ragal ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne masna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy machallah kon nun wa cabinet médical borom taif kuñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu sifaaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxajok moy goor go xamne da nga new katan wala ko xamne bu sa sakale joge du deuguer waaw sifaaw lolu moko taxajok ko xamne dal da nga waccu lal mi ngi fi di la xaar momit liñ leen ci wax ci machallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delo ci ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem ta ñew
1: yow kañ nga commencé ñu dara bi
6: 88.6
1: waaw
6: ben xalé bu goor mo nek mom mom ak wéet won
1: xel lo ci gëna sentir bi ngi koy commencé jël
6: bi ngi ko gëna sentir dal lima ci gëna ki mu xamna ni neew doole ko xamni
1: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
6: lo dal mom mom la ci gëna sentir
1: neew doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaawre sax yo gis nga ne
6: lol tamit dom len legui dama xif sax legui ko ko kene sax defa dama xif
1: da da ngay xif
6: wa damay limay lekk sax bu jik daw mako meuna lekk wa deug yalla
1: ne nelaw yi nak num def
6: no nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit da naka wote di dama ñoo dama nelaw
1: bo teud da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam naane
6: yi dama nan
1: waaw boko de nan da ngay nan bu baax baax waaw Emeril bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ngi ben ki rek nga ci jëlagunta bi nga jëlé ki bi ben pour nga ci jëlagunta mi ngi wañé ku bu baaxa baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir
6: kon dal dama recommander dama konté mi dat ko rek jëna
1: waaw non muy fajé Emeril be ak yoy nga wax yépp nak fi né ni lay fajé ndoxum city ak même tank yo xamné day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu saw yalla lol nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lol mom yow ya ko xam
6: waaw
1: waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax
6: dana ko dem ci wadi nga xamna ci
1: benen waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamna da xébo nak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam
6: waaw
1: bari na dal lu muy def
6: man dama ko jëlé ci na chaaf la wax deug yalla
1: waaw baax man ni ngoy nané ni bo ndéké ak bo agné
6: waaw
1: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu méw bu tang
6: kaasu méw bu tang
1: yi lol dé mom boko défé mom bu soyo yalla
6: ah
1: mu soxol dana séd lol yak
6: jërëjë baana
1: okay
6: dégraay ma jërëjë
1: okay baaxna def ko non rek ta top ko jërëjë waaw jërëjë yalla ci yalla def barké jërëjëf rek ñu def nak regaluñ ci képp ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxat la xaaliss koku am ben problème ndax lool mom amuñ ci lu ñu ko mom garab yi dalay fajj su ko defé am nañ jaar yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lu dul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare mo xam ci ay activité wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yeungutu mu gis ne manam mu yokku tanako ca dal su yore jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te gor gu ko ne assalamu alaykum ak taranga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu gor wax ak yow lola man na dañ ñewal jaaro baangi fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana dañ ki nga xamne it yegna ne ay jafé jafém lepp liko waral ciat ba koku it aussi bu jëlé jaara bi lolu dana dañ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne mënta dab bané xub jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu mëna doon dal nga xamne daf la won gënaaw so ñëwé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lolu dana dañ même bu fekkontene ni da nga nek ci kër di wujje nga yegg ne yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñëwé dina la jox lo xamne sa borom kër insha allah rabbi dina la bayyi xel bu baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo ak jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis ta nga ragal ne ay xéeti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax dañ la jox ay ciangar yo xamanteni ni bu sobe suñu borom soko defé loola dana dañ ci carton suñu borom ki nga xamne dafa yor place diko sanc wala
5: mu yor ab place nek ci ab dir te place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamni nit dala ko fa def inshallah rabbi danañ la jox lu ko dindi te danañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la jox lo xamanteni ni ci katanu suñ borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togar sayu joge togar mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé kon nuñ wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
7: ci katanu suñ borom amnañ ay xop yo xamanteni ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayre bo xamanteni ni du bayre lamagn way bayre wursak lay don akuk yekati ko nga xamne nit ñi dañ lay baye xel wèg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagn rek layam andut ak wursak andut ak yekati ko wala dara man na am sax bayre bañ lañ lay ciowé manam sik lay don dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu te dañ la yéné seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñ borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé yit képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko lèr na dugg wala bu mu dugg inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu lèr nañ lo xamanténi ni lépp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko léralal na ci katanu suñ borom suko defé yit ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sa yu wané aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci fagouteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci katanu suñ borom waw
8: kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
7: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak jubo gu wéré ki nga xamanteni ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamanteni ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tamu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li té lolé mënu ko bayyi inshallah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu suñu borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa sa mom inshallah rabbi
8: kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéti ngelaw ak xéti mel non ño nek ci yaramam nit bu soowé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ni li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp point de vente bi nga xamanteni ni nak woutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lool nga wota ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
4: dis gor xam tara la taxir cheikh mbake cheikh mustafa senal ya ngay agale
9: jant be fm ci ñare fm lergue fm
10: alhamdulillah alladhi yu'ti al-hikmata wan nura liman yasha'u kama yanshi'u ma min yasha'u thumma salatu wa salam على مفتاح موضع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقلاخ رضا والي وسبي سبيل موضع أما بعد فدهية تنزيل في تعيات منزلة ليلة الخدر في ليالي وسلام لا ينزل في خيره من كل سلام منزلة بيت الله الحرام في البيوت من عبد الله تعالى الغني بي عن كل ما شواه أحمد بن محمد بن عبيب الله إلى الأقي زكي والمريد ردي والخل الوفي إبراهيم الأنصاري كان الله بنا وبيرا يوم الله يرفع مال ولا بنون إلى من أطلع بقلب سليم موجب ما أن يكون في جسمك ويقينك أمنا ردنا فردا
11: كما قلنا لك أولا
10: قبل رجوعك من عندنا وإننا نطلب من الله الكريم أن يشكر ويحمد سحينا وسعيك ويتقبل خربتنا وخربتك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة أشيافنا أولهم وآخرهم ولذلك قلت من البسيط جزاك يا أخي إبراهيم مولاك خيرا

Fika siya datu wa tuha. Wa mudal khila.

0: metti buñ bi metti bir bi metti ñame xewal nesiatique yoy yep dañ ko fay safara safara ya nga fa
1: saytu gi sel gi ak set gi bu bokku na ci guinée bissau mali nigeria ñu saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño ñu fa gor gu tele di fa ci emirate interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hepatite a hepatite b hepatite c nosma di fa ci yaf di fa ci estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fac lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dere da nga amé febaru san wala genn nañ yu xegn ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yegg ba ci bir buy metti ndoxum city yeen bokku jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche fu amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé febru soxat jokkola
2: 76 926 08 27
0: mbolem ko xamné ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
3: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacké wala nga dekké touba
4: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nekk ci place bëgg fa sax bëgg tey ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu chat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci touba géré
5: rompain bi nekk ci wëtu armée lu géré rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accé laccel tali bi jëm do sa loxo chamoñ ben keur moy keur gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu keur moy keur gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu keur sa loxo chamoñ ci kotali ouf tali bi keur gi bo fi ñewé di nga fekk ay mooli bari buntu keur gi wagn lañu pentu ko peinture bu xonx mi bi ñu pentu ko peinture bu wex keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandrama fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi kep ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté mbacké ak touba dekk yi wër mbacké ak yi wër touba da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la sa garab wax la ni ngi jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga aïssere ko sa WhatsApp wala nga aïssere ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro moy 76 369 27 27 ñi ngi Touba gédé rompain bi nekk ci wétu armée lu gédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accé laccel tali bi yam sura dox sa loxo chamoñ ben keur moy keur gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu keur moy keur gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu keur sa loxo chamoñ ci kotali ouf tali bi keur gi bo fi ñewé di nga fekk ay mooli bari buntu keur gi wagn lañu pentu ko peinture bu xonx mi bi ñu pentu ko peinture bu wex keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandrama fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi kep ko xamne ki soxla nga garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay warawaay da ngay wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yalla and ak alkhul karim mo tax ku ko jëfëndiko sa aajo faju numéro moy
6: 76 369 27 27
7: yene ko don xaar aksina khuddus xewal cosmétique ci Touba daru khuddus jakarlo mbaxum daru khuddus moy beurep bi len andil ay xewal gir dundugu yewen andak tial khuddus xewal cosmétique ñu leen di présenter mbokk yi ay gamme diwu kay yu bax te andak qualité amnañu ay parfum yaram yu neex ay parfum chambre yu muccay yeen ñi topoto it seni karaw khuddus xewal cosmétique bayyi na len xel ak shampoing yu amul fenn xeti jurayi nak amulu ci dendano sunu ay poudre maquillage ak makeup ci ay karité yu bari té wouté boko bëggé da ngay séti wa khuddus xéewal cosmétique yeen ñi yité wo yitt ay mouchoir ak xet gumu mëna doon amna fa ba ci sax mouchoir décoration khuddus xéewal cosmétique mo leen di proposer yitt ay sac à main de marque exceptionnelle et d'une qualité rare xalé yi kenn faté wu leen ndax ay gam bébé yu baax ci xalé yi ay pâte dentifrice gor ñi yitt seni gam ci walu diiw amna fa ba ci parfum de classe ah khuddus xéewal cosmétique bay nañu xel yitt kilifa yi ndax andil nañu len ay parfum misk yu muccu ayib neex lol ba ci sax parfum siki ak yu melni mom ak khuddus xewal cosmétique nous sommes incontournables dans le domaine de la cosmétique khuddus xewal cosmétique ñu ngi ci Touba daru khuddus jakarlo mbarum daru khuddus bi sun ay numéro téléphone 76 659 91 00 76 659 91

0: 00 ou le 78 104 49 24. 78 104 49 24. Akroudouz Khéwel Cosmétique. Sen Diakhle Diakhna. Gawlen Gaw. Outeli Bereb. Dolen Kourechou Benyon.
1: Bokku julli di bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñuko baxé garab yi nak delusina japp ndewat na ci dekk bu sel bi di Touba Serigne Keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
2: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci reen waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garaw yi ma jaay ko dama ma wuro mercé content ci man lool nama sante na yalla sante la
1: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
2: ci walu goor ñu dina fajj problème sane dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndigul yu metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré hemorrhoid beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku
3: ndey
2: lay do ta am problème hemorrhoid estomac wala ulcère budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko nané teglanté ko bu nexé yalla leppay tass day genn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigen bu ko nané nak wër wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexé yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dagg mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ko siti bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla sayram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyou ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi ken ñaar dëram
1: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
4: bokki ngir yeneeni laral man gëna woté ci 78 896 67 91
1: yalla leen yalla defal jàpp
5: Touba ci kanam bokku julli di assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki Touba ci kanam ak seen bankas bi ñu duppé commission laral mo yoré nak lamp mbedd yu am solo yi nga xamne mom la Touba ci kanam def ci dekk bu sel bi di Touba te seeni ñaar téméré tax ñoy yëgal askan bi nek képp ko xamne gis nga lamp Touba ci kanam mu pan man nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lamp bi fu mu nek ak fu mu pané équipe dépannage bu commission léral bu Touba ci kanam dañu ñu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lamp Touba ci kanam bu pan ci dëkk bi man nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lamp ba nek dana doon lamp Touba ci kanam équipe dépannage bu commission léral danañu ko noté ñew défar ci ko Touba ci kanam laaj luñu mën diko def fuñu xam
4: mbokk yi dalen ak jamm ak fifi bor kenkayeri mbokk yi di kenkayeri général am bép matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé am nañu ay denk zeng ba ci zeng bi lañuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi de ngeen koy soxlo ay tourel niveau siwo am nañu ay pelle mas pelle planche soralé né itam suñu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois am nañu itam ay clamonette suñu mbokk électricien yi ngir dañuy jay fil mo xam yu mag wala yu ndaw amna ñu ay testeur pièce ba ci lampe contact dio prise reloge multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci saabu yu koy gungé ngir sétal yeen suñu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bép xétu peinture ngir taral seeni bâtiment ak mbolém xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolém xétu matériel yi len di gungé ci seen ligéy yi lepp fagul nañu len ko fi ci fib fibor kenkayer yi ba tax kon yeen mbokk dekk bu tadd bi li di Touba ak liko wër rawatina gox bi li di Sam ak liko wër Madiana ak liko wër fi modi fi fibor kenkayer yi di jaay bepp xétu matériel de construction mi ngi nekk fi ci Touba Sam Nasrullah bo jëlé télé bi joggé Madiana Sam bo démé bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf télé bi ci Sam Nasrullah numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi itam andil nañu len fi bor cosmétique ak mbollem xetu accessoire de beauté yi amnañu ay diiw yaram yu bax lol mo xam ay diiw gor wala ay diiw jigen amnañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xamni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir seen kër seen salle seen nek ngir seen beureubou liggéeyu kay man di xey ñu neex bokki ak fi bi fi bor cosmétique fi ci diwanu Touba Sam andi na len ay xeytu tissu yu bax lol te deugar mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu PC wala tissu maître patay mbokki fi ci fi bor cosmétique andi nañu len ay dal yu rafet te deugar ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yemu ci itam andi na len ay darab di ay xeytu darab yu rafet lol mo xam ci métrage wala péché
3: fek len ko fi ci Touba Sam Nasrullah bo jele télé bi joggé Madiana jëm Sam bo démé bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf télé bi ci Sam Nasrullah téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67
4: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dol itam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dol itam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam len ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokkom ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
6: Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Darou Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou
7: Kenya.
6: Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada, et regroupement familial. Vente et location de voitures. Touba Darou Naïm Voyage. Vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Darou Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro de téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Darou Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mbokki, nous avons un cabinet médical pour un taïf. Mohamed Mara, pour un masha'Allah. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit ginaaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak laybiré ci garab yo xamné ñi ngi koy défar muy masha Allah ak shifaaw masha Allah nak di garab bo xamné liko taxa jog moy képp ko xamné da nga amé hémorite wala ndoxum city wala ñaka lek biir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yéxarès séré muy liñ wax constipation ak tank yu metti wala muy tang ci souf wala baramu sank lañ bi xar ci souf di genn ndox di xéñ nga xamné lolu day firndel manam né am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamné benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxone nga mën ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamné niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay rem muy garab go xamne nak kep ko xamne am nga hémorite wala xéti jangoro yi ñuy wax ñewal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len kep ko xamne ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay fajj fajjaluloko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss lolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la te depuis ñukoy defé rek légui amul kenn ko xamne mas na jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy machallah kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu sifaaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxa jog moy goor go xamne da nga new katan wala ko xamne bu sa sakare joge du deuguer waaw sifaaw lolu ci deugni teñe fm da nga waccu lal mi ngi fi dila xaar momit liñ len ci wax ci machallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delosi ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem tañu yow kañ nga commencé jël garab gi
8: man kay dernier la jël 5000 la ko jëlé won place mbaydo
7: waaw
8: ben xalé bu goor mo nek fo mo wax wé ci wal
7: lo ci gën sentir bi ngi koy commencé jël
8: bi ngi ko gëné sentir dal li ma ci gëné ki mu xamna ni neew doole ko xaaliss
7: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
8: lolu dal mom la ci gëna sentir
7: neew doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaware sax yo gis nga ne
8: lol tamit bam len legi damay xif sax legi ko ko demé sax defa damay xif
7: da ngay xif
8: damay limay lekk ni sax bu jikko dama mako meuna lekk wax deug yalla
7: ne nelaw yi nak num def
8: no nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit da naka wote bi damay ñoo damay nelaw
7: bo teud da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam naane
8: yi damay nan
7: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw hémorite bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ben ki rek nga ci jëlagunta bi nga jëlé ki bi ben pour rek nga ci jëlagunta mi ngi wañi ku bu baakha baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir
8: kon dal dama ko commencé dama konté bi tat ko rek jëlal
7: waaw nonu muy fajé hémorite be ak yoy nga wax yépp nak fi né lay fajé ndoxum city ak même tank yo xamné day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu so yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mo gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam
8: waaw mala ko ndiba jël
7: waaw mom loko gëna jël rek mo gëna bax
8: da la ko
9: jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te gor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu gor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaara ba nga fi di la xaar insha allah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yeg na ne ay jafé jafé lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jele jaara bi lolu dana deñ waaw insha allah rabbi jigen gi nga xamne meunta dabu banex jeukeram ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase insha allah rabbi lol dana deñ même bu fekkonté ni da nga nek ci kër di wujjé nga yegg né yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër insha allah rabbi dina la bayyi xel bu baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nekk amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis ta nga ragal na ay xéti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la insha allah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax dañ la jox ay ciangar yo xamanteni ni bu sobe suñu borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor place diko sanc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamne nit dala ko fa def insha allah rabbi dinañ la jox luko dindi te dinañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñu borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non insha allah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ni ci carton suñu borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal insha allah rabbi wa ci carton suñu borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé insha allah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur insha allah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nekk ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yag ta sayu joge rek togaat sayu joge togaat mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek insha allah rabbi su ñewé dinañ ko xolal ta insha allah rabbi dañ ko ci jox lo xamantene ni jafé jafé yoyé insha allah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nekk amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu ci katanu suñu borom am nañ ay xop yo xamantene ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayra bo xamantene ni du bayra bla way bayre wursak lay doon akuk yekati ko nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wéeg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagne rek layam andut ak wursak andut ak yekati ko wala dara man na am sax bayere bañ lañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayere bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu te dañ la yéné seen wërseuk te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñu borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé yit képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko leer na dugg wala bu mu dugg inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamanténi ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal na ci katanu suñu borom suko defé yit ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sa yu wone aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoni yon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha allah rabbi ki li fi magni bayi won amna ci faguteef yo xamna suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day insha allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci katanu suñ borom waw kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jeufal Allah rabbi mo soxna ci dinañ am ak djubo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la djublu won la gannaaw so ñewé insha Allah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la djublu bu baaxa baaxa baax ta insha Allah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tamu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li té lolé mënu ko bayyi insha allah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu suñu borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom inshallah rabbi kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéeti ngelaw ak xéeti mel non ño nek ci yaramam nit bu soowé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ni li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dinañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp point de vente bi nga xamantene ni nak wutal nañ leen ko muy ben point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
10: def gor xam tara la taxer cheikh mbake cheikh mustafa senal ya ngay agale
11: la dara may qadiman mukhatiban
0: mbokki sen emission dekkando jamm ci gën bes lu ñak da fay sori mom la leen serigne gouru ndjay ndanan geewlu cheikh mohamadou fadul mbake andil di emission bu muccu ayib am solo emission bu wax jamm ba nopi andil leen jangale mag ñi ak gañu ba sen emission dekkando jamm ci gën bes lu ñak da fay sori fasiyene boole dekkando yi ñuy ben ñune ana kan mo leen koy defral ñune serigne gouru ndjay ndanan geewlu cheikh mohamadou fadal mbacke animateur bu mag bi ki nga xamanteni ni sa yu tambale ñepp may ko nop ndax solos waxtanam émission dekkendo jamm ci gën bes bu ñak da fay soré di émission bi nga xamanteni ni
12: réseau DTL jant bi FM Genar FM leer gi FM
0: di baxé alal bobu jot ñaari waxtu joté tégal fanwéri simili manam 14h30 japp ñenti waxtu ci ngon manam 16h mbokk yeen nga xamanteni am ñen xemem tefu ak nam tefu bokku seen émission dekkendo jamm ci gën bes bu ñak da fay soré mën ngeen woté ci 88 628 13 37 88 628 13 37 émission bu mag bilé bu len ko wouté ci ben yoon ak Serigne Gorou Ndiaye Ndandan gewolu Cheikh Mohamedou Fadil Mbacké borom ku nek pexem ku nek paxam borom dekkendo jamm ci gën bes du ñak da fay soré mbokk yi ba len ko xel ndax lu am solo lay doon
11: yasuruka minni ayfuma kunt ya mu'in man mukhatiban والخار في الأمناء أربعون لي لك المجزات خر يا غير سيد عليك صلاة الله يا جامع السمي لقد كنت صبارا شكورا ونافعا عليك سلام الله يا معي الجن
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم جرجفتي سيرن توبا شيخ الخديم شيخنا احمد بامبا خادم رسول اسكاي بروم توبا بروم توبا امول مروم جارام مام شيخ ابراهيم فالام باب مردينا asbil sutori aslih umuri kasil khuyuri bilakidahi sadid lisani nawir janani safil amani wasil barahi barke cheikhna ahmadou bamba barke mam cheikh ibrahim fallam mbok juliti mbok talibe yi mbok yi ni deglu lel si wat nan tok fin baxa tok ci waxtu wi tembe del wa di santat sunu borom subhanahu wa ta'ala
14: cheñek fm
13: di gëna ci aw yonentame alayhi salatu wassalam santa serigne touba cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba di am ngeureum diko jëma ci mam cheikh ibrahim fall mourid magba mbokk yi di nuyu ak siar ku lu ko xam waxtu tambe yaag ni baye xel ak foni baye xel dina bal haq waye din ko balu tay ñaan ak jéggal sun dëngate ak sunu borom yalla nu yalla jéggal di ñaan yalla li ñu jaamu yalla neewo bari wul yalla nako yalla sun borom nangul ta laqal nako fa yaqkal bi yegul xana di yëkëti suñu ñaan diko dawtal ci suñu neew yi jitu barsaq ke jëk faatu ci diine l'islam ba ke faatu legi nga xamni dencu gun ko ba ki nga xamni jaano yoonu dem tuddu lepp ñom ñep ñu ngi leen ñaanal ñeegaluk suñu borom ay yermane yalla suñu borom yalla wacc seen kaw ci barka cheikhul khadim mbokki non la ñi ñaanalé suñu bokku juliti suñu bokki talibé yi amé wéredi mo xam ñi ne ci hôpital yi antrafa mo xam ñi ne ci biir kër yi mo xam ñi dem hôpital ba genn ban genn leen ta ñak ci ñom yaakar wapu jotu wu bakkan dara yalla sun borom moy tegal lepp yalla yalla safara sen tawat yoyu tam baña nek tawatinde ci barka cheikhul khadim ndax wapinde kemul ko safara bokki di ñaanal yalla way ñak yi li ni yotu te jotu nuko te bëgg ko jot yalla ni yalla moy xel mu dal ak yaakar ju du yakku waye may len ak ngoré ak ngor ban manu muñ ba am la ni bëgg ta doon son ci barka serigne bi mbokk yi non la koy siaré mbolem mbokk yi nga xamni tamit ñu ci jafé jafé yalla ñu yalla sun borom jafal ak jappandal ci barka borom tuba xama delu wat di nuyu ko siar rek di ci jittal serigne tuba cheikh mohammed muntaka mbake di khalif general kulum nit yalla ko fa yalla yagal mbacke te dolli ak wéram ba mbolam lu bëgg liggéeyal mamam serigne touba khadim rasoul mu def ko ba def ko
15: non ko Tiener FM 88.6
13: tam bi indi jëme ko ci ak ragal yalla tawar ko ragal xamni yalla rek yalla lepp ci nit ñi nak ci jamono ju yaq ji wala jikko yaq yi da na jamono yaq mais jamono yaqul jibi nit ki nit ki sax mëna ñak mais jikko bi ne ci bir mo yaq gëna da war moy legi doxatu ci ak ragal yalla ñima yalla gi dañ ci fatarniku ci taxaw ci temb ci ñima yalla xam nga ëpp ci nit ñi legi déla nagal way ragalun yalla xari bay nonu bam ragal yalla day walu julit bo ragalé yalla dang ci boré ragal yalla baragal ku ragal yalla ragalare baragal ku ragalul yalla ndax ke ragalul yalla matna ragal matna moytu matna ormala matna wagar matna sori ndax ginaaw ragalul yalla amul lum yema def ci aduna lo japp ni munu ko def ak man nako def ngir ak ñima yalla kon bokki teno ragal yalla xamni aduna kenn dekk fi di wey dundugu sax amul lele nga deg ko ñaan ni nak yalla fi yalla saxal lolou ay wax la rek bu dundulon sax yalla nabi alayhi salatu wasallam du dem kon fi lay sax waye saxna fi nak waxina deg la laaj ndax jefum ju fi bayyi bu don sax fi do dem cheikhul khadim du dem waye saxna fi ndax bayina fi lo xamni kenn du ko fatte tay mo borom tuba khadim sul kon mbok yi yoyu nak day mat di baye xel ginaaw lo yag na ngay dem limay farad wax ci sama biir wax nan lo yag wala lu mbar yag ca koure ga de ko yag ca poju borom baro ko raw lolo moy wax ju deug bokki nan fatale ko yalla sun borom te jema sambu sun ciri sambu sun jiko yi jema jekande ko defar wat defaru jotna waj jotna jog jotna def lu bax jotna jublu yalla jotna donta guñeku baña jublu yalla amul waxtu amul heure way waxtu temba da ciaro
16: Tiener FM
13: ahru samaan ci la nek muju jamono li xew doy la
14: Tiener FM
13: mbon gi kum tulek malle xuma lu ni nan la xuma daane ci ndox mi xuma ci cafe gi xuma ci jeen wi la ne xuma ci cieb bi la ne mais mbon gi fo way tollu manam nit ñi ko ci seen ñaara ñaar sa da nga japp ne xolal dara la ko ci waxal ñaari bat wax de xolal day ma pour nga juyo lo ay cadeau day yomb dara la wëral ko lu jikoy ban xol li xew bëkk dem fi Touba dekk bu tan Touba dekk bu diine dekk bu l'islam dekk bu ñepp daw di laqutu ji ngir daw mesor ngir daw lu bon bu ne ba atana bu ci paaka jakkaru ko do marama koko di jigen nga dam ko paaka ma buum ko fat ko li lu ko gëna ñaaw lan la li lu ko gëna ñaaw bu ci paaka jëm ko nit mu faatu lu ci jublu ak loko bañ ak lo tax nga def lolu yow tax nga def ko lan la ni ñaaw na bu fa kanam yalla sun borom te ñepp nga ko ñaawlu nak ñepp nga ko ñaawlu lolu te li gëna doy war ci aduna da nga def ba nopp legi len ci bokk yoro ci ko ci gënaaw di rafatal nan duk tayef nan ko xaptal ak wëri di xellam ak wëru nak yag na ko wax ak kokay kay nangam ko ni bëggoon ko xam na lu xam ah di def di jekkal di betal nan baye tapale yi nan wara baye tapale ak nafiqi geek betal gi nan wax deug buñ baye won ku faray nit ca tang wa koñ bu ñëw amul woy police mom dafa am ak yoonam gendarme yoon bu dikke ki def dega bi da ko nan cheikh japp ko monate ko dugul ko jotobi yobbu li la ci def du dor du def len xana mo bañ ci kaw mo bañ baña dem dem waye bu nango dem dan koy monate nank yobbu ko mu nega wacce ko bu dugge monate bu dugge ci biro bi bu agge ci keur mu assé lu dindiko mu tok normal mais lolou yomuna ana ñala ci koñ ba xol ki dem na nit ki paka te min ci keur gi gëna gul keur gi du genné ara ñu reere rek atta ba ca makkatal mukaram da waro na ñew Touba gi nak waaw te fi deug rek nak rota barab bi nga xam moy gédé deug fa dox ngi ziaré bax señ Abdourahmane Niang di ziaré señ Omar Bousso señ Bacci Bousso mom señ mom xalé
14: Tiener FM
13: ñaanal fa na gëna ko gër barka xadimul melni yu ñaaw yoyu dafa bari te yoyu ci gëna yoyu yoyé feñ mi am yu gëna doy war bar nañu fi dé ñu bare bare dem ci armer yi wallahi ay mbir leen ray mbir waaw te da do lu kul bañ nit ki bañ nako neexuma nako yak yak adumam adunam nako waxal lu bon hein ñaari baat yi tam nit ki xamoko nga tam ko aram sako xamaloko dara tax ñepp da dikoy daw nga fexa ba yak am deram digeetam nit ñi dara wu lu kul lu xol am num tolok nit ñi do marama yi neexula nga daw dox serigne te maram yi waxal wax xam ngeen ki ki mako xam dara lu ci deug xam ngeen ki ki mako xam waxal ko lo xam ñepp diko ko xole te deug ben ko yakanta bi jibaranta bi nga xam ni li bu jekk boko dan xol manam ay kujje ñoko ra ay wujji wujji ñoko ra def li ki xeji place bu ne salam ak ci place bi du am jam bobbe metti bébé metti mu ñaaru ba na ra dé ni ca waccu bu génné place bi won place bi tuddul tollu ci mètre melni dal bu ko dal yoy def def lan la bakagn bakagn hein takala nit ki ak jabaram deng bëggutul ak sens bëggutul ko tok bëtt buñ toge ci lal bi ñom na bu waxal ñom na bu waxe bu ki ne jamm ki ne musiba bu ki tal bu ki jëne garaf ki bo la fourné du ñu dégënté du fajar yaq kat borom diko jubal ab say say fajar digënté digënté digënté goro ak gorom sa goro bi jur sa yaay jur jur sa jëkkeer yi ci kër gi nampal ko wuf ko takantal ko taxaw ko bam xey doon muskalaf gis la bëgg la sa yaay bot la rogna la mu takal andi la ci kër gi hein ngeen dem ba amana mana dal ku goor ko ban dal ku jigen ki goro bu jigen bi dem ba ci bir sey bi neexu ko ba bëgg na fa jël ko nak mu def ay leje ku goor ko dootu bëgg xol ku jigen ki lu ñaaw lu ñaaw dootu xol ku jigen ki lu ñaaw ngo wala ku jigen ki bëgg tok bëgg reey ku tok tax mu ni na da dégassé digënté mère bi ak waaji bu ngi ko xamal dara mère bi tuti ci kër gi ku jidon domam xamal domam dara qadi gu la domam di ñëw ci kër gi bu ñëw fajar genn dem day dem ba mujj sax nekk ci kër gi day séné wu day mujj déplacé wu dem dëkk fénéne ngi dool ci mère bi yaq kat ba fajar say say fajar kuma na fajar li ñaw na nga xam nit ñi regalul dé manam déla ragal wa ragalul
14: ñeñex fm
13: ragal dé ak ragal yalla nak da nga roto bekkul am nga xam dé mom wax lu dara kay dé du dé mais waxtu la ñi ngi def lo xamni est ce que ñu ngi kërké né dina dé ñom lam solo moy boy ragal da ngay ragal da ki borom dé dé yalla ko mom yalla yor dundu wosé yalla ko yor hein def lu ñaw alal takhla sacrifier sa nday ba sa bay dem ci maman yi deug ngir bëgg teranga bëgg bok ci milé dori wala bëgg bok ci borom ta état ak kat kat yi tax nga joxal sa yollu sa yaay ah sa may ji day dédé ngay d'accord na sa bay bi ngay d'accord na tégal la sa taw ngay d'accord na bay bo réé dom ngir alal fo jëm ndax alal ji bo ñu di ko jarino man nga ko yoni ko jarino di ci nek di ci aduna di yaat yaat ba xey dem wan gën awol ko gënaaw bayiko ki nit ñi tey ko du ca fodd ca moy yalla def ci lu le neex do ci mën tuss bokki nani fateliku ne de def am de amna de tane de amé non la dekk am de amna dekk amna ku de diga dekk ku de diga dekk de te de kum jaaxal nelawal nelaw wi re yewo ci tege nelaw wi ne yewo ci tege waxtu ngi teud mi ngi teud da nga teud nelaw mais da nga yew dé nak fo dé nga waye di nga dékk kon dé dékk dañu soorale di nga dékk sunu borom cey boba bo baye graw fofu day amul lijeenti amul amul ñaan eras amul may ma dem ci kër gi lijeenti ko man ko rek la ji ana borom nga yoré len diw fay ko ko nga nak nakal xaram dem ta ñew xaram dem xol xaram dem xol compte bank xaram dédét amul fi dé amul ko lesiran amul ko le contrôler dédét do bousé ana la sékk na diw lijeentiko wax di ñaaw yi da ko wax na diw tu deug lijeentiko tam diw xamalu ko dara bañ ko rek
12: FM lergue FM
13: gis na ay yoon ay nit tam ay nit wax len lu bon diw ken du ko laal deukum deug xamako amana xamou deuk xamalu ko tous mais yak ko nga ci djublu ngir fam tollu digeenti ma do ma ramay di am teranga sekk nit ñi bëgg ko nga bëgg ko xale man ay way lo dal bon li gëna yému légui gëna bari légui moy li gëna doy war légui diw juru ko fa doy war lol ta bari ci yoon wi nak bari ci dëkk bi bari ci réew mi bari ci yoon wi surtout sun yoon wi bari ci xew lolou ki li fa doy faatu légui nga dem ci sarasi muy li jëntu tok abir nga dina diw bokku ci diw juru ko du baye lolou lu ko gëna ñaaw ci aduna amul donta xam nga ko gëna ko wax ta japp nga ni ki ngay wer ki ngay xagn ngir nono ngir mirage ma mudduñ bu mu ci bok bu mu ci am dang ko bëgg xex xexoko xam nga koy xex ka dem bu dé sa baye wer nga sa baye bu dé sa nijaaya wer nga sa nijaay bu dé sa serigne yow mako jikko wax wer nga sa serigne diw juro ko do man fa wax la ta bari lool ak bari da ñang ci commentaire diw juro ko dem te li gëna wo war day dund ci diw momu lu mat 40 ans wala 50 ans wala dund ci 20 ans ne ci ni koy jox sant keur ga bokku ci keur ga jël ci njabor gi tak ci soxna yi bokku ci keur gi ci defa dom baye ba fatunu bedd ko nu juru ko lolou ba kagn lolou dafa ñaaw lu ñaaw ngo lu ñaaw dara na futu ci daf nga ni japp ngeen ko de maam ngir dara ngir wer ki wero ndayam wero ko mom sa baye ngay wer bu le sa baye wer nga sa baye yow ma di ko waxa bu le sa serigne wer nga ko bu le da ngay magam talib bo xamni yow xam nga ko ci keur gi don ta xam nga ko nopil amatu lo xam ye fitna la te yalla rebb nako ye fitna yalla rebb nako ye fitna de
15: yene gi do ñu ko baye yoy baam ala adna
13: rek waral moko waral nak ala rek ki fi nekkan amna taranga mo xam kilifa dina la mo xam kilifa adala mo xam borom bolo la mo xam borom barka la jogena fi bayina ay bien ay auto ay keur une fois nu xol chambar loy chambar mom nek na ba joge fi kaddu gogo do ta amal musu ko nga ci gemene musu ko wax musu ko presenter ay way tutulo du dara neufal nepp neppal yakku dara hein ta xamni ki fi nekkan joge fi yag yow mi di wax ta li nga amana dara leerulu ci dang fi joge dang koy fekk ta boko fekk ni ko lay ak mom de waxal lo xam ba lu le wer ta leer ma bu le weru leerula manu ci wax foko tukhale la do deug li ko ra lepp nak moy jiko yaqi rek moko ra yaqante bi ko jemal jem ci ay kaddu hmm li way kam nan lum jem day xor ke la gëna diga mu jaare ko ca yaqal si yaangi tas bokku gaangi tas xarit gaangi tas talibé serigne baangi am problème na ci daara ji tanbe serigne bi balaq ngeureumam deug jek sa deug serigne bi neexatul lu ko ra ay ndil fa jaar na ma num ñu daara ji ba legi ni nangam serigne bu waxal la jappal la lola merala en la man la muñ bu nga dajé ci mboro wala ci cérémonie boko joxal xam joxla ci baram du lu nuyu ngeen ni fofu meene jaari ñangor bo seen serigne bi mbedd bu la dikke seen du la gis nga ko yakal meene xey dar wu lu du ko jabon yi lo jemal way jim nga ne ma ki pexé ta xadim bar ñu faatu de mbir ay mbir la de bar ñu faatu deug la nak ku de mom yalla mom moy bind mom moy faat waye bar ñu dem ño xamni dara len yobbu xol galankor yi jek nit am ngam niwi hein ak tab dal ko ci paddu fu garaw fu ndan yobbu ci mama ni korto dal ko korto korto kan mako def yar mo suteku di newi hein di sakan borom do am jam du tour ndox du tour dugub du dugu gen munu dara mata duju mata tok fu ndem ni def la ay way cey ke ko def nga lu ñaaw def nga lu bon do xam nga ko def lu ci jumlu tollu ci digg dolem ligeem gi to yo dara yene wo ko sa gem xagn na li man mëno ko bëggo mu dem nga galakol ko te li gëna lay war ñako def kat mbokk ak mbokk la lu jëpp mbokk ak mbokk mbokk ko la xam mbokk waye ko la xamul xamul lolu ñaaw na nan ko mootu bo ne ci armée li séram day daw armée bo ne ci armée li shot tut tut tut séram day daw séram day daw de digg sir bu duggu ci armée li nga bu lu melni ak ñaan ñaanul ñaanul ak ngibal la yor bejeen bi sul ko ci bammel bi ki lo ci
14: bëgg fm
13: muy ne teud ñared muy ali ko ci bammel ngokoy sul fi ak ñeebu jogul du jog teud gi ñeebu neebu teud ci teud rek du jog bala baye da ko fekk leena nga seen ko dem armée motax ñi ni armée yi war na ni contrôle di xol bam ko ñu ci barab yi mel ni koy ñaan ñaanul am lu ngam ci bi posam bi jeen wala khatim bo xam day gas ko ci bop wo diw diw diw diw ni diw teude ni bu teude lu ko teude ñaret tek ci fan koko ñaret teud ku mata jog kay dara dal ko tok place ndaga mu ne gënal ak yut damu dox ga te li ko lay wala bu doon de ci sans sax xam ni mu noppul moy mu noppul ben mais dede da fi nek xol di sol nit ñi da fa nek di sol nit ñi man mu sama toga ben kilifa ben nit mu ne ma sama rew bi li ci nek duma wër man ko lutax déssan kenn la ci man duma waxu turam man ko waral lolu mu ne ma duma wër mom dama ma jekku njibar gi japp japp na ma faw damay dem waye ñi may won ginaaw ba den ko jari ñoo waye lo ci gis la ma gisa ko yagu dama mu dem te ni na toga ma wax mako ma toga mo ni ma samere wi ci nek ni duma wër duma ko wër yak nan ma njibar japp na ma jekku na ba doppi kot te ko ni kot amul fas amul dedet ku bax sa japp nan ko ku la japp nan kot fas yew yo yep yag na ta ba legi mi ngam tay legi na tay ji ku lu jemal ci kaddu ci waxal lu bon ngir nga déplacer fa nga nek ngir nit ñi bala nit ñi bañ la nit ñi en la du dumbo yi la wona ginaaw nay dem ci maman yi jaral dem ba end ba mu jaral dem ba ca ñu ko xat ci duu rew ya deug nga tok atani gëna lu bari mais lolu ak bon la li nga pass sa temps bi nga perd sa ala di nga jël am yakal ma sey xarit yakal ma xadim jaay yakal ma diw na yakko yakal ma goro jaay na yakko bu ma xati waxam ji soxna ma
12: jant be fem
13: na gala ko na diju ki kay mu ko baye mu ko ha lu ko beugé yow ka bar rek ci kat yalla hein dama kenn du ko deg mu ñu ba ben ko ros ñu ci la musul yarama tambali sakan yarama tambali metti tanki tambali la fañ mu ciox ro ko di soxo ko da feef kay kërëm do xañaar tank nga bu sangam ci kat ci kat dem xey liggey buy xey rek dañ koy yëkkat ci pour fu son koy tek mustafa do na war ta fo dem fekk ko qarim ni wax ni lepp mi ci kër yi mi ci diine ji nañ ci l'islam bi nañ ci yoon wi nañ ci lepp mi ci kilifa yi kilifa ñu la problème ba na kilifa gokk kilifa go xam ban ko gal fa xol ban ko gal ko ra yag na diñu ko bu yëg diñu ko bu yëg te ko place mom yag na rigi na ko xol yëkkati ko fu ko jëlé ni ko am ko def ko ne ko togal do du jog li lu ko gëna ñaaw ngir xëccu po war rek alal autour ndob ak tank bu xonté xana sax politiciens sax xana yoy fekk leen ci han ki place am benefi jog ki lim nek nako bayyi ki nangam ki bok fi ki bokul fi ki bok xam dal lepp may su ko wax wala wax ni junjou dana borom xel kon mbok yi aduna ngok dara julu fe ñaw ta dedey ma tay fateliku limi metti di graw bo timé ku sukurat kuy waja dem nga tim ko taxam ki de dem deng ko xamne xene wiide ci suba bo ci jël ci ngone fatogul di nga ka ngepi loko sol mu du jall muy aji ba deug ko libet lolo lamuy metti mi am lu gëna metti day na takki tankam takki loxom sañ ay bakkanam ak beutam da am kan sangam set ga sam kan bu xoot du ni daluñ sol ni wonañ won ginaaw baye ak malaka ya ñu na dekk de ay koko yalla dogolan mu nekkal ci lu baax aw yalla dogolan mu nekkal ci lu baax tara def lu baax ci jaamu yalla mi ko gaayé jiñé légui liko gaayé def légui def dafa deug la dañ ko teunk ci lu gaaw mais deug deug la moy ci sall nak moy julli gi koor gi nat asaka gëna mburum koor añ makka bu ko alal jamaté yoy yeb baxna jaamu yalla la mais lu tewlu ban yow yaangi julé ke nananami do juk ci jakkay yaangi wasufu ji
14: yaangi julli ge
13: sama ko tal lepp ngay julli amul loy daw waye li jikko bi nga yor moy waxtu wo kabaré sakal mi ngi ci nit na ko fagaagal bo degge wax sax en ko ken tax nga melako dama ba ci jakkay patok nod do do fe nod man gi sa jakkay jox dekk bo xamni jakkay ja lanu xecio baray koko aw fi jobori pirgi rek ray ko ray ko gaw xecio rek ay jakkay rek do fe nod do taxo juma jeeg do ko jite ba xeray ko anane ko ray legi koko deena bum nun ko amana mo bum ko mom lu ko jana bakare wacce ko xagn na leg ñom ñoo ci dess han kero ñoo japp ñoo ma dekk ba meneen jappé di leen yobbu comment na meneen yeen ñi bay bon ngey wo seeni soxna seeni jabar lu firiku leen xamni yeen bay wacce seen jabar la ngey dem do leen di kat ci da dunya lolu ko gëna ñal jott do fu noddu do fu julli di enante ba ci jakkay amna ño xamni ño xamni dañ ci bir jumaa yi du nuyenté bokku jan jakk di julli na da jamu yalla mais lolu do lan la ba di ko la yo ne nga jamu yalla atani ñu ci jakk di fajar tel fekk fi ko xam bokku fekk ci jakk di yalla xamni do ko nuyu du nga nuyenté bo di ko ci sappati bo julle sa no xolal fo geese dal dem ko sa yoon amul balanté ak amul nuyu ken du nga tulenté ay at te len do nga wara ko xolal baat bëgg poar kep do fi noddu xagn ko ma xagn ko noddu ga mu ñak noddu ga xagn ko ma xagn ko imam ga mono ji jox ci juroom nga diko xex diko xex diko xex bu jang diko sobo tek def yef ba nga tan tan noko ngir bañ mu jité la di tan noko tok ban ñi julli nga diko yakal yamar yamar dik taxaw julli ngir bañ mu jité la li olof nan baña xaan gi mi tambal ci bañ gi mi tambal ci baña xaan ga matta gi matu khafara la silan foko jëmëne lu fi day gël gël rek fo demi fi nga fa fo demi fi nga ba ci marché yi da ngay xéelé la ci marché place subtel xidou bisi fekk nu wéral ay nan ci boutou place bi ba wéral fa ay dem all ci boutou place bi suy ko fa ba deub su nguf suy ko fa nga xam bo yewoo bo xeyse bo def attention xol li bëgguma nga ci ba tax jog ci rek gis nga gis wala nga dem lay gis jël men mbeut ba mbott jam ci ay pousso ba mu jam wala gura jam ci fukk pouss ak nangam takku ci mudu balax bi li dik da na nako gis rek bu ko xol nako gis rek bu ko gisee gumba ba bu ko gisee yaq ba bu ko laale rek yaq yeena ma tambali di am ay problème ki li doy li xew war li xew lepp doyna war la bu wax muy su ko wax te li wax ni lepp yeen ñi may deglu yeena ma ko xam li wax ni amna wala amul amul amul han amna de amna de dem ci tolum jambulu bindu fa ab liggey lu mbay ci tol bi bu ko jom ko jarño na de na ndukum dir rosé ay kani rosé tamaté rosé soble jek ben way doxale ginaaw yene wul tol ba xamni xur yu dox gi bi dox ak li ci genn ñaanal lako mu na ci señ atana
14: cieñe fm
13: mu gas ko bay ba guddi mu jeggi tankam ko nga xamé ko ko regalul yalla de dela nga way regalul yalla dem wax ci digi tol bi tasop tal kama tal bi fay muy tal bi fay dal nay tol bi fay yoy ñawna fami yaangi tojantay bop fami yaangi xex fami yaangi xulo de gaangi gaaw demu ñoo bako nefe maak mom dafa reel bëgg di biiram di metti nangam fila tok babbi metti ga mu jigi di xol sekkat yagu su faatu yeb ci bari deug la yalla dogal ba waye ban ci loox mi ay mbir la ay mbir ci la mbir njibaru ko bari gi dama ko xam dafa am dafa bari xex mi sutnama nagat yimu ci nagat sutnama na daanu yimu ci na daanu sutnama na de bum dem limi jay amul ne xam ma duma morogum nako duma sama loox dogalal ci yalla sama ha a baxna da nga japp ñeeku nga ñeeku ki nga xal ligeyam bi ki nga xagn poaram bi ki nga takale mborom mi ki nga xam ba xey da fay pexé baray ko ci ray gu gaaw deena de demna yalla mënu ko jigeeli bakaram ngir xam ni lu ko ci jotale bal ko jigeel ko ya ci dess ya ci dess sa digge sa bo
12: jantib fm ci ñare fm
13: daf nga lo xam ni warul lu daf nga lu ñaaw bëgg na alal luy la kay sa taw bu goor bi joxako ngata ni la boko joxe alal do ko jaxal da nga tibbe rek ha waw nga ni d'accord na na dem mbott lu ben taw bi xey don sa dom mel na wala mel tollu ci diggu dolem tollu ci won ublam wala tollu ci tag sono xey jek nga def la ngay def diggu kuñat diggu ko xol ni bo jakkal ak mom rek xol ko mu xol rek diggu ñu ko ne ko na ba per na nga def wala bay na nga def kay nga ñew ñu la bi fek yow ba ngay jog mom mo tax na jog hein

0: dëkk fi mbàkk bawol ba jeexal ab liggéeyam ca poroxaan. Tey ku ne poroxaan yi soxna jaar mu ne mënu ko, tojj ko, guru ko, sëncu ko, fa la ko fekk. Waaye tey lu ko ko may jikkam ju baax ja, lu ko ko may mbaaxam nga, lu ko ko may diineem ja. Kon képp kuy jigéen wala kuy baax, ku da bëgg a baax, bëggu ba ci guru gu baax sax war nga wecc soxna jaar. Kon suñu jàmbar yooyu bu leen di fàtte, bu leen rooy ci ñoom rek, yii ma la wax yu njëkk yee rek yu bare bare bari danu koy moytu, nan ko moytu, xam ne amul lu jariñ. Te loolu mënu jariñ, amul jariñ. Mbokk bi xamaa dafa mel ni 88 doon 628 13 37 foofu ngeen di jokkoog nun mënoo jot ci biir jataay bi, addu ci biir jataay bi, wax ci seen i xalaat ak li ngeen xam ci tem bi ak jataay bi. Tem bi daal tey lii la tey, mooy jikko yu yàqu yi yu bon yi nekkee te wërta mën a ne tawar fee mën a jeex. Ku baax salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Ku baax ki na nga def?
1: Sëñ
0: Touba Bah. Da nga wàññi rajo bi nga baal ma.
1: Man la Mame Cheikh Sarr Saxarit di Yaga.
0: Ah est ce que yi
1: soxna Khady.
0: Walaay walaay walaay walaay Mbacke walaay walaay Sarr.
2: Boo ba lay Tim Tim FM ci Ndiar FM
0: ndeysaan barkal
2: FM.
1: Li wax nag moom mooy dëgg. Alhaqu min rabbikum
0: ca
1: faman saa a
0: fa li umin
3: Kenyer FM
0: barkal la sëñ Mame Cheikh. Ma jaajëfal ko xamaa ma jël mbokk mee te ñëw. Ku baax ki salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Waaleykum asalaam.
0: Sëriñ bi defara ci nuy xaaraan di mbokk ci 88 la doon 628 13 37 di siyaare ak a dokkeel sëñ Mame Cheikh Sarr moom sëñ Mor Diarra Sarr sëñ Mame Cheikh Sarr moom soxna Khadijatu Mbacke moom sëñ Fallou mi la jooy noppee gunu borom la 21 ci seet ba. Ku baax ki salaamaaleykum mbokk mi. Baye Balla Dieng na nga def?
4: Maa ngi lay siyaat la ñaar jàmm.
0: Maa ngi lay koy dellu koy jàng.
4: Waa kay ñaax tegu na ci yoon de.
0: Alhamdulilah tarkalla.
4: Waaw dëgg yàlla mu yoon lépp dëgg.
0: Alhamdulilah.
4: Yàlla na yàlla defal jàmm.
0: Amin amin ci barke borom tuwa.
4: Maa ngi siyaar nag mboolem si tool rajo bi.
0: Walaay walaay tarkalla jërëjëf jërëjëf.
4: Siyaare suñ safaan mboor lu bare bare.
0: Tarkalla jërëjëf jërëjëf.
4: Ak ba ay njaay képp ci tool rajo.
0: Ndeysaan dëgg la walaay walaay.
4: Ak Mor Cheikh Maurice ak Badiane Fane Fall Touba Dieng ñoo ngi siyaar leen yàlla jàmm.
0: Tarkalla tarkalla.
4: Siyaare nag baax na seen lu bare bare.
0: Ndeysaan dëgg la walaay walaay.
4: Ak képp ci tool rajo.
0: Tarkalla jërëjëf jërëjëf.
4: Sëriñ Cheikh Mbacke mi fi yàlla mbaa yàlla na fekk di wër koo yàlla na fekk di wër jërëjëf.
0: Amin amin ci barke borom tuwa xam ne amin. Ndeysaan loolu moom mooy mooy tëjëb tëjëb tëjëb tëjëb kàddoom mooy bàyyi Balla Dieng moom sëñ Cheikh Mbacke sëñ Aliou nee na doon ñaaral sëñ Cheikhum sëñ Aliou mu yàgg fi tawér. Sëñ Mame Cheikh Sarr ñu ngi lay siyaar baax Sarr yàlla yàlla guddal sa fan tawér ak sa cër. Mbokk salaamaaleykum wa rahmatulah. Ku baax? Waa kay ku baax?
5: Yaa Diouf waay.
0: Koogu?
5: Ah wax jàmm sax man maa ngi dëkk Touba Tawfiq.
0: Touba Touba Tawfiq nga dëkk?
5: Waaw Gor ko fi dëgg bu kari. Man damay dugg gis sa fan. Waaye am solo trop.
0: Waaye turi ñoo tudd?
5: Am na man Ousmane Fall laa tudd.
0: Ousmane Fall.
5: Waaw.
0: Waaw Gor.
5: Waa taal am na solo loo waa ji.
0: Tarik alhamdulilah.
5: Man dama lay dugg gis sa.
0: Ndeysaan dëgg la walaay walaay walaay Fall.
5: Man lay dugg gis sa fan am na solo lool.
0: Tarik alhamdulilah jërëjëf Fall jërëjëf Fall.
5: Ñu war nañ lay dugg bu baax a baax a baax.
0: Walaay walaay walaay ndeysaan ndeysaan.
5: Am na solo lool waa ji.
0: Tarik alhamdulilah tarik alhamdulilah tarik
5: alhamdulilah. Waaw sëñ ñeent baax na jërëjëf.
0: Tarik alhamdulilah jërëjëf.
5: Man lay dugg gis sa.
0: Tarik alhamdulilah jërëjëf Fall.
5: Waaw sëñ baax na ñeent.
0: Jaajëf Fall njaay. Jaajëfal li wax lépp li wax lépp dëgg la. Kara saraxu soxna Khady Mbacke rek lu mel noonu am na fa keroog keroog keroog dana war na ku bon ku fa jaar saay saay bu fa jaar la fa jot a nekk mu jot ko yóbbu xol boo ko jaay jaay. Ku baax ki salaamaaleykum.
6: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Bajanu Fama Fall.
6: Sëñ Gora maa ngi lay siyaar baax jaay. Ndeysaan
0: Fall Fall Fall jërëjëf Fall.
6: Ngeen di ci ite
0: gi. Ñu ngi santaat sëñ Touba kay Fall.
6: Ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax leen ñaanal jàmm.
0: Yàlla na ko yàlla boole Fall.
6: Di wax ne wax yëpp de daan am solo waaye tey ci raw ma.
3: Kenyer FM.
6: Tey moom waxtaan si tubaarakàlla macha allah.
0: Tubaarakàlla walaay walaay Fall.
6: Dafa mel ne nag dañoo gëm yàlla te wóoluwuñ ko.
0: Dëgg la dëgg waaw moo leen dal loolu moo leen dal.
6: Waaw dañoo gëm yàlla te wóoluwuñ ko.
0: Walaay walaay loolu moo leen dal.
6: Ne ku gëm ne yàlla am na. Gëm ne moo la sàkk. Gëm ne da ngay faatu. War naa gëm ne da ngay dékki.
0: Dëgg la ci lu wér ci lu wér dëgg la dëgg la.
6: Te boo dékkee nag. Jëf gi yëpp dañ koy saam.
0: Yaag sa borom dëgg la
6: walaay. Dëgg la
0: dëgg la walaay
6: kon mbir mi mën naa seet bu baax a baax a baax.
0: Walaay seetantal de walaay dëgg la walaay.
6: Walaay war nañoo xool jëf yi ak jëfalin yi bu baax.
0: Barkal la walaay walaay.
6: Lu am lu nekkat yàlla fekk na ko waaye nit ki nag mooy def coobarey boppam.
0: Dëgg la dëgg la dëgg la walaay.
6: Te coobarey bopp. Sab xol bu mel naka su dul noona. Mooy waral yenn yi nit doomu aadama man koo def morom doomu aadama. wala man ko wax
0: wallahi
6: no mom dal lepp dal mënu ñu ko sara sunu xol sedd na way wax ji amna solo lool amna solo
0: kala fa jere jere fa
6: ma sha Allah yalla na yalla yagal na
0: ci Allah amin amin amin amin
6: defal la tawfiq bu baakha baax
0: ci barke cheikh al fadal
6: nit ñi war nañ ko deg bu baakha baax
0: barkallahu wallahi
6: war ñu deg wax ji bu baakha baax ci jëf ko yalla ni yalla defal dal ñu deg
0: Allah amin amin ci barke
6: xam waye defal ñu jëfé
0: amin amin
6: amin borom gën ñoo dool lay dimbali bu baakha baax
0: amin amin amin amin
6: ma ngi ziar ñepp rek waxtaan di rafet na ma sha Allah waye ma kenn jere jef
0: jere jef fal jaje fal sunu xarit sunu kolere sunu yaay sunu badjan sunu soppe soxna fama fal tuba gi ñu yam baari ci bakk sama lu borom tay fa bela ku yagga def lu bax nga ni waxna ni bax bax na waye yom na lol waye dekk jaje fe waye mom la yalla dako dimbali ku yagga bax xamalu gatt gatt gatt gatt gatt gatt 90 ak legi mom melakan wi 1990 ak mi seydou khadim jotté ci khilafa ak légui dem djogu fi djogé bob ak légui lay wax ni soxna fama fall touba djimou ni melni la mel bayul ba ñew touba soupeku nan bokku na ci wa touba dedet yor djikko ju bax ju sel yaqal ken len ko toy mu djegal la ta du togn fal ben yalla yalla gudda fanam ta dole wërem ci barka cheikhou khadim siara la soxna khadim bakki nga botam gep sul jambar jene gani daawu non ak mom niko soxna fatma waxe rek nu wadjal siar bi inshallah rabbi xamni la cheikhul khadim ma wax ni sama tayju na gatchana sama demb ku bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
7: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
7: wala nyaay
0: bayat ma
7: wa ñu le siar
0: yaangi fan yaangi luga
7: ma ngi gën ma ngi gën
0: ngën sar ci ginaaw luga
7: wa ma ngi gën sar
0: wala ana wa ngën
7: na ma yaangi jam
0: ma ngi sal bakay sar
7: yalla na jëm ko na wax sa du ñaan sama yalla defal la jamm ak
0: tewal amin amin ko yalla boole ci barke
7: yalla ci yalla bokk ji di yeb bokk ta yeb
0: barkal la jere jef sal
7: wax sa ni mom am ci na solo
0: deysan deugul sar bu
7: lay wax ak ñoom lu baax rek mo ci am solo
0: deugul deugul deugul deugul
7: lepp lu baax rek lu baax ko
0: gën deugul deugul
7: wax ah yalla na yalla defal ñu jamm
0: amin amin ci barke bu
7: lay ñaar deugul defal ñu deug ak sopp nak
0: ba ya nga wajal kasso rajab bi
7: wa ñu ko adal baax
0: ñu lay sentu ñu lay sentu
7: wa
3: cieñeñ fm
7: ko te sal
0: ko amin amin amin barke xadi
7: yalla do li xew di yaat nak
0: amin amin amin amin
7: di tay seen ñu taa di ko ñaan yaa
0: amin amin ci barke borom
7: to wa ci seen barke gay ci daru gay
0: hmm
7: ci seen ak tamu ko ñu tam
0: ndaysan
7: ak seen cerno tamu ko ñu dawaté yépp
0: hmm
7: ñu ci ale baax bay baal de ñu gën légui
0: ndaysan
7: ndaysan ak sama faam fa ci ba jëmul
0: wallahi ku baax wallahi
7: baax baax la wax deug yalla yalla yalla defal ko jam
0: amin amin ci barke borom
7: ndax ku baax la
0: amin amin
7: ci deug wax na ndax xamni ku baax la
0: wallahi non non la mel
7: wa ku deug kaddu rek xamni ku baax
0: non non la mel non la mel non la mel
7: wa ma di jëm ko ku ndaya xamna kaddu la xamni ku baax
0: wallahi wallahi non non la mel
7: yalla yalla defal ko jam
0: amin amin ci barke
7: borom yalla defal ko jam
0: amin amin
7: ci taal ne fek mari
0: amin amin
7: ci taal bay bal la jëm tuba ci taal mari jël ci la
0: hmm
7: ci taal baax bay mari wacce
0: ndaysan
7: deug la wallahi ndaysan deug la wallahi
0: wallahi
7: ndaysan baax modi ben ko dem faal
0: ndaysan deug la wallahi
7: ndaysan baay ba ci mo mam ci am bay
0: ndaysan deug la walu
7: ko ndaysan sama fa ndaay kan ci ba sama ma ka ndaay jeel yeul ndaysan baax bu yaa digi mo mo dan sax ndi wo ci ba tamba yeb ndaysan mbatt ci ni te mo ndaw ndaysan baax mo defal wa de keur baara ni emission ci ne sunu ngoy deglu yéru wat mak draagé
0: tankal
7: la waya ñal defal jam
0: amin amin ci barke borom
7: insha Allah wa ngul sa di ma tay ta sama kar tu di ñam ñam tan di
0: amin amin amin amin yalla ko yalla boole
7: ak bepp du dukk yéne
0: amin amin amin amin
7: insha Allah abdou fall boole ken tay amin
0: amin amin amin amin
7: insha Allah ñepp la bokk
2: jam ti ba fa ci ñal fa
0: ya jofu ci bay yatma sar di wote ngeen sar ci diwanu duggo ñong ko be ci andi sar wa sant ba siara wa montagne siara tam waj alkeri siara wa kat ahmed binta siara tam wa mak brage siara wa kat demba fal siara wa ker palen ma fal siara wa ker wa kamit sambu siara jabatu sin amar sambu siara jabab ba serigne cheikh basir siara sin ibrahim sambu mom sin modou way di ñaanal sama momi bakkay mu yag fi deuer di ñaanal cheikh abdou khat sambu borom yagal ko fi deuerel ko ci barke cheikh khadim cheikh ahmed bamba xam ngeen ñu ci wata yu magalu kasu rajab ni ko xale fani mom dafa dajé ak bi ci bari waye fatanaka law yoonu mo demé non lu bax lepp ci xaj ñu ñaan yalla bu lu ci jam xam
3: nga
0: xali mbakam seigne fallu bi fa baye ko leg rek gën nga bari ñaari wër ba ay fan ci la tollu dekkal ak boromam ba yéro doom yu bax ji seigne mam cheikh sar ku bax ki assalamu alaykum
8: wa alaykum assalam wa rahmatullah seigne gore ndjay
0: wa kay kogu
8: Abdou Moustapha Sall ci Seigne Fall Louga
0: sa waji na manal de
8: ah ba nga la
0: na manal ana wa ko Seigne Fall
8: ñing la ñu baax ñu xare
0: ya nga wadjal magal gi de
8: wa wa ñu ko wadj ba ci lañ nek
0: ya gana ko de ci nga nek mo
8: sey barke dem aljuma la jige Touba ci Seigne bo
0: wa gor
8: han ah do lay non sun sa ci sa su juma ñu sa son sun kol bay
0: ya gara na ko wa gor
8: ñu nañ ko da defin to la nga ragal kasso yu baaxa baaxa
0: yalla yalla ande jam
8: ya yang yalla in de jam ngay ñu fekk ci jam am ci jam te lepp lu wuti rek yalla nangul nuko
0: amin sall
8: amin suñ ko defal yalla yok leeram
0: amin sall
8: sa suñu barkem
0: amin
8: so jabo mi fi nek di khalifa am ak wa ko ci fa lepp yalla ci yagul lol tebe
0: amin barke shukul
8: khalifa jabo yalla fi yagul tebe
0: amin
8: ni ak ci ganam
0: amin ndaysan
8: amin ay ni ngi xere baax di rafet waxtan amna
0: solo wallahi ndaysan wallahi
8: waaw ni ngi nuyu baye malim bocc xam mo itam ko bëgg señ fall
0: wallahi waaw deug
8: la malim bocc mo ko xam ya tak señ fall ni ko nuyu baax di ko xere ndaysan
0: deug la wallahi wa bay mor jara sar jur ko mu jur len lolou bako waxe wana mana nek seigne touba day mamam motax lu joxon ko ciir bobu momi ciir bobu nak mu teyen ko te yegu ko nak da ko tey rek do na talibi seigne mam cheikh sar jappul sona qadi ni ko yaay san wajur dedet modul serignum bam dan tukki dem italy dem france espagne bala gene rew mi sona xade ko ñaanal moko tanal bis mokay wadjal bu tegeewul seigne ci senegal bala nuy kenn sona xade lay diko nuy moko joxon fini jaar jambar je kon lak nga mul sa bay mu ngi ñaan yalla yalla ci bokk boole lakale suñu ngeerum ci barka cheikhul khadim soxna tiara sar suñu badjal ñu ko siara bax di jambar jo xamni guru dara ko wax ni ñacc ci soñu suñu mam cheikh rek kon dal la we baangi nonu insha allah rabbi ñaar fukki fan ci
9: yene gi deglu tenier fm 88.6
0: la 21 di talata ci takusan moy siar bi nga xamni yag nañ ko amal fofu ñu ñaan sun borom yobunu ci jamm ci barke cheikhul khadim niko sona fan baxé sa borom defal lepp ay tawfiq di xara ndey bokku ci 80 bi le don 628 1337 di andak yeen rek ci jotaay bi di def ci jotaay bi beretu commencé leen wara yëkëti jotaay bi lepp tem bi rek na ci defal jikko yi yaq yaqub jamono bi niko bayyi ki waxé légui rek ki nek darul salam gédé sacc mom bo sacce baraw lek ko mu res xama yakamte ci la bok deug la xama pexé ci la way yakamte ci la nak ginaaw yalla dogal na sacc nga ko lek nga ko rongu te gis ken gisula xagne doon sa wursak ndax leele nga deg dara reew na ah bu ci wursak nek yalla feñ bu ci wursak jeexé du feñ kon sacc yakamte la mais sacc mom dafa bari yoyep bokku na ci dikoy sew yu bon yi bokku na ci dikoy chaay chaay ak dikoy xaj lolou lepp ay pepe xala fan gu nu meuna jogal dina ko jogal dina sacc ci derende jaar dem ci ak serigne yewla legi gis fasnaaru goor ci bir keur gi wala am ta wala ay talabiri xar wala ay bali bali xamu nu def ba jël ko day jaar no jabar la yewla tak la ba nga ni ngod deug xam nga lolou amati wax ni lolou du ko jep jot li sama fam fal wax legi rek moy deug bo gëmé ni yalla amna té li ki yalla ko ko jox yalla war na ko mëna jox ñaan ko yalla dikku solo ko yalla demé rek wuti ko té ñaan ko yalla dang ko wuti té ñaan ko yalla té wuti mo rafat wayé awumako gis na ki am ko na ko xagn xagn gi do yëm ci ay pexé yëmo ci tay bu ñu teul giñ tay nga ci ko bal mu daan gër ray ko ngi bañ mu gis la man sama koñ bi sama koñ daw sax ñew li ci gën kër bonum kër gi yow li teul jikko taxaw way ñu ko é koy set mon ko dama diglu yeng ci keur ko ma jikko keur gi sama keur mo ko tedal polime ko diko tedal ba ga de mutat duwal ligam ah deug la alaji mom deug la alaji mom moko way alaji wutuko baba bu gënante ndul ko bal mu de du tedal ñu alaji ta ne man na raw to ko ndaxaru ndaxaru deugul xam la du ko gënal tedal na ta koko amana armalo yor me ak jema ne pexex ne pexex da jappul waye pexam sa lay gënni ni dal fi la nek ci bon fi dalan tol ci fi dal la jamono tol ku beru da ku beru gay jog beru dan sa ko ku jop na lu ngay la la nan la banu lu fa dal way
10: cieñe fm
0: tal lu koy fajj sawetas sapibitel bin ordonnance escalaire xol contrôler fana no xol fa analyser xol gisnu jangorom fek dan ko werde werde ba fas ba suguf ba dem ci riu soria dum tut ben deuk atana yew koko wamni ngoddu yarami niwe kamit bu jatte bi fenke tang na yarami jog wala bu jatte so bidi wi joge ay ko bu dug bu man dara yu ban yoy may ko soma yene ko sansi nga do ko beug yalla xagn lako joto ju sansi ki takko ko xalim ya takko nga ne ha tak nako ba dem ci mamani bu ko manal dara ñom ñaar fuñu jaxaso mak sansi le sansi beug ci mom té wara and ci digënd sala ak borom kërëm du mëna japp ni li jëk moy jamul fam jam xama jam mom amul xalim jam mom fu jamum rek dara man dara dom amul kaf amul re bu sansi togay fe wancu ko len duwayu ne ko sama borom ginaaw du ko manal dara yimul ci lola bu fekke dem na ba len lolu jubam mu taxaw tem ban sey yo xamni dane ni duggu do ci keur sey sifa am ku jamu ci biir sey ba dal doguna ni yalla yalla ba tour dara do fam dom sey ba xema ak am fu dom
10: jamti ba fem ci ñara fem lergue fem
0: fe ci baram nek fa tok sa nonkasi tok sey goro giir fay dom tok ci biir keur gi ak sa njabot fas yene liggeel yalla da nañu luddul yalla sun borom sa borom ko den tak son digal ko ci gën ko xolal mu dig fasiyena la bu fatang la ni mat tek na fele lu meuna def pexe digal dox so digal serign bi dina ko def ba si bi do lo xam do lu lijeenti ta nga mo ak ngeba lol de metti ñaaw na nak dafa ñaaw juroog mom lu mo juroomi doomi goor ma juroog mom ma sha Allah njabata mom ay doomi jigen ay mul kalaf yow tak la nga fesi ci gër gi rek do na nojji hun tok ben place regle nit nek nit nak nek nit ku bax te bëgg dara te bëgg lu bax mais do tok
3: Kenya FM
0: lo am def ko ci serigne ci ngi dox dox sa digeunte mak waji rek mu xat mu xolati ge dem ba bolo ci njabot ga lu tayef am jabar dang koy tak fukata ñet ngi nanduk dem ma jabar ay dom fukki dom ak nangam nga xexex wacc ko gënal ko kër gi ne ko gënal sama kër bëggato ko gis bu xalé ñepp bay jox ko xalé yi kuma jox ko ko teel bëgguma kuma na muñ nday mana muñ dom lolu xam na lu tayef lolu jam de so dom na ci biir keur gi nga jek jek jur ko mbot ko ladantiko ba ma don am siglaga mu xey tak jabar man la muñ ba nga man ko muñ ba nga genn keur gi dem dekk so dom ñi gi sey sey ciat ngeen sar nga dem ni faray nek legi nak xolitu ba ci keur gi lepp ay mbir la day bay len mbir yi yeen jabar yi ñaan ñaan kat yi ngir yalla ay way te nga ñaan ci jubale nit ñi jubati nit ñi ni doon ne ci jam yenenta jamm di waxanta jamm te defata jamm kuma def kuma def kuma def legay war nga ma def yu xigal kuma na yak kay war nga ma defal am dit da Allah day wax ne balanga jangala xass nga jangala xass deug yukay gina man nga dox digeunte xadim jaay mu soñass bu ñu tundu ñom ñaar way te bokku don ta man nga ko tenca manu te nga gëna bo lu gëna and and ba ñari ñang ci tundu do ma nga ca ma sa jamono bokku serign sa su nga dem ci daayira yi ñi ci gëna ñu kum do xex ci biir xex xex ci daayira yi xex cha cha gi geuna yeuseut na moy na ci daayira nu dajale addi yeye ba nga bu koor ko jibule lolu beug na ko wax ci tele ab say say da xalu ci bi mbolomi fexa ba tek xalibi wara fexa ba tafu ci koor keer xalibi mu na ci wetam ni ko deug ndag pos ba yu ba ambulo ba yoy na ci baye xal tawi bari mu sam fi alaji bari mak lu señ fal amna fi ci alaji bar bis amna fi bis serigne bara mom serigne fallu am daayira bi jogandan de ko siaré sama doon baaje mo yonal xaliss bi tollu jamono yoy jamono alaji bara tollu ci 300,000 dik diko jeubele xama day sand gel jelletam def ci posam jek dem ba yegg ba suuf ci alaji bara ba ci barel bu jek bi mu lam ko bi xolal do tollu xam rek fop mu fek course bi gene ci pos bi and xaliss bi mod mune da daru ma fekke laji bara seigne man cheikh sar mo rafa di jikko barka borom ko ma limax ni lu leer la amuñu way deg ci kibir ko seigne fallu ko xamna li wax deug la ay ba mu xolé waji waji ñak tok bu xamni xale bi dem na sacc nan ko mon ko pof bi da ko ni xaral bo ba jamono yoy alaaji mbay signature bi ngi bo da dal yikati ni ko limbi lu xol lu xol lu xol limbi nangam la du dal yikati ci posa mom alaaji bara waji 300,000 yel ak ligey becc na mais teewul tolo ni tobay sa way bimu genné bimu ko du ko lëngu muy kris barka bar tuba dayrem dan fa la jog kris di vibrer da gna pop bi ga mais am ñu ko gëmul ay nonam yene ca mbolam ah day wax rek est ce deugul pop bi atana ko nangam dagam atana sako ñi gëm ko ñu ñak ko gëm mais alhaji bar mo yëg 300,000 ci dikum jorofat yam don ci baye alhaji fallu bakke don ko ci maam cheikhul khadim motako ko xamana ñu fimu jaar fa mu jaar ba mo da ci biir fimu tok non ci kurel bi nonu ci la la ciole bari ñu xale ba dam mais ñi degg ñu jiddu ko degg mu ko ñaata la Jorijiniko
3: Cienyek FM
0: tolon ci yobal fiko jeni Allah jey ko jey Allah jey mbay signature ngi tok lu jël dara ci ngi logi tok ak Allah jey ngi yek 300,000 da def ci amlo da ni ak ci ligi dess na dem len bax bu len wax mais tiw wax na mais xol lu ñaw yi kon yoyu de ni ci soran yeen wa dayri yeen wa kasbay yeen wa magal yi baye len xel ci ñooñu de len xol ñu dugg seen bir ñan la lu mboole bari len xol ñu dugg seen bir ñan la xama señ maam cheikh sar mi ngoy deg na am ay barrière yo xamne dina ko am baara nit ñi ñi waré ci jek ñu tey ci tok ndax bu ñepp ma bano ñono jey ma naam kon mbokk yi da fay melni xama waxtu ñu wara taggo moy wax ni nonu ma sa jëf ci bamba ku jëfël ci señ bamba señu cheikh rafal baye alhaji fallu bo faata bu takké sa tank yi dugul ci bil bamel bo la cheikhul khadim bak bamel nga méré ku la deful dara badjal fama fal dama nan ku nek pexem waye ku nek paxam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: lolo waral ñu am bekté contane di leen nuyu bu baaxa baax jaajeufal leen ndokel leen biñu jigé daara khodos doxantou ba diwanu ko sé momadou fadel mbacké ñana serigne abou baraka yagge wër ak naale égalé ak mbolém jabatou sé momadou fadel mbacké wa nañ koy ziaré jabatou cheikh momadou lamine bara borom mbacké ka joro guy mbindi ak kep ko xamanteni yaangi fofu di ñu bayyi xel ñi ngi leen nuyu di ñaanal khalifa ba yagge wër ak naale égalé ka salika jabatou cheikh momadou bazir borom mbek mak tarba ñu ñana serigne muntaha yagge wër ak naale égalé ci jogé doxantou ba diwanu ko serigne abdoulaye lahad ñana serigne sidi
1: ñana
0: sun borom katnal ko te moy ko wër wa di wéla nuyu bek ziar ba ko ndokel ko gërem serigne cheikh mbacké mom serigne abdoul khadir mbacké mom ñi ngi ñaan suñu borom katnal ko te moy ko wër doxam tuba diwanu ko serigne salew di fatiliku wat bu baax di ñana serigne cheikh mbacké mom serigne salew yalla suñu borom yok yermane mak jéggelam way fassu ci kam yottal ba melam wa ñi nuyu khalifa bi nga xamné moko fa wotu suñu borom katnal ko te moy ko wër yagal ko fi bo yeen bi oyof toy ci kawam wa nañ koy ñaanatim kep ko xamanteni yaang fo ci keur serigne mom murtala mbacke di ñu bayyi xel waye ka salika njabotu serigne soy bu mbacke mo ko ci melne serigne cheikh mbacke ñing koy ziaré njabotu serigne abdoulaye mbacke borom derbi mom ñing leen di ziaré ka ñaanal jam ak tawfiq njabotu serigne ibrahima mbacke mom di leen ma safaté ñing leen di ndokel ak geureum nañ ko doore won suñu nuyu ak suñu ziar jaajeufa ko ci njabotu serigne mamorum sohna jatulay mariam bu saba ci keur serigne massamba tian mi doore ko keur sohna fadje ba ci keur sohna maymunatu ak cheikh modoul mustapha al karim ba ci keur serigne murtala mbacke ndokel geureum jaajeufal bolem cheikh yanou nak serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul sati jitele day yobale mbolem cheikh serigne touba yi njabotu ma cheikh ibrahima fallam bar mouridine lañu dajje ziar bi dal di jital ci ñom

sono Khadija bu ngay lañu daade andal yaati ko mbiati ñetti frequence yi radio jant bi ak ci neeram Touba Louga way ndokel gërëm bu baaxa baax gërëm leen bu baax jaajeufal leen kep ko xamanteni yaangi baye xel animation xassede wala falsi kurla mbindum ak ñu baax ñi ñu ziaré suñu baye baye Balla Dieng baye jotay bi baye talale rebina Aladji Sar baye Mam Diop borom darabra baye Modou Djeri Sylla suñu xel daal dem ci mum baye Yane Massar ngeen sar acci nuy bu baaxa baax baye Mbakelo ke sa koké mom ñu ngi nuy mbollem wa kër Modou ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax di leen ñaanal jamm ci diko sakku ci ande yeen batay rek di ziaré wa kër Alé mom du leen mësa faté wa Fass Ndiaye wa kër Dam wa Njambanik borom ndaje mu neex mi ni na leen bu baax ndokké leen ñaanal leen jamm wa kër Mourab du ñi ngi leen di bégé bu baaxa baax ande yeen batay rek ci 88 bi lay doon 628 37 la manoko seigne mbacke job sama dom ji ci keur sako ki man ko ni di ziar mbolem wa kene yep di len dokkel sama ni jay seigne mbacke mo nek fof ci diwanu keur Mourab du sey

0: 88 bilay don 628 37 la ko bak assalamu alaykum
1: assalamu alaykum
0: ñing lay ziar
2: bamba
1: ndang da
0: señ pap ci bu mon señ sadio mansour
1: mom la da
0: bam nga jam bu baakha baax
1: wa jam
0: alhamdullilah
1: na nda ko tola
0: ba len ñak ci julli gi ñu gën
1: ba lañ len dal ñu
0: yal ni yalla bo la jéggel
1: amin ta khat kay deende
0: jay sidna mamad allah mamin
1: sente kay deende
0: amin ya rab alamin
1: ane ziaré
0: ñi ngi lay délo ziar bu wéré wér
1: ziaré sen cheikh fiñé
0: aha
1: ziaré bay bala ja
0: bay bala waw ak kan
1: ziaré bay mam ci
0: ndaysan borom pak ngoñ wala borom pak la
1: ziaré bay yibré bay yibram bay kan dindi
0: bay yibram bay ci dindi waw
1: ko ziaré yow may
0: jere jeuf señ pap kontan na dé
1: sap señ jil dran
0: señ jil dina ñew inshallah
1: diga may sam bok da dal ak kat yépp
0: deug la ndaysan
1: ko may jaay kat taxay yow jaay kat sukkur waté yépp
0: waaw
1: sap señ jil dran
0: sama baye père ñoy waxtan fofu
1: waay ñoy waxtan ci
0: baye père da mom ñi ngi atay wala dañuy mew ñoo
1: ñi nga atay lepp ma ngi fi
0: ma sha Allah yalla yalla yokk taw fi ñeul ma len ñom ñepp rek jere jeuf ci bu jere jeuf ci tan gërëm ñaan la ndaysan

da xana ñi gas ñoko yo way pel yi moy ba ñi mula saxa yaayo ba ñi mo mom duñu yori pek atol bi ngeen di molé señ paam num tuddu après bu ngeen gado pel yi amna benen affaire bu ngeen yor nan la tuddu bi ngeen di tib ciment bi di ci def bam nek mul ban man ne baye pel ak baye lan faloy borom ni ndek sa len ni bu baakha baax jajeufal len ndey sa ñom ñoy daan seen doole lu ñu am yecce njabar geen len ko suñu borom daadi jappandel ni daan savoor yi ak bolem goor yalla yep rek ci tan geeram neena len waxa deug yalla goor ba nga gëna adina ñu ne goor la metti woon motax wallahi jamono ji ñu tollo goor ak jigen duñu masayam at way soxna la de wa duma ko nangu mo goñu da dama len di ñaanal yalla len yalla defal jamm taw sen kaw ndax li teggu ci sen ndod du dem ba yem ak lu teggu ci ndod jigen moko ci adina da yenene sun borom jappande lepp lo xamanteni rek ñi ngi dem diko sakku ji ndax metti manul wessu borom keur gu ne ci yalla ba gennum xaram xamul sax numu tollu wala numu mel ba di ko mass lolu doyna war dal na modou modou yi nga xamne ndey sa ñi ngi ci kër gi di daw di wuti li nga xamne mom lañuy indi ci njabot gi yenn len suñu borom jappande lepp way ñi nga xamanteni ñi ci bi dekk yi ci laata ñukay am fu nekk man nañ la wax li ñu dañ metti na yenn len suñu borom wutalat lenen lu bare bare bare yombal len dundung njabot gi ba tawaski yi ñu tawaski mu neex lool yalla nga ko fekke dewenta kenn baña manki ñi dogal suñu borom dogal ñi fekke won ko da fekke won kan yalla suñu borom yok seen yermane jox njabot gi xol ak muñ amna adna mom non rek la tedde ndax ñun ñi di addu ak yeen kenn xamul kuy fekke dewen dañuy ñaan rek way

0: abada
1: acca mi ngi non andak mbokki batere ci 88 bi lay don 628 37 la ak serigne jidi dirame lañu daal dem sété ci ginnaw bi serigne abdul khadir mbacke wala falam serigne khadim kebe don kaddu ngeen tewlu ci jenti bekk ci neeram mo jall legi ñu ci bege mbole soppé serigne abdul khadir yi xarit yi and jamm ye kep ko xamne yaangi baye xel ñu fassiyene ande batere ci 88 628 suñu ya sonna susambu mi ngi fof ci diwanu sumpuk baye jagne sonna wa sambu touba ndama to xel daal dem ci mom sonno mi jekkalale sonno bussal sonno farlo ñom ñep ñi ngi leen di ndokkel bu baaxa baax di leen jox seen waccu wa sonu matu kesse ko ni su belal ma nga fegg sonu ami fal ma dam lo ñing koy ndokkel bu baaxa baax sonu khadilo diwanu asalem wa sonu khadilo aliye sonu khadilo sama xarati xol touba daru khudus ñing koy bege bu baaxa baax di ziaré mbollem wa daru khudus yep sonu nokay ja suñu baye cheikh ndjay ci ya may ja sonu fama ak mbollem wa keur ge yep ñi ngi leen di ndokkel ande mbate rek ci 88 bi lay doon 628 337 la ray bi leen di bege ci du leen bugal deg deg bi neex ci nopp ci saral xol suñu ya soxna may bussa touba garbu ndaw soxna nday sam ma nga fa duñu baye xel sopp cheikh mamadou fadel ba ci diwanu bu sobe
0: lil muntaqa wal ali wa sahabil kiram ay o si na sala
1: serigne tala ñang jeex tak ci cheikh mamadou lamine baram baruma jey ma ngi lay bege serigne pap diouf jakke serigne mbay ndjay banji
0: ya mukhniyan akhnaytani an damir na jaytuka la yawma wa amshira
1: ja baynas jagn borom alar bay serigne fallu ji ma ngi lay bege serigne dam je bay samba numero 2 taxi man ñi ngi lay nuy yow tam
0: wali gaday da do na zakina ja awsilu matabi amada musallim ali fi manmeda nasuran azizan yasmalul

kon mi ngi non damay ande yeen batay rek suñu bay bay yeen ma sar ngeen sar la mo daldi fay jaar bëgg dégg is bu tarxey ma and ak mom ci xassi dek sindidi daldi ko jox mbolé kep ko xamné wax lu sindidi nga tedd ko bëggé wala nga ko diko dur ñi ngi la ci bëggé sas mako tuddé sama xel day dem ci sama bajjen ba soxna ndagu jox xassi de bu mu bëgg la dama ko ci nuyu lu bari bari way di ci nuyu bu baax serigne khadim sok momit daf koy bëggé sonno lo sindidi jeex tak ci ay wajuram xel daal dem ci mom wax la ray yépp ñi ngi leen ci bëggé bu baax di leen ñaanal jamm ak tawfiq ande batay yaato ko kep ko xamanteni yaangi bege kurelu khasside serigne bounama mbay fi ci diwanu polaya wa daire tay zero asi mangi len ci ndoke ci njitu serigne cheikh touré wa di ñana sonay satou mbake bintou cheikh mamadou fadal suñu borom yagal ko fi te moy ko wer salika jeewrin modou folor yatal makarimal akhlaq ak mbolem wa dindi cheikh mamadou fadal yep ñi ñuy bu baax di len ndoke acci ande batay di ci nuy mbolem daire jamaatul khidma ñomit di len ci ndoke bu baaxa baax ande batay ci 88 bi lay don 628 337 bay

0: 88 de lay doon 628 337 la ku baax ki salaamu alaykum
1: sama mbokk
0: waaw bay bal ñi ngi lay ziaré djeng mbay yang si jamm bu baaxa baax
1: ñu di yalla bur
0: alhamdullilah
1: ay sama djeng la bayam bay yi la dem
0: ah ap naaw da kagn la
1: ah
0: lol de bay bala mo nga ma wo yeguma ko won de
1: deug sama taw na ko ñaan ci la sax ben
0: ah ndaysan fum dekké won mom
1: yor dara jolof rek melax
0: ah côté dara jolof
1: waaw bor dara ge melax
0: melax la dekk ba tudd
2: ciñex fm
0: yeena sun borom yok yermandem
1: yok ko deug sama taw na ko def ci la sax ben
0: wallahi deug la ndaysan deug la num tudd
1: ngende ja
0: ngege ja
1: ngende ja
0: ngebe ja wa baxna inshallah
1: ma ngi len ziar len ñana jam
0: jerejeef jeng jerejeef
1: yepp ku tole ma ziar ñaan ko di wande ji
0: ndaysan amin
1: serigne mbak ci lu mbak yalla na fi yag digir ko yam sañ ko jere
0: jeef allah amin jeng ndaysan señ cheikh mbak mom señ yalla yalla na fi yag teewel te kep ku ko deg wax ko yalla na fi yag teewel bay balla yalla na fi yag teewel yow tam jeng ngede jela kon yalla na sun borom yok yermane ma ngeegalam ci bajjan ki ne ak mbolam wa keur ge yep ñing leen koy

mam ben sek tundo di ma ngi len dokkel bu baakha baax dila josso waccu way ak bo la watu ba tundo di yep ñi ngi len di dokkel bu baakha baax salika soxna mam bu sa mbacke ma nga fa momu di ñu bayyi xel sama ya soxna say gay touba gar bu mag ma nga fego cheikh abdou gay ak soxna may ñom ñep ñi ngi len di nuyu bu baakha baax ñu bay gay ñom ñep ñi ngi len di dokkel

ಕಾಲ ಮಾಮೂ ಕಾಮ

0: Kiki.
1: 88 de lay doon 628 37 la ku baax salaamu alaykum.
2: Salaam ñu jaar.
1: Ñi ngi délo ziar sama doom.
2: Sama yaay boy, na nga def?
1: Ana wa ke sa koke.
2: Ñu jam baax.
1: Ana mère xalé yak sonna ci yépp.
2: Ñu jam baax.
1: Ma dara metti wulen.
2: Rezaante ak.
1: Alhamdulillah.
2: Ñu jam baax.
1: Ci dila ko yéne bu baaxa baax Diop.
2: Rezaamna solo nga tol amna solo.
1: Alhamdulillah Seyd Khadim.
2: Yaar ñu jotta jaar.
1: Kon nak jëral yow yaay borom.
2: Ak sa jaar baye bala jek mom.
1: Dëgg la ndaysan.
2: Baye anna sar. Baye modou jël sele.
1: Ndaysan.
2: Mbak ci. Baye modou mbek.
1: Dëgg la.
2: Sa dawru mbeng dem. Yaar kep ko do rek. Señ Abdoulaye Sam mo nga jaaré.
1: Señ Abdoulaye wa mi ngi lay dégg.
2: Ak Señ Khadim Sop.
1: Ndaysan.
2: Yaar mbak lo. Yaar sonu mio. Kamara
1: sonu me kamara
2: ay sonu gey nga jare
1: deug la ndaysan
2: mam bal lañ won franchement fi xlo
1: ndaysan
2: ibrahim ci ci kep ko yeng ci jand bay vraiment les yar
1: wallahi contane na ci yow
2: da da yalla rek
1: jere jeuf seigne mbake
2: da ma ngi bay ngeen da sonu day ko jere bi
1: ndey bisri waw
2: sonu no bay bal yar kep ko dol rek mo li meena ma jom
1: waw mba do matal
2: yar wa ka
3: ta fm
1: deug la
2: wa njamari
1: waaw borom ndajama neex
2: mo ndira wa nga deug deug wa kër yaay
1: ak
2: yaay balé
1: aha
2: ay abdou diop
1: waaw
2: ak dajje ko téren
1: ak wa kër
2: ali fall ken sam sam
1: ak
2: ali fall
1: waaw
2: anjek na ci le
1: ya nga ci tundu wo de
2: waaw am biñe rek dab koy réseau commune biñe rek ma lay
1: nuyu xamna mom dal fuma nekkul won rek yegg nga fa
2: waaw ni wa ci ndeng
1: jambu rek
2: wa ci ndeng wa jokul
1: wa
2: day sam
1: waaw
2: jawar sar jawr bey waana jere jere ko atal matal faa
1: wa wa chamben sam
2: wa wa chamben sam
1: wa
2: ngeen ko magay
1: wa wa
2: ma jaar ba joge
1: ndeesan deug la
2: wa ngi jere job
1: deug la
2: jere jere rek
1: ak wa ngeen sey kon bayiwuñu kenn rek ñepp rek ndeesan señ mbake yaatal ba amna solo nak kon mbolem tundi wor lu ga yepp rek ñi ngi leen di bëgg baax baax di leen jox seen waccu way and ak señ Khadim Gueye batay rek yaata ko yaata jokk borom mbake bayi xel 88 628 37 la

acca kon mi ngi non ñaanu na yeen ba tay rek ak serigne khadim gey ci 95.2 lay suñu solo jattu lay mariama busso marko 88 bi lay don 628 337 lañu yatal ko ba mu yatu ñaan non tek serigne mbacke djum momu ke sa ko ke don wote de ko sa ko momu tam ñu tay yibegal bu baax suñu ya sono fanfal djemu ak mbollem soppe yu takko yi nga xamne dañ koy bege bokk na ci yaay se mustapha yi soppe yi serigne khadim gey yi ñom ñep ndokken.

0: ci kon jaji fur ko baakha baax mom serigne khadim gueye la ñandon serigne djili ndia amna luma xon ci serigne doxade kay
1: cieñex fm
0: koko serigne djili ndia wakana xanañu non magay tag turondom gën gi eliman serigne abdul khadir mbake eliman eliman 88 dilay don 628 337 la ko baax ke salam aleikum wa rahmatullah
2: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: serigne bi ñing lay ziar
2: sonu ndat
0: baye ci jam
2: baye modou be touba ndindi walo
0: baye modou be andindi walo ga
2: wa
0: baye modou mang lay ziar bu wéré wér
2: yalla yalla nang ziar
0: mangi touba ka jéglu dé way waral na wax deug yalla ndey sa baye modou ge touba ndindi walo ga la ñing koy bégué bu baaxa baax di ziar mbolam wa ndindi walo ga yépp
3: la wax su bam bango
0: wa wa
3: cheikh abdul qadir bak sang mi lay bang way man dog e
0: ha
3: nakhaju kaw bu jek bi lam lutut lutiklo
0: jarbar tire maraxe jere tire joxal mako sa jarbar wa dakoy bege cheikh nage jess bu mangi lay bege bu baakha ba serigne ismaïl fay jurbel
3: loho
0: ndaysan
3: duto jogati sakunya
0: wa wa
3: ku to fi mon sa xel mi dal ngir ñepp dal lay bay xel day da di fe xal yow sa xol
0: deug la de
3: laaj la balaaj la say josa
0: ndaysan
3: ko ko di wo ko ana diw ga da di jaxlina ko diw mo da di lay gagan di yow leral nak lo xamulo xam nga ne mo

0: yow
1: jaral ci yoon wi le mo moy jaamu yalla jeufu yow kon fuñ ko seen dañ la fasé yonen ba dem na ay ati at cheikh bamba feñ nako tawit di tag nor ak nawet baraw bu seyra gaza cheikh abdul khadir dem na tay tay nak bu do dundu ba tay mom bu demet jeuf yaang fi tay royal ci jeuf yi mu jeufo xaaral ma wax la ay jukom

0: li mu ci def mom lepp jak masul di sagal kenu dig masul di yenani safat
1: dedet
0: kari yepp yepp yam fi mo
1: waw waw
0: da melne dine moko mom
1: esan
0: da melne da yoron musam da melne mo wut yonen mom amul keur genu dig
1: dedet
0: ko ñew mu may la dula dig dine ji tay ñak nak ñak l'islam di ñak nambara ni mu meloon ci sunna si bu do dugum moy sunna
1: suñu yay mère Fally Gueye xel da dem ci mom
0: bezi
1: sonu mati jama nga fa di ñu baye xel soxna kolle mom itam ñing koy bégué sel la andé mbatéré ci 88 bi 628 337 mbolem wa pola yépp ma ngi leen di ndokké rawati na suñu mam yi nga xamna ñoy jaay gété fofu Serigne Bakay Gueye ma nga fa mom tam ñing koy bégué Serigne Buna am wa di nuy bu baakha ba ko ci melne Serigne Mara Sek borom peñu
2: ci ñeñu fam
0: da naka wor wor harafa yépp na nga ba ko fa tana damay roy man yonen yonen ba nak lum saxalon Cheikh Djili def ci lam manon dana ci lim lu tuti man sunni yu deug nak la won
1: waaw
0: li ni ñepp sagane
1: baye ñi ngi koy bëgg bu baaxa baax
0: fi la mané kep ku ronu azamat moy fonku deul baña wor mom lu mu la wax fayako bor

0: tabaski ba akorite chala ko gandi nawati ken dunde mom lañi negati auto bi mom ngay ñeukese sabu dese fukki minute mu negede na jege kat ngir wëñji man na sik kat wala mu fani khudurit randi wu du rando ci mom
1: isa
0: cey tay ku kay sakal morom
1: dedet amu
0: ci ni mu da jamo borom yaay da ko wër aw war warat
1: isa
0: ngir ñaari mbiri ñoo fi am wama umiro mo fi am wama khalaqtu ñaare lam cheikh jile fi la manewo
1: isa
0: ku ñele mom sunni yula farata dañ ko jellele ngir kendo man ci na fi la
1: waaw
0: faratay manane
1: ak mi ngi non ak serigne jili ndjay wakana xan bu touba daru ne ma ngay tag ak kan jamba ja trondom serigne abdul khadir mbake ak daru ko yatrom yat jox ko mbolé mbokki ñi bay xere rawati na trondoy serigne abdul khadir yi ñi ngi lañ ci dokkel bu baaxa ba andeen ba téré ci 88628 337 la
0: ya salam bañ ne allah mu melne dam ngalaw du ngantul iliman
1: neysa
0: cheikh jili bam julle ba ñew ne selu na selu ngalaw muy wis wisal nga selu taw mbal kam yonen ba do ca naan
1: wallahi
0: na jul tawul ngalawul ta sunu borom da leblewul fuñ no dete nanu jubal ca julli ka ya ben yon waxtaan wi mom gannaaw du jeex digal li mom bu lu ci yeex julli gi do tok rek ba feex makhtar mi xamnañ li mu doon waxtaanuy mom gannaaw du jeex digal li mom bu nu ci yeex julli gi do tok rek ba feex makhtar mi xamnañ li mu doon
1: ñeex fm
0: cheikh jili julli sunna ka ca ngay gëna yeb farlu ka
1: ak ca kon mi ngi nonu ak serigne jili ndjaw kana xan muy bako ko kan jamba je cheikh abdul khadir mbake elimane elimane serigne sohna mbaj kay ci mamam soxna jatulay maryam busso
2: ndami soxna jaaraki jaloorem
1: manako li lepp ci ndam soxna jaara la manako koku moy wajuru serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul ndeysan mo waral magal yep
2: ndami soxna jaaraki jaloorem nyaawat
1: mam jaara jaw diwanu nayde mangi lay bege serigne sek ngiraneen sama xel dem ci mom Abdoulaye Niang ndongal darul minam Serigne Abdou sama Diouf mom borom Touba jeex tak Serigne Sadio Mbaye ma ngi len nuyu Mamoudou Gueye premier garage wala ma sama mam

0: Lerge FM.
1: Bakal jamu waktu kafirin untuk anda kira.
0: Ini diklu jantung FM 95.2 Channel FM
1: 98.6
0: LRG FM 94.6 Pak Jamu Wiwot Jamplan Tegulung Tibu Anda Kriaka
2: acha kon jaje fal ndokel geureum santane maulana tabaaraku taala mi nga xamne mo ñu may kat nangu wer ak man ba ja togn ande yene ak jota bi animation khasside wala falsi kurulam bi nu mag ñi bañ ni lepp lu fi jub dañu santé yalla suñu borom lu deung ñun la ñewmatu ci doon neñ jema begal waye non lañuy daal leena joxe dig dajé alterné bu nek agalar ba 16h ba 18h samedi 10h ba 13h ci kaddu gi sonon ndak jëm semoudou faade la andon ak yeen ci jota animation khasside wala falsi kurulam bi nu mag ñi bañ ni kon dañuy jaje fal ñepp ndokel ñepp geureum ñepp santat yalla suñu borom mi nga xamne lepp lu am mom la ci ciobarem lañu may katane ba lepp lu fi jub dañ ko koy sante bu baakha ba fa ñi ngi jéglu baakha ba di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tag bu du tagato lay doon waye batay ngeen wéyele programme jënt bekk ci réra mohammedou mustapha kole dina fi tew legi na fi faram fatte li nga xamanteni mo fi jotarus ci ay xibaar di le ko teunk ci wolof ak ci france legi lay doon kon ñi ngi nonu accio

0: saxa suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité yow ya wara dem ci roñi señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënuma wër te omri do la la faju tay faju na ci yow wër na ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yé benen mère duggé gédja way li ñi wax famara djouf duggé gédja way ñew bimu ñewé daf bimu togañ jano dafa joy buma tit
1: ndessane
0: ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama dom ñaar fuk at la fièvre sama at ni fièvre yak nako sama alal yépp fièvre faju jéxal nako dama la won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la dég gëm la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
1: yalla moy wëral
0: ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay bolé dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamné ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamné na ñaar fukk at mi ngi wër di faju
1: mi ngi wër di faju
0: garab bimu ñëw yoonu mu di dama wër na ñew mo sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla mo nako mi ngi ni mu di ko ñaanal ba ñun suñu dig suñu loxoñu bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig mënum dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ne ko xébal ko benn sëriñ bi ne guiné bissaw sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna sëriñ bi fa né ken ëpp ko xam xam ci dekk ba ngeen né dam fa mo lay faj
1: allah akbar
0: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu lo romo tagé ki man la fi ba do
1: do ko gam
0: faj febar mom yalla may na ma ci mission
1: ma sha allah
0: mission la ci yor
1: tawakkal
0: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu touté rek ñi ma séppi su mu ko topé lo lay jéxal émission way faj yalla faj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaxal ñewal
2: ñi
0: xamné itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
1: tawakkal
0: mais mo am na yo xamne kepp ko jeufandiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
1: ci kat ci lolu lay jëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawarkal fatte adresse bi mo ngi nek ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala Emory nan nga koy xamé
0: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
1: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
0: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissam def ay heure bu yegge sa bob day metti sa bëli yi xissam sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay étape la ay dégaré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek kura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépasser fofu ci gana la jëm
1: day mag dal
0: day mag bu dépasser fofu ci gana la jëm ta gana yalla ci yalla musa
1: waaw amin
0: mo jangaro ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi biir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xatam ci fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine ba bañ ma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
1: bala semaine
0: ci katnu yalla
1: tarkal

Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki auditeur ak auditrice yu reso de tali yeen ñep ñi ngi leen di nuyu fi ñu loon daan yo di taara ji tol bi ak liggey bi xam ngeen ne alraba bu jot bu juroom ñaari waxtu jotee japp juroom ñeenti waxtu da ngeen di am seen émission bi ñu wax la vitesse 3 morsure 5 moytul ñu di ci waxtaane walu dem bi ak dikk bi di dolente ak soññente di théorie ci ñenn ñi tabarakallahu ak ñi nga xamne dañuy siwr pratique bi ak ñi nga xamne jaar way yi jaar ba ak si di boole deglu ak cietan mi kon ñom ñep ñi ngi leen di nuyu way ñu ngi leen di siaré live test 3 morsi 5 kenn ko nek xamne taxawayam moy dem bi ak dikk bi rek lay waxtane di dolente ak soññante ngir suñu borom musul nu ci talibi te yaakar naane loli xam ngeen ko yaakar naane itam lu am solo la kon ñoo ngi leen di nuyu yeen ñep way di leen bëgg yeen ñep ñi nga xare da ñaan ak ñun ci YouTube bi ak Facebook bi ak jaar way yi nga xamne yeen ñep xam ngeen ko te ñi ëpp ci yeen xam am ngeen ko kon ay ca connecté rek nonu ñu ko waxe apporté te partager kon yeen ñep def leen ko ndax da ngeen boole kon deglu gi ak cietan mi te lu ngeen yonne mo aksi kon ci walu micro bi Alhaji Ayoub Ndiaye mo ci nek ci walu machine bi noge and ak Oustaz Mame Cheikh waye fego ak sunu coordinateur Alhaji Ibrahima Cissé lekkelo gi jant be FM di tol bi 95.2 Touba ak lu ko wër waye jall ba walu ganar gi leer gi FM 94.6 njaamur gep rawati lu ak liko wër kon ñu ngi nuyu mbolem njaamur te nuyu njaamur gep ci loxoy Serigne Cheikh Lo ak sunu kilifa yu bax yi nek fofu di yaaya ki bajjan ak lenn ci ay jarbaat ti daanu ci ak seleg ci teunk waye je lepp lako tek ko ci loxe Serigne Cheikh Lo waye delu su fi ci daara ji fiñ ko doori ci tax bi di PC Cheikh Mustapha Al Karim nek sunu mam soxna Aminata Lo di daara ji fi la lepp doore kon ñoo ngi nuyu bu baax sunu njit ci yoonu murit Serigne Muntaha Mbacke mom sunu mam Serigne Basiru nogi lay nuyu nogi lay siaré nogi lay ñaanal té wax amin yéene ji nga xamné am nga ko mos ci ligéeb l'islam bi té moy li nga xamné mom la la samaam batalé way jur yela jitoon nékkon ci nga top ci rek té muso ci yakamti dara man naane sax muso ko soxla ba mu aksi ci yow té yakamti woko ngayeno rek dox te gesu kon ñing lay ñaanal bu baax liggey ci bibet sama borom defal ci koyo ndort buñ ko waxe nak te nuyu te siar yu bali na ñepp bolem ahlu mbacke ahlu bayfal ak cheikh si nga xamne seen imam yi dañoo bayoon lepp and ak serigne bi tek seen tank foko serigne bi tegon ba sun jonni tay kon ñom ñepp ñi ngi ci bir
nuyu nak njitu keur gi président directeur général serigne cheikh mbacke mom serigne aliou mbacke nong lay nuyu nong lay siaré nong lay ñaanal te wax amine te yene ji nga xamne am nga ko te wernu cieng ci ligueyep sa mam ji nga xamne boole woko ak dara yalna yalla defal la ci lu koy ñort waye lepp nando ko ak yow nuyu directrice coordinateur yeen ñep ñong leen di nuyu doore ko ci Alhaji Abdoulaye Samb Alhaji Dawda Serigne Cheikh Lo ak Alhaji Ibrahima Cissé kilifa radio bi yeen ñep ñong leen di nuyu bayyi wonu ci kenn fenn ñenn yeen ñep ñong leen di nuyu mbollem rek kuy xey ci daara ji mba nga di ci gont mo ngi lay nuyu te la siara djel nuyo wa daara ji ak wa tolbe ko liggey bi nak tek lepp ci loxo ya oustaz mam cheikh nga xamne mom lan andal ni ci walu machine bi bu ko dem nuyu ñu ñep siara ñu ñep fexaba mag fepp bu ko de ñu teunk ñenn ci ñi nga xamne dañuy and ak ñun liggey bi xerawlu gi tuddu ñenn ñoy yobale ñi ci dess kon suñu yaay di yaay radio bi soxna mère sec ak jabotam yépp yaay boy waxtu jotna doorna noogi ci di nuyu tam baye balajeng ci diwanu dekk bu sel ba di Touba mu nekk ci connu su daara jelaf tali ba jëm ndindi momit moy borom sank bi ma nga fa courier mu gindi ñu nuyu ko siar ko bu baax nuyu tam baye Alhaji Mbaye Gueye baye Modou Fall ñom ak mbollem wa commune ba ñom ñep ñoo leen di nuyu waye ñoo leen di siara nuyu bu baaxa baax Serigne Abdoulaye Lo ñom ndongal Abdoulaye Samb ak mbolé wa Tindo di baye Mam Diop ñom Serigne Bara Nguer ñom baye wuñu fa kenn di nuyu bu baaxa baax Lay Diop Sène ca Mbacké Touba ak baye Mor Talla Ndiaye ci Daru Khoudous Serigne Chalouka ci Touba Janatu Mahwa Serigne Chouri bu Bayan ak baye Matar ca Touba ñom ñep ñoo leen di nuyu waye ñoo leen di siara baye Sidi Fay ca garasu Marché Guédé ak soxna Ami ak Serigne Imam Niang waye di nuyu bu baax Serigne Malick Diouf Serigne Lamine Touré Serigne Magat Bey di nuyu bu baax Serigne Cheikh Fall ca Touba momit ñong koy nuyu te diko siaré Serigne Cheikh Mbodj Serigne Khadim Diop Serigne Pam Ndiaye ca Umul Khura ak Serigne Chalouka waxon na ko légui ak baye Basirou Ndiaye ca Touba Sam Serigne Ibrahima Dieng ca Madiana Mbaria ak baye Mon Ndiaye Horer ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu Serigne Moussa Badiane ñom soxna Mère Niang ñom Mère Fall ñom ñom Cheikh Diaw ñom ñom Sourou Badiane Dior Choy ñoo koy nuyu ak njaboti baye Mor Badiane yépp di nuyu wa Touba Asalem yépp di nuyu Serigne Assane Sok diko ñaanal wër soxna Aminta Mbaye ci Touba Daru Minan soxna Koura Ndiaye ñom soxna Ndioro ñom ci Tindo ci Ciawen ñi leen di nuyu bu baax di nuyu jéggelu Serigne Ada Diaw momit mi ngi fofu ku ni baye xel la di nuyu Serigne Galas Ndiaye mom Sourou Badiane Mati Ndiaye momit ñu ngi koy nuyu bu baax Serigne Mbaye Sek momit di transporteur bok ci groupe bi momit ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu Serigne Ibrahima Ndiaye ci ndindi Ndiaye Touba ci ndindi way Ndiaye Touba ci Gël Tapé way Ndiaye Touba ci kër Serigne Touba gi di nuyu Serigne Ousseynou Samb ñom Serigne Babacar Diouf ñom ñom Baye Cham ñom ñom Baylat Diouf ñom Ali Mamane xamna ni sax duñu déglu way ma ngi leen di nuyu di nuyu tam bu baax Baylaaji bobu rafeti wax ak Serigne Bara ci Kolobane ñom mam gor mbub ñom ñom am ciow ñom pap ciow
wa Touba ngangune yep no ngi len di nuyu Serigne Khadim Dia Jokane ñu ngi len di nuyu ak soxna Maguette Serigne Pap Dieng ñu ngi len di nuyu bu baax Serigne Djibi Ndour sank rek gis nako Serigne Daouda Sar ñom Serigne Djibi Ngom Serigne Ibrahima Diouf nak ñi ngi malay laaj de ak Serigne Alsane Ndiaye Taximan Serigne Ibrahima Diouf ak Serigne Assane Ndiaye sama mom ak Serigne Mbaye Ndiaye ñi ngi leen di nuyu bu baax yeen ñep ak Serigne Assane ñom ak mbollem rek ko xamne yaangi ni nik ci wala di def rek gi di yu nik ti lay jak sa karam lo rom mu fexé ba ag ci ak jamm lo rom mu rafet ñi ngi lay nuyu di nuyu bu baaxa baax Serigne Saliou Anne ci messere mam ball ak baye ñaga ñang ci ci messere ak mbolam ñu fété fofu dem ba diwanu ñamur nak donte juñjon na len legi waye nu jaarat ci len ci ndax ñoomit seen ak pay amunu ko ñoo ngi nuyu bu baaxa baax baye Modou Djeri Sille ak soxna Jaara Khoule sunu bajen Maguette Ndiaye ni wa Mak Brage yep di nuyu oustaz Ayobolo ci ñom re di nuyu Seigne Ousmane Sall ñom di nuyu ba waren baye wuñu kenn mbollem njaamur ak liko wër yeen ñep ñoo ngi leen di nuyu wa Jellerlu te moy lima tudon legi waye di nuyu wa Kar Allé yep sama yaay soxna Ummi baye Serigne bajen Boussa ak bajen Loto ajaratu Kodou Diouf Aladji Birane ñom ñep ñoo ngi leen di nuyu Massaer Ndiaye ci warak waye Serigne Baye Seck ci warak Baye Ibrahima Cissé ci Daaré Kamil ak Baye Cheikh Bey ci Daaré Kamil Baye Moustapha Mbaye Longor ak Serigne Khadim Longor ñom ñep ñoo ngi leen di nuyu di nuyu soxna Anta Diop ci Mbarom di nuyu Baye Cheikh Maguette Diop ci Dagaj Baye Diop Ndokh ci Dagaj mom ñoo ngi koy nuyu bu baax di nuyu mbollem Touba baye wuñu kenn fenn ñenn yeen ñep ñoo ngi leen di nuyu fu way nek rek te xerewlu Réseau de TLB rawatina la vitesse 3 morsure 5 joxnañ la rek sunu loxo di la wax mba jamm nga yendo waye mba yal na ngeen fanane jamm no ngeen ñom ci akambu baye Maguette ba ñom ndongol baye Cheikh ka ñoo ngi lay nuyu baye Fall Seck di nuyu bu baax baye Cheikh Seck baye Mbaye Ning boy ndaw ñom ak mbolem ñu fété fofu di nuyu Serigne Ousseynou Sam ñom ak ñi baye xel la vitesse 3 morsure 5 yépp Serigne Safa Sey ñoo ngi lay nuyu ñoo lay siaré ak ñom Diop Fallou Ibrahima Sille Ibrahima Cissé Ibrahima Sey Ibrahima Cissé ma ngi jéggulu ak bokku yépp rek xër gey tax ngeen yéggal nuko di nuyu bokku yépp rek ko xamné dal da ngay xérewlu daara ji tolbe ak ligéy bi na la woor né bu la tuddu tit suñu yéene mom wessu na la moma Cissé ci Allemagne ñong koy nuyu Serigne Sooyou Bulo ci Ndam di nuyu borom wadjal Baye Ousmane Lo di wadjal ñi wadjal xalé yi di nuyu bu baaxa baax reporter bi sa frontière Serigne Malick Badiane waaw di leen di nuyu dal ak yeen ñepp rek wax deug yalla ndax da ngeen ci japp ba neeg bi bu deene juroom benn koñ la koñ bu nekk amna koñ bu ne amna ñaar ñuko sekk ñaar ñi ci loxo di jor ñaar ñi ci loxo chamoñ te ni yeketendo bu ko def faaw neeg bi day woyef teggi day yomb di nuyu wa kéré mbay yépp baye wuñu fa kenn waye kéré ndaw ndindi yeen ñepp ñi ngi leen di nuyu di nuyu wa pikine waxinaan 3 ñom Modou Guèye ñom di nuyu ñom Cheikh Café wa Tek Sako rue du Stalibou Mak yeen ñepp ñoo ngi leen di nuyu parcelle 1 ba 25 1 ba 26 soxna Nogay soxna Maguette ñom
ñu ngi leen di nuyu yeen ñëpp rek bayiwuñu kenn yoof yépp melelaan tongor layen santar aérien yeen ñëpp ñu ngi leen di nuyu mbolem ngor ñu ngi leen di nuyu fan résidence ñu ngi leen di nuyu poye ñu ngi leen di nuyu medina yeen ñëpp ñu ngi leen di nuyu dakar partout ñu ngi leen di nuyu wa yarax bayiwuñu fa kenn ndax buñ démé ci baye magge ba dem ci baye serigne diop rek ñu ndar képp fofu wa pakala mbay yeen ñepp ñoo leen di nuyu kon xamna né nima ko xewon ci ñeël ben rek boy lim du mat té ko jéggi day neeru lenen té yeen ñepp yeen ci xel yi té xol bi fatna leen lool defna lool la ami job bi ñeeng waxon ñong koy nuyu dañuy tek suñu baram fofu du ñak nu ñëwaat ci kon nak la wité sangok 3 mort sur 5 moytul nok yeen ba juroom ñent waxtu bu soobe yalla kon dem ak dikki bi ci lañuy waxtaan ak lepp lo xamne daf koy xajamal ndax lepp lo xamne day xajamal dem bi ak dikki bi lolé man na dem bay jeexital ci man na juro accident ba tax dem yeex egg yeex waye ak si yeex mu daal di ñëk wañi kom kom té moy daanel économique waxuma nak lay joggé ci jibe yi di dem ci hôpital ya ak lañuy jëndé ciangaay ya wax ji reuyut dé accident ni mel kon yoyu yépp jaar na waxtaan ba sun borom musul nu ci li nga xamni auto bu joggé di dem machine bay tak même bu taxé ben birep kom kom ngay wañiko lolou itam faaw ñu waxtaan ci kon nak kenn ku nek xamna ne fan yi nu genn yagu dara ñaari fan ba ñett bu bare wala ndax mat nako lu mëna am rek li may wax amna fele ci sun dëkk be nga xamne mom la ñu am mo nu gëdal dëkk bu ñu mëna am yeye ji nga xamne xew na fa lu ñi wara waxtane la ngi ñu bam amé namu démé lolu baña té am ndax ku nekk xamna né Touba ñu bari né nañ moy gën gi dëkk lutax nak gën gi dëkk nga xamne kenn ku nekk amna yéné yi bu ro tagaliko ak jëm fuñ li yobbu fumay fofa bo ba dooro jog gobar ngay jël wala cour wala nganaay lo meuna jël fajj ko dooro teudat te leleg am yu fay xew yo xamne nañ koy doxale rek deug deug day wote lol ak bëgg ak sëriñ bi ndax kenn ku nek xamna ne amna ben cabion bo xamne mu defoon diiw wala xéti diiw té ko moy dib talibé nak fan la jogé won du jaar wax ga lo mana moy la ci xew di accident ba fam doré di ci bir Touba fofu ñu wax jakkay suñu mam Mbaye Ndiaye fala tollu citerné bi ben dajjikuna yoon yu bon yi nak mën nako def yoon yu bon yi mën na rek camion yi ba bu lo yi xëtt fiñ séré won bayyi mom ay fit lamu yob di pénétrer difa jaar di touru wala mu xëtt ne xotet la doon war di sép di sen di yërëreri ba loola amet ki nga xane moo ne ca bobb di doxal te mooy conducteur bi di chauffeur bi loolu laa bëgg a wax ndax mooy premier responsable teel naa yëg ndax teelulu yëg lol xeyna ci kanam lañ ci gëna am deug ay tektal waye xamna bam dée ba centre né li mu yeb amna luy tam ci souf lén li da koy xéñ ci ay wa kanam mo taxu fam taxu mo da def sa ci geej
xamna kon munena daadi daw jubali fa nga xamne dana fa meuna rawe bu ko de aywa nek wenn ay muy gën ay yu bare bare mu nek na ko xamne ñakul xel daadi dawal am yité genn dëkk ba daadi wut ci isine bi nga xamne mo nek fofu ci tindo di ndax buñ ne jakkay suñ maam señ mbay ndjay ko ko xam xamna bo ñëw rek ci fofu ñu naan poulaye te nga jëm tindo di xam nga da ngay jadd sa ndi jor mu jadd ndi joram do wacc tali bi ba exi bir tindo di fi boori suñu kër bay mbay gi ak non mu jadd ndi joram do bëgg dem ci isine diiw bobu nga xamne kuy dem tindo di war ko xam moy isine bi am seng yu bulu yi ak seng yu wex yi boy dem mu fiyete sol loxon di jor te soriwul dara talibi xamna fa la bëggona rawé ji ngir jombut balay lepp jeex man na buñ fa aggé do ñak ay raakol yi nga xamne bu fa aggon mom lañuy brancé di déchargé diw gi ci bir mband yi waye lu bari

0: ne ku moytu rek man la jural ay accident lalo day ra tax diw day berestiko sorewuñu kon ñu bayyi ci xel bu baax kenn ko nek di moytu di doxul ndank te xamne frein dutu fa may kenn dar tank diw ga nga fa frein munu la taxawal bo gëdé freiné bu ben ru jappé ci dess ben du japp ru wo rek moy taxaw auto bi def lay wër daanel akay yomb photo bi jublu do ci man dar akay yomb charette nonu lay def kuy dox tank mi noné la koy def kon nak jël ay camion chauff sorti ci sorti ba soosi sout fa diw go toro won la cey sebe dem ci trétoile ya ñuy wey di sekk ba li ñuy deugmal te moy nayet bi su deme ba jeex ak jamm ñuy wey di sekk rek bu ñe ba nor kundum ba la cey ag bis ko pelé tonni ko yobbu ci Allah ba bu boba bu ñu raxé talibi nak dana tané waye buñ ko defut yoonu mata moy lay doon lolu lañ neewon faawu ñu jekke ko ndax bis ci noppé rek ku noppi lu yaq dafa melni yow ya ko yaq te kenn ku ne xamne code de la route dafa wax ne fep fo xamne ndox dafa ta soy dem ba djup ndox mo xane ba mi ta fekki wo ko rek sun mam yi nga xamne diine lañu jangone wala alcorane dañ na wax ne ndox mo xane ba mi ta di fekki wo ko gul ci xous wala bo ci xous nang ci xous ndank rawati nak diw go xamne day tane xem gis ngeen ko ci ecran yeen ñep bu ko defee ñi nga xamne ño jël diw gogou xawma japp na ñepp xawma japp nu ñepp service de chaîne na jogat taxaw tem jaar nañu dugg ci kër yi kër par kër kuñ ci fekk diw gi nga yor ko ci sa biir kër na le wër bali sa japp la tek la daan yo xane bu ëllëgé luñuy togg def ci diw rek do to ko lek ndax nit ñi fiñ tek am kom deug deug kom agatu fa dekk bo ca bokké la koy defar kenn waru la ci am nit lu mu momut kenn waru la jitu ca bako fa yalla yor nit ñi way yu mel nonu am nga yaakaar na yow sa ndaye liggey nga yawal yu sol ci bouteel rek defena ndax sa aju fajuna a deret lolu du faj aju kenn te lolu amé sun dekk bi nga xamne mom la nu am kon nak lolu nañ ci baye xel muta ko dina bayiwul dara pant bo xamne dafa nek ci kaw yoon wi ngay jaar code de la route neena la boy daw 100 ba gis pant te gis tank ba melni kuy daw 10 ndax pant bo gis nekut yoonu masé bi bor day wacc bi bor day jog bo fa ex vitesse dalay weng man na daane sa auto te lolou la ci epp bu daane auto day def jeeyi ba nga yakarna ya nga jëm penku mu def wër la ñew sawu budé auto la buy daanu day def tono kon bo fa accé ak ndank ak vitesse du geur keung ben nga yékko ak ndank wala nga yékko reculé té lum ci doon lu né ayo mi indi du graw torop kon loolu itam ñu def ci ndank jaakay Serigne Mbaye Ndiaye ba tindo di aller retour il faut très attention sinon rek duñ ko bëgg té su boba it deug la nak non ñepp ci am lu xew ñu né li de lu sun borom dogal la waye code de la route mom nangul lolu code de la route mom limu xam té dogal ko moy té diko ci atté wu mu né dogal go gis tank borom ma nga fa chauffeur bi moy premier responsable ci laaj gi ndax du yon setre bi ndax te yon nga wan yi ndax sahur be tontu de ba lepp soti bu fekke tontu na lo xamne lu concret la man na mu mucc ba du dem dungu sin ki nga xamné moy borom auto bi transporteur bi ndax quatre camion bi waccio na ak waccu kay yi nga xamné lool la warona waccio door di mëna def diwlin mu tontu momit bu fekke la ci waro def nako door ci def diw su boba ñu ne nak accident kon lay daal di ñew ni rek taxaw nak layel ñepp moy assurance notre assurance auto bo gis muy daw rek warna am assurance ngir en cas yu melni million yu bari mo yaq fofu bo assurance amut waye bo assurance amé ñeppay bokk ñak ñu domp ñu ku ne ciof ñu domp kenn lolu moy soleil assurance motax ne yoré auto di lijeenté di way sama serigne ak xamna commissaire nangama commandant bi sama xarit la ñi ci talibi sama gayen lañ duñ ma japp bo ca nekké ba lu melni aksi rek ci la lepp yi feñ ndax xeyna boko woy du to ko jot wala waxe mëna señ bi ke li mo dépasser na mom kay nak fimné ni mom li ma xexono yon man di la rom nak duma la japp est ce que mësna la japp nangam raxas côté bam set li nak mom ah faaw nga dem ci sama supérieur de ana sa assurance ngay nak nakal ana sa carte grise mu nek buñ valider bu wala bal ana sa assurance conducteur bi ana sa permis ana kayit yi nga xamne mom la yep auto yep wara am nga joxe mu wala bal nga am assurance am kayit yep su boba dañuy dadi constater chauffeur bi def lam wara def dañuy dadi jël dossier jël ko budi juger koy constater wala ko meuna constater nga daal di jël nak déposé ji nak ci sa assurance bu ko déwé tout tard gaaw yeex faaw ñu dé do ma sha Allah lo ci mëna yaqulé dañ la ko fay motax ëpp nay ñaka fay ci auto bu mu mëna doon nak lolu la yoon wax ci mbir yu melni ak yi niro yu melni kon ñu bayyi ci xel ñun ñep xamne auto dal da wara pièce auto bu amul pièce warul raw ci hôpital yi warul la seuf warul la def dal dara ci kaw yoon wi te amul assurance ndax bi su melni bu ñewé layal la dula yom waye li wax bo waccu ak mom dara accident lay doon ba gañu leen ñu leen mina alhamdullahi rabbil alamin alal ji mom yeena ko mëna liggéey wal nga alal ji amul solo non noko mëna liggéey waye alal ji mënu no liggéey mba amon ngeen assurance ñu naaw mëna alhamdullilah li la man ci baye xel ñun ñep di fatelat bu baax ne nayet bi gambu na lol mënu ñu ci wona ñak waxtaan ak yeen li ci dess nak bu ubbé antenne bi la ci ñeneen ñew di addu nak ay soñe yo xade bo leggé lu melni baña am ñu gëna gor gor lu xamne fofé diwlin gata bu taw bi ñëw ndox ma da fay ta bu ndox mi taay dana tané touti diw gi waye ku fa jaar bo muy tut ko fa fekk muy dox lum sol nga toyel ko té lol ko daru daf ko téré sant ko kenn nit citoyen bi nga xamné mi ngi ci réew mi kon xamna ñu wacc suñu kaddu fofu delu cabine technique bu kenn toxal ak deglum légui légui inshallah ñu wélat waxtaan wi bajjan fama fal ma ngi lay nuyu bu baakha baakha baakha baax kon ñu dem cabine technique delu ci
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: barakallahu fika jere jox ya oustaz mam cheikh kon ñing koy siaré diko santat bu baax te diko gëreum kon ñu fatali len ne yene gi deglu seen émission bi ñu wax live test 3 morts sur 5 moytul ndé xamna né sax faté wu len ko dim ak dik rek lañ ci waxtané do len té ko soññenté ngir bëgg rek ñun ñëpp no and jattu ni soccet ci ñi ma warax kat yoy ñu jëm ci ñom ba ñu gëna am vigilant bu doy sëkk ci kaw yoon wi di xol fañu wara jaar ñu jaar fa fañu waru la jaar ñu téggi ko lañu wara def ñu def ko lañu waru la def ñu moytu ko bu ko défé rek ñun ñëpp nu mucc di nuyu nak baye modou silla bu baax ci kër kabbu ak baye njaay khassida di nuyu bokk yi fété fofu yépp sun sëriñ bu baax bobu dama faté tour bi ba xana bi may wacc ci auto bi amna fu ko bindon karmaton ci auto bi waye bi may wacc sama xel djéggiko ba ma aksi waye mi ngi do nox ci digënté kër kabak zone bobu ni mi endo nek ngabar ngab ya fa nek ak bu tawé jafé jafé nga xamné man na fa dik kon ñu ngi koy nuyu bu baax té diko wax buñu bé antenne mu fatali hat ko bu ko dé ñi nga xamné ñoko wara fajj gën ko dégg vraiment té taxaw ci ndax yëm gi du am ndariñ yëm gi rek moy am solo way yëm gi wax rek jo xane andul ak def ci mom ndariñ la dudul bari kon ñu délu sa rek bu juroom ñett wax lu joté nak bu technicien bi défé nu signe rek né jotna su boba nak ñu yaatal antenne bi ci 88 628 06 18 di nuyu serigne jégegé RTS ci Louga serigne Momadou Bagnom ak bayam di sall ñom baye Mustapha Mbaw ñom baye Ousmane Ndiaye ñom ak mbollem njambur gep baye wuñu ken di nuyu baye Sidi Fay waxon nako way baye Modou Fall Dima di nuyu Khadim Beng ci Mbacke serigne Magat Bey ci Touba ak bokk yep ñu delu ciat ci li non waxtaan rek moy ci walu diw gi nga xamne touru na ci digënte jaakay kër suñu maam Mbaye Ndiaye ak Tindodi ci kaw tali bi nga xamne bu la nexé nga ne tali marché gédé waye bo aksé ci lekkelo gi ci tali bi jëm Tindodi kon fofé la camion bi jaddon di joram jëm Tindodi waye bam agget ba tollu fa kër Baye Alaji Mbaye gi ci Tindodi jaddan na di joram jëm fa Isine ba kon son bobu nek yépp nek zone bo xamné safara dana fi yomba yëkëti waye ay jafé jafé ci walu auto ak moto dana fi yomb lol waye wërgu yaram gu nekit man na fi man na ko indi té yéne wunu ko kenn ñi xamné diw gogu diw gis wara lek té defuñ ci la ci war ndax bu ñu nexé ñu né day nek huile brute koku day am ak ségg ak léngali génné matière yi nga xamné dañ ko wara dindi yok ci lañ ci wara yok taré ko def ci ci wara té ba nga xamné diw gi dis na ko mëna jëfëndiko té do and ak ben jafé jafé matière yi ñ ciy dindi amna lénen lamu mëna ay sabo ye ci aju ñu bér ko fé man ko ci a def bu baba ko lek mëna la ñak wañi dara waye gis diw gi rek nga yakane sa bamba masé nga duy sé bi dong lén nga jaay lén nga denc sa ron lal di xéli di togo defal yaangi ci dara buñ muy tuut hãn té ñaanaluñ ko kenn té buñ ko lekké nangami fan balay man nangami wër dañu xamné ñi lékkon nañ ci duggu nga xamné o risque wona lek koku mom wax dëgg yalla duñ ko mëna ñaka wax di nuyu baye mortala gay ci marché gédé baye mortala gay ñi lay nuyu bu baaxa baax di nuyu ci mafous diba baye mortala gay bok ci téru maam cheikh di nuyu bu baakha bax ñu fété fofu yépp Baye Ndiaye ci tali bu bess ñu koy nuyu bu baax mom itam di nuyu bokki Touba yépp rek té xamné bo gi seenu ñu wax ni kilifa yi li ñu sant moy dañu bëgg ñepp am jamm té jamm Baye Ousmane lo néna jamm dafa jégé téggé ñi di nu ko nigué fo dem fekk ko fa lo ne la way di wuti mu teela ba moy jamu jamu mom bone jamu ananga rek bone gess mu ne la mangi ni lo way am te amo jamu donc fa ne tegg ba am jamu kon nak su fekke ne accident bobu dox no dab te mana lor ñu bari waxtane ko ba bay mo talage ñom ye ci wa marché musobe yep bay sidi fay ye ci wa garage gede bep sey ibrandour la même sauce ak njaay touba ca ndindi ak ñom bay mustapha ca kéré ak bokku yep kenn ku nek ye ci ñinga dekkal neen gi diw di su collecte kuñ gis nga diko jaay nañ la clamé xam nga sama yu neeku ci lu bari ci rew mi du yak lolo ko yak ku ci gis ku koy jaay mu yombo lolo dañ la diw dem nak diw mi jaay gu bax la li te nangam la koy jaay man di jënd na ci nako ndawal bur yek hayu ndaw mo gën hayu mak lolo itam faaw nu ñew ci ak yeen bu ko defé lolo moy tax ku gisati yu mel nonu do ko ñëmé jëfëndiko waye do ko ñëmé neub diko jaay waye do ko ñëmé def ci ciin di togg di yak naan ñew leen nu añ wala ñew leen nu reer ndax kat jigen ju togg ba yak wote ñepp lek balay ngon ñepp na la sim dootu fa xaj de lolé na ngeen ko xam te ngeem daw rek wala ñu am luñ koy wax ba bamuy dé té lool ku xol gis na ko ku degli deggu na ko mala ko wax daara amna yo xane dis ko wax ci micro waye jigen ju togg añ ba reer mba ndiego mba njogonal mba jaay kati ndeki jaay ay toki ay espaketé ki yone di jaay ñu ñew ndeki ci fuku yu ndeki bu wotété juroom ñetté du ñew bala ñetti fan ko la ñu ne fatuna da nga bayyi jaay de da nga na waxé daw de lool da ngeen ko xam té lek lu bon daf koy def kon nañ delo wulu yalla di def ci sun biir yi lu bax ndax mang sen la bo xamne yomunay duggal waye genné gi du yomb ndax waccu sax da metti té amna yo xamne bu duggé ci ay boutique fum garé ben seconde lak lako wër kon amna météo bu ci amé boy go hôpital opérer rek té ku doon pécé une tonne buñ la opéré doto mat juroom yu bari go kon lolu itam nañ ko xam di xol liñu wara lek ñu diko lek sofori do leena gor gorlu ku leen yornaay bi dong ci kër ge wala ci ruqbe wala ci angal be dama kuma ko yub marché occas wala dara fi ñepp gëna yapp sofal rek lum la fay nangul bo sofé bu romb ben commissariat wala ben brigade gendarmerie wala ben poste gendarmerie té droit té woné leen kat ki diw gi mu ma yapp lo moy diw gi nga xane gi mo ki wor ci camion ba fa ni mom la bëgg sofalo ni duma ko bayyi nak mo dima lor wala muy roi dëkk bi yépp wax len ci moy deug waye alal jërul yenn yi yoyu ñu bayyi ci xel bu baax rew nak warta doxé di dem ba nga xamne ko gis rek am kom lay wut ñu dakk ngor feulé ci ñima ko wax jëm feulé ñoy lolu baaxut kon yoru tindu de ngok ñu maytu bu baax jakkay maam bay ba tindo di aller retour fu danger la ku dox ak sa tank soril talibi ku yor moto bul jaar ci kaw talibi ku yor auto doxal ndank ndax auto du fa meuna taxaw brusquement wañi lay man wa ay frère du fa meuna am bu ko de ñu jël suuf di soti rek ba xeyna bu boré dajé nayet borom bi di taw bu nayet bi wacce ba nor bi balay nor bi ñewat geena xeyna ñu geed di défar man naam rek mu dem ba fi de la affaire ba amone way fimne wawna lol dal na ngeen ko xam wala bok nun ñepp nañ ko bokku xam kon ñu duggat ci xallu ñaarel wi legi tay juroom ñett wax jor ak nu yaatal jotaay bi yu ñoon na legi nayet bi kañ lay taw man xamumako waye mi ngi gambu de ku gis ni jamono ji mel ni de te deglu nañ ci penku bi wala xawa jëm ci walu ganar gi sonu futa ye ci aju fo xamne wax nañ nu ne tawna fa danaka juroom ñett fukki millimètre yu manki ñett deg na ko sim sufa ko ñoo lolu ci journal bi ñi diko nuyu bu baax 77 millimètre mom waxuma la toy way wessu nako wala ngaan la kon bu wowate rek jaasa dik ñi na nayata ngay wacc kon ñoo ngi seenu ndox mi yalna borom bi indil nu wa mew barke fepp toy te bañ hepp nako sun mam ci serigne fallu don waxe waye nun ñepp nu andak moytu di moytu xur yi am ndox borom auto ñuy moytu buy taw ñi daw surtout guddi muy taw ngay daw tal sa lumière bolé ci tal sa radio et jouer glace di dox muy and ak tonnerre té moy de nuit liñ gëna xam man na ndi ay catastrophe yo xamné kenn du ko bëgg kon luñ bëgg wax buy taw nun ñëpp nañ andando garé ku fekk sa kër da ngay garé bu la fekké ci garage ba garel fum la mëna fekk da ngay garé waye boy garé na nga wacc tali bi ba sori ko bu kenn garé ci soufu garab bu kenn garé fo xamné ligne électrique bi daf lay tim té moy fil yoré courant bi bu kenn garé fo xamné daf lay tim buy tawit nañ fay radio yi yi ci auto yi buy taw fayal ndax leer nga gis muy taw ba yag ndax dafa ma sa dal ben yon diganté la bambe yi ak keur dam bima deñu gi bété bim deñu radio auto bi da fay radio bi daf na gamaj ba yag lo xawa melni almet guñ costa takut xéñ ma sama radio bobo yagu dara mu yaqku xam nga lolu man na jur jeeya kon buy taw nañ fay radio auto yi ñi nekk ci biir kër yi nañuy fay télévision yi nañuy fay téléphone yi ndax portable yi ñu yor limi yaq fi nekk kin xamu nu mu tollu su fekke téléphone bi mi ngi tak muy melax man na lak sa loxo muy taw ngay téléphoner man na la gaañ lu ne man na ci bawo kon nawet lu dangereux la nu ñepp nu bokk ko xamando tay moytu ndax moytu kat moy taxa mucc kon ñu fatali leen na yeen ngi deglu seen émission la vitesse 3 mort sur 5 moytul dem bi ak dikk bi lañ ci waxtane ngir bëgg rek ñun ñëpp ñu am jamm loolu moy solo waxtane yi ñëpp waajal crédit yi di nuyu bëgg Seigne Bassirou di Baye Fall Baye Modou Mamoun ñass ñom Seigne Cheikh Sène ñom ak wa garasu Guédié way yépp ak jabooti Baye Moustapha Guèye ñom ko déggaku ñom ñom Matar Ndiaye ñom ak ñom commandant Seigne Cheikh Sène ñom parcel 1 ba 26 waxon nako ñom ñepp ñu nekk ci biir nuyu Baye Mbakhane commissaire bu baax Baye Alsan Doy ñu ngi leen di nuyu ñom ñepp ak ñom Baye Moyor Sorok ñom ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu suñu baye yu baax yoyu nga xamna sa bu sefor ci méré ñu mer ñom it wax deug Yalla seen ak pay sefor ci amuñu ko kon na leen ñepp ñaanal ndax ci wër wala ñu genn ba jafé jafé ñëw ba né kurukat Baye Sa Ndoye wax ñepp dégg mu né laaju fi kennëp dërëm suñu njabot ngeen dañi anano ak yeen ba ñun ñëpp ñu anano am jamm lén rek lay bañ dé ñu né nañ yëkëti mu jëm kaw kenn xëc mu jëm soof motax ñëpp bañ andé yëkëti mu jëm kaw am na ñu doon xëc ci suutal jëm suuf feñu ñu dañu ci lañ joggé solo kon ñi ngi nuyu baal sando yi ñom bu baax nak te ñaanal suñu baay cheikh ndjay tranga yalla defal ko wir su ko de ñu andando rek def bolok sefeur ci kenn ku nekk jattu ni soccet liko war ci tali bi mu nekk ci bu neexé yalla rek jeeyé yi du ñak waye du bari di dolé bayo lo xel suñu mbokk yéré kab yong yi li ëpp ci kab yoy ñiñ ko jox ñu diko dawal jaadul seenu yaram matagut doyoguñ ci yor ay kab yong ndax dem ci suba ci l'équipe du matin ma ngi joggé ci balé bi di dik bu mo woné ginaaw koloban ba tolok gendarmerie bi jëm ci pompier bay ex ci ba ci juppa sarel bi ba ronu bu jëk bi la xol ben camion bo xamne dafa xexer yaari yoon yi yoon wi nga xamne day yeko pont bi jëm bir dakar ak yoon wi nga xamne day exi ci angle bi tourner à droite man na jëm rts wala mu tourner à gauche man na jëm ba côté port bi waye bam xé mom da xiti dig bi auto bi daw bana ñoy ñong ci kaw pont bi di daw ba auto ba la xamna yaxet amu ci de way lu bari yaqku na ci lolé tam ñuko moy lo bu baax suñu gono ndaw yi di yoré camion yi yoré portable jël casque sol ci say nop di déglu yu kenn xamut def sa vitesse tek sa tank sa accélérateur lola bet man la noni camion bi mel ci kaw pont bi kat lu mel non la amé won ci école sunu badian mariama ñass ci sunu mbokk ba ñob mbeng ñu bokkon ben garage xélé ba yoron camion non la def fekk fam garé non la ko réba défar ko ba man ko jébal sunu borom rek juñu yu bari lañ ci fay ka ko ñëmé jégué ba man ko lëmeus ba man ko yëkëti té du tassaro ko yoy yep ñu bayyi ci xel xamna ak xina metti na lol de ale la retouram xamagunu ko tak xina baxu te metti na ma ngi deglu itam bi ci guddi am kuy wax woné ben xina ci yoon wi yoy nak ñaare mom deg na ñun dañ ci dut xër waye dafa melni da am ku jaar kon de nañ fi jaar ubi antenne bi kon 88 628 0618 ko bax kon fofu bi antenne bi rek assalam alaykum allo kon ñoddi bu deggul dik lu bax du yomb di nuyu serigne salihu serigne abdoulat an monsieur mam balla ak baye njaga ñang yi ci mesere ak bokku yep kon nak ubi nañ antenne bi man ngeena jaar yeen ñep ci 88 628 0618 yeen ngi deglu seen émission la vitesse 3 mort 5 moy tul allo
1: allo alaaji ay
0: waaw serigne jay touba
1: na lay ci arrêté da melne réseau bu dañu déggandu ma nga doon dégg waayo déggoma
0: ah fimu né dé ma nga lay dégg mom
1: ba lér na nañ waaw ñoy ciar bax
0: dé lon nañ la ciar bu bax
1: ba leen ñak ba nañ leen yalla ñu yalla bëre jéggal
0: amin bark serigne bi
1: ñi té déen yu bari ñi té déen yu bari bari
0: amin bark serigne bi
1: naka julli ngeen ba nopi
0: waaw su gërëm nañ yalla bu baax def nañ ko ba nopi
1: alhamdulillah
0: yaangi touba wala yaangi fi
1: ñew na way xalé yi dañu ñew gut mu fa tax
0: waaw non xoxu baax na
1: xalé yi dañu accé gut
0: lolu baax na ñi ci sant job du ñew mukk te xar ye jeexut
1: waaw mo job de mom du gaaw ñew mom
0: ñobeen ye rek duñ gaaw
1: waaw ngay siar baaxa baaxa
0: ana señ Allah Diop mom de ñëwën bu baax la
1: ci ciab rek daaw de bey taxi ma xam nga ko mi ngi ni taxaw de la nuyu
0: waaw daaw de dem ku baax la
1: daaw de bey taxi ma xam nga ko baax
0: baax na wa ku baax la
1: def li nga wax ci émission bi nak non la lay taaji amna solo dal accident bi dal mom def ndank rek ku ko def dal yalla mussal la ci
0: wa lolou li wërna
1: dawal ndank ané dal ko tam señ Fallou buna tecci nga na tek buna yang nga na yoll di and ak ndigal señ Mourtala di and ak ñap ta bu julli joté ñu droit di julli
0: waaw
1: min ko defé rek day yalla dana ñu dimbali ci lu bari bari bari waye da xama suñu dëkk bu sell bi nga nekkon da légui di wax
0: hmm
1: en tout cas da amul lenn luñ fay sacc ci auto yi do xamné ab support bokku ci jité ko jité sacc nga bokku
0: mune
1: mané amul lén lañ fay sacc ci auto taftu war bokku ci jité ko ci satiga
0: manam auto buñuy sacc
1: dama né buñu yoré auto di sacc ni
0: waw
1: ci xari jambari wala lu mëna don ci kër yi taftu war koy jité mom
0: waw safar koy jité
1: waw koy ab safar bokku
0: auto mom ku ko mëna dawal rek buñ saccé wala ñaandal
1: ndax auto li ci gëna metti moy alaaj buñ dawé def liñuy def tay buñ xëyé tapi safar benen numéro auto feek wala balut mëno ko contrôler
0: lol de werna
1: ah yow da yo xey tafa numéro bu su anga taf benen dkdl riso bu ne nga def
0: han jaadu
1: li ngay wax rek dañuy wonar loxay tak de yowara ligey buñu dappé arata ki yoon ñene nañ ko bayyi
0: waaw
1: barki dem ra amna ko fo fiir ni da ubi buntu rek bu deeku
0: ko fa
1: mom ku wala ni rek da wacc ci porte daw to ci fa ci auto ba dem
0: waaw
1: lool moko waral bu fekkone amul intervention du ko def
0: ci
1: am tu ka dal sol kilo yu bon yo xamne day omi day genn ñu sol ay cab yu bon di yok musique bi te kenn wax loola fa am riba ba ak taxi téwër yo gis ñaar fa ko ci yu du te xasil ñi def yep musique
0: jaarout
1: lan la han da ko bu sel be ko bonne ka nga wara def li neex señ muntaha di ci xey di ci gont liñu téré bu ko jégué
0: muy deug de
1: waaw ñang ci ar ñep di gëreem ñep
0: ngi lay délo ciar
1: ci ar wa ko señ tuba ñep rek bayuñu kenn rek
0: waaw ma ngi leen ni nuy leen ciar
1: waaw di ciar wa tundu rek wa xurum bakk rek mbi leen jaayen
0: waaw
1: bu jaxata rek ma leen nuyu nga ñep rek
0: deug la
1: waaw ak señ bay baram ñom ak señ tulay ka jégué ñom ak ñep rek
0: lay deug la ndjay
1: mbakk gadja gadja yoy xam nga len ar gadja gadja ñom ñep rek
0: lay ñom bashiru gadja gak labi ñom cheikh gadja gadja ñom ñep
1: wala min gadja gadja ñom bayu ngenn
0: ibra djagne ñom ak ñep
1: waaw ibra djagne ñom mbile ngiak taxok tawak fep rek bayu ngenn
0: am do bara gay ñom ak njobati ba cheikh gay ñom
1: mom kay tawak kay jobata ba
0: ma xam fofu
1: sama mam la man
0: xamna ko de
1: waaw donc don def sen tour def barki dem rek
0: mbay sek don na mako wax
1: wallahi wallahi deug
0: la yalla yag
1: aw man ma ngi won njaay nak njaax bima deppe nak lañu ñuy doga def
0: deug la
1: malik ge nga
0: waaw barakallahu fika serigne njaay touba bok ci dara ji tol bi ak liggey bi yalla fay ko ci barke borom touba kon ubbi nañu antenne bi noni rek ngeen di def 88 628 06 18. Allo,
2: salam alaykum.
0: Bismillah.
2: Salam alaykum bay ndjay, ñu ngi ziaré ba.
0: Wa alaykum salam, ma ngi lay délo ziar. Xamna kaddu gi dé soufé lol.
2: Jeng la do taxi touba. Jeng.
0: Né xamna bu yëkëté kaddom dé lay gëna ki dal.
2: Wa kay bay ndjay.
0: Mbacké.
2: Ah ñu ngi ziaré Alhaji Jeng Touba.
0: Alhaji Jeng
2: waaw
0: Touba
2: Mamoun Niass waaw Khalifou Mamoun Niass
0: waaw xamna Seydi Alhaji bismillah rek soufé na lol ci man waye xamna nga wax rek
2: Khalifou Alhaji Mamoun Niass Mamoun Niass
0: deug la
2: waaw kay ñoo ngi ciaré baax lolou ñu wax ci ndone man ci la yam ma ngi vidéo yi sax waaw ndox momu tour ci diiw gogu tour wal
0: waaw waaw yow di lo ci wax mu wër
2: waaw lolou nga wax lepp ci la tik sa bëgg video ya ngeen man ma ñess mo ci man daana ma tax sama do ci Dakar ñun ñoo nekkon ci monument Colobat
0: waaw
2: ñom bay bass ciun
0: waaw
2: bay ma jeng
0: deug la de
2: isaaxa balu sam
0: waaw
2: ñoo ñep ñoo nekk ndoon fofu ci keur Seigne Touba gogu ci Colobat
0: sétal li rek
2: lolu ngi wax ci la yam def ma fa taxawé dé wax na ak may gëy sax amna luma leen wax ni leen li baxul
0: deug la
2: man nga faa
0: waaw kuko lek dédé
2: waaw ci la yam dé
0: kuko lek dédé
2: bama fa joggé dama dem raxa ci sama auto
0: kuñ ci jaay nga lek ko dédé
2: ko di tapon ci man ma leen def ni ndang
0: wallahi deug la wallahi deug la
2: waaw
0: fatali ma tour bi
2: Alhaji Jeng seur tak ci tuba ñun ñoo nekkon fofu ci monument Colobane
0: ay waaw Alhaji Jeng biñi dor boba da soufane waye legui nak rek la nañ ba ma nglay deg mu leer nañ
2: waaw kay ñoo nekkal fofu ci monument Colobane ci kër gi
0: yena bax yalna yag
2: jere
0: je señ allah ji jeng
2: waaw ñom mamoun jaagne ak mamoun ñass ak mamoun tambi du ñoo ñep ñoo nekkon
0: waaw waaw deug la
2: wax
0: deug de ndari gad
2: waaw
0: waaw kan ak bax jere je jeng amul morom yalna yalla fay la kon leral na kon nañ kon wanena ne lima don wax werna mu ñew nak andi ci ak cieng kon nak mi ngi nonu kon nak ñu jël ki 88 628 0618 allo
3: baye bu lan jaay ci yaara na
0: baye abdoulah an delo na la siar
3: ni re ni di re siar
0: ma ngi lay delo siar te di la nuy may tam amin amin an
3: siar ba xamna ne sama turundo abdullah njay
0: ministre de transport bi waaw
3: transport
0: deug la
3: ñaanal barke turundo mo
0: amin
3: ak deug go sun borom def sun bëgg ci transport sun borom defal ko ñepp ko ñu transport
0: rek amin amin
3: xamna na ni fatu wa lañ dan fatu moy xamna ndirum faxe digënté hôpital Cheikh Oul Khadim bi ak Touba xamna faxe bar nañ defar yoni fak ko magal gam ni
0: deug la de
3: ci fatu wa daru ko for ne xare
0: deug la de
3: loolu lañ wara gis ni sun toll ni
0: wallahi wax nga deug
3: ndax magal ak daw fan ya ma ngi deug ñu naan ci daay jallon bu xolé li ci ci ay Jakarta mat na 60 personnes yo xani ay borom Jakarta
0: ci lañ de
3: wa ci lañ faap man nak ñu jëmaat war nañ ci def jangat ci li jall
0: deug la de
3: ñu bëgg transport diñ kat waxtaan transport Touba magal gal ñu defaraat yoon yëpp xalaat gal bi ci wett mbett yi daru mu Touba
0: deug la
3: ñu ba gël ko lo ci baax gor gor fatte wa daru xofor mesare
0: ah waaw
3: non nga wax ba tay ñu fakk itam bo ñëw ba ndiarëm bu dem dindi bu gut tax seen ñeeri ñew Touba fa baax la yoonu normal la
0: ñew ba danaka sall bu ciay wallahi
3: waaw ala nga jox ba ciawen su nexe bo jine daru karim nga jox ba jamoy ñew mesare do ñew ba hôpital Cheikh Oul Khadim mu nga jim tempu ba tundo di ba ca kaw daru karim
0: wallahi wallahi
3: nga ko jël dem
0: deug la de
3: yo yeb tay fast yu am solo ñu war ci jublu
0: deug la aka bax barakallahu fika serigne abdullah an wax nga wax ji de yalla yalla fay la ci barke cheikhul khadim kon de ngeen ko wa alaykum assalam wa rahmatullah mbacke bari
3: ma ngi lay nuyu bu baax di la ziyara
0: ma ngi lay delo nuyu bu baax te di la ziyara ah lo de kawena
3: wallahi la aji
0: tour wi di nan
3: ni do bam dama ko tardé mom ek mekk rede dama koy dig
0: tour wi di nan
3: ibrahima diop testiman
0: ibrahima diop
3: testiman waaw
0: wa ya bax way diop
3: yar na la lu bari bari bari
0: ma de lo la siar lu bari bari bari
3: ni ngi ñaanal na ko ñi di transport bu bes bi mu dim lañu transporté
0: abdoulane ndjay
3: transport ba ngi meli sabar ko tax
0: waaw mom day mon
3: bu neex way jowé nak jëndan ngey rek ñëw sama rek ni man damay transport
0: jaar wudde
3: parti ke leen ni ñoo ko taxi transport
0: lool de amna
3: o bari dañuy tenti den di leer nak di sakki du bañ ko nité xamné dañuy ci client
0: deug la de
3: en di nekk ci reñ bi nañ ci dimbalé mu ci mo dakk way ku bëgg transport dem wudi likay di ñi laaj
0: moy deug
3: a transport mu ngi taxé waaw ko mu transport wo ko dawal
0: deug la
3: ñi ñu dëkku ci réew di doom réew mi ñepp ngi dawal transport ñi réew réew transport ku ci xoo kenn xamul ci niiru
0: deug la de
3: metti na doofi ñu wax deug yalla
0: si ibrahima diop
3: ñu dañuy wara ay tanti di fa ñi kay normal
0: wallahi deug la
3: ñi ko ngir kenn xamul li lan la
0: kenn man mi jaaxal na ma
3: ah day na war de
0: toll la
3: ba pare visite ni bi dañ ñi dimbali
0: visite ne ba
3: nek ne ñom da ngay rewé da pare amer rek la ko rewlé bu pour ñi tang jër to ak jël sa pare amé jappul
0: sétal li rek
3: da ko pare amé neku ne yow da ngay yor auto bi rek la ko ko ré baray auto bi di jox pare amé da ngay tiré bu auto bi dem rek baan
0: deug la
3: béré na la débaray nga débaray bo waxé ñi la pare amé bi jappul da ngay rek ne ba sey pour ñu tang jër la man dapp nañ ci ñaar yoon da yalla xamné pare amé day japp normal
0: jaadout
3: bo waxé ñi la xala neexo lo lay neexal bu ci yoro bu baax lay neexal
0: xal
3: lo de lañ lay xana neexalo
0: kim
4: mais am nga na Sénégal bi yow non dal di nek ken mu ko wax dal mais ministre bi ñu koy ñaan mu dimbali ñu transport mu tekkel ñuko parce que wax deug yalla ay pecc ko na lool
0: di len wax ni wax rek
4: wa jere jere
0: ci radio diop
4: ay nuy ba ay lu bari bari
0: wa ma ngi ni ma ngi lay fay
4: jere jere wa
0: ci radio diop way
4: na ñay tu wax la ko dama ñu ci ci
0: mi ngi lay mi ngi lay deg
4: don fego ci mission deg na ko leg mu wote
0: deug la
4: jere jere wa
0: barakallahu
4: fik ñepp nak bayu ñu ken
0: ko lay werna
4: ñu do la wax deg yaar mom tek jour ñu koy saxo bo ñu deg bo ñu deg rew ñu fay ñu bu baaxa baaxa baax yeen da dañu ne ci tali fi xar rek mo tax mais ci liñ ko lañ ci bëgg wote
0: bu nexe yalla duñ la faté ti mukk
4: inshallah rabbi
0: sey ibrahima diop
4: jere jere bay
0: yalla yalla fayla
4: contane nañ ci yow gis nañ ñi taxaw ci transfert bu baaxa baax yalla yalla dole teewal
0: amin barke serigne
4: barke serigne touba mbak
0: khayartu amin
4: ñu bokk no riyaar ñun ñep
0: amin way
4: jere jere
0: barakallahu fika kon serigne ibrahima diop ma sha allah waxna waxi kilifa waxna wax yu werr té ñaan na ñaanal nañu ko serigne abdullah ndjay na turu yu borom ndjayen lima ko sant taxud de waye ndjayen dey warta gatchay té fan ye ñu genn dey ndjaye yi wonatina bopam kon nak nu jël ki 88 628 06 18. Allo
5: salam aleikum ba ndjaye
0: aleikum salam wa rahmatullah
5: ndjaye touba umul khura
0: sin pam ndjaye ana wa umul khura
5: ngi len lu bar di la tewlo
0: ma ngi len di delo nuy yeen ñep
5: di la ñaanal yu yalla ñom sal ka ñom ñep ngi lay delu
0: amin way señ pam ndjay amin
5: billahi wa umul khura ñe ngi lay deg ma sha
0: billahi ma ngi len di nuyu ñom ñep te len siara
5: fan ba andak wër wax deug yalla li ngay diglé de mom ku ci nek mom yakana test do ko def
0: alhamdullilah
5: ay nak yam na la yalla la fal jatt rek
0: amin amin
5: ta sa ci gëna am barke barke señ touba
0: amin way ndjay
5: baax na ndjay jere jere
0: sun xol sedd na lol ci yow guyu barakallahu amin serigne pam ndjay umul khura momitam di kenn ci dara ji ak tol bi ak liggey bi njobeen genn ndjayen dugg yena bax yalla yalla fay len ci bark cheikhul khadim kon 88 ngeen di def 628 06 18 rek ñu dolente bu ko defé kenn ku nek ci lam wara nek ñaan yalla gi yomb lol bu ko de ku xey ak jamm wacc ak jamm andil sa njabot seri ci way fekk len fa ak jamm lolou ndank ndank rek ko meuna may waye terreur ju andul ak tes xamunu ko
6: munu way ken
0: ku bax yaangi ci bir de waaw ku bax yaangi ci bir de
6: waaw bay
0: mbake bari
6: bay bay la gen
0: sa bay jeng
6: ma ngi lay xiar la ñaanal jam
0: amin bay boy ma di la ñaanal jam mayit
6: wax nga lu ma te waxate li nga do wax lepp lu ma te wax la lu leer la de
0: alhamdullilah
6: na ko ñepp deg diko def rek
0: wa lool la de
6: man dal yeb ko mo ñu deglu bo nopi li ngay buñu deg buñu deglu bu nga wax li nga wax nga diko def
0: wa def gi dem mo baxna ci
6: kon jam rek nan bay
0: te jamu joju len yene ñepp
6: ma ngi lay xiar di xiar so mam cheikh lu depp koy tawu rek
0: wallahi neena mi ngi lay delo xiar
6: di xiar e bolle lo ci dindi ak atan jonne
0: deug la
6: depp ko dama xiar la ñaanal jam
0: wa waw
6: serigne cheikh mbacke mo seenu bat yalla fi ak timir ko yalla fanci jere jef
0: aha jere jefati bay boy bay balla di baye radio bi di jaajeufal bu baakha baax bay bolé lo ci ndindi wa seigne assane jonnu ci ndindi wa seigne ibrahima ndjay ci ndindi wa ndjay touba ci ndindi bay mustapha diouf ci kéré ñong koy nuyu te diko siaré ak tundo yépp mayal bay wuñu kenn kon jere jeuf sun bay bay fall set setal numéro 4 ci juma ja ñi ngi koy nuyu bu baax di nuyu bokku yépp di ngeen xamane dal yeen ngi deglu seen émission la 8 est 3 mort sur 5 ni lay amé rek alarba bu jot bu juroom ñaare waxtu joté rek japp juroom ñenti waxtu dembi ak dikki bi dal lañuy waxtane di dolenté nak waye nu dun xastanté dun ngañenté li dal la code de la route diglé nan and def ko li la code de la route téré nan and bayiko li la nu sun mag ñu bax ñi digal té moy bismillahir rahmanir rahim gnaaw lab ga tok ne faax sante yalla ni nit ti sa ñaari yoxo ci bar bi dekk ci bismillahir rahmanir rahim fasiyene lo seen ag ci ak jamm loro mu rafet bu soobe yalla ku wacc ñaanal la té témer yu ne allahumma tay wax lu bax fa wam ci ku yalla rus ab safor noy moytu subohun mala nakoy moytu bu baakha bax togn nit def ko lu ko 10 ci kaw togn ko mo xam nga xam ko mo xam nga ñak ko xam xolam tang mo am yimi wax ganako boy yalla tawali xal auto bay dem muy wax dila dila ki auto bay daw wurud kon yeen conducteur yi bayileen xel bu baax ak seen apprenti digal ak nit ñi ngeen di yeb ndax li ci ëpp du ngeen ko yek waye ngeen di leen nab bu baaxa baax ci ñi jox haq ju meut seuk wacc way bu meut seuk ci client yi nga xamne ño tax ngeen di xey ko gont luñ am ci auto bi ci ñom ñoñu lay joggé le client est roi bu ko defé rek ko wacc ñaanal la ko wacc sant la ndax da nga dem bu suba nga ko bu soobe yalla mune may de bu soobe yalla bëgg na ma delu kon nak bu soobe yalla ma ngi lay nekk té bo dugguton ci momit auto bo dugg da ngay fay bu la ñaké téggine do ko wax lu mel nonu bu la ñaké téggine do ko nekk waye da nga ñu mune war na ñu mune bu soobe yalla ma ngi lay nekk nga ne ko bu soobe yalla dana ñew ngeen and yeen ñepp wolu yalla té ñaan ko lolu amna solo de lu ne mën na ci abaw xéeti mbokk yu nekk jëlante soxna ak tudante dom ak lu ne dem ba yow mi dugg ci auto bi sa fof doto dem diko yobante lool yeb da ci am mu dema dem di ñew sa kër di yobante ba mu ngi sogone gu jek lool gu melni diw waaw ki ma mu ne sama doma de kay may la ko mu ne ki dom boma ko maye mom ma jël mu ne baxna bo ñew may la ko de nga commencé bo ñew di yenti mburu juroy mi mburu baye modou ci la xamna li ma wax ak ñom baye samba ci am ñom ibra jeng xamnañ li ma wax ibra ndour te bu jekk de ndé amna fuma nekkon bu fa baye diu jaara bu fajeere ba kafa gi xéñ rek ñu xamné andi na buru aw lo tel tel la dem tol ñox la kaso kafé ak dogu mburu ñu diko ñaanal rek wallahi lasim lolu garab la won go rak nañ ko suxat mu jebbi kon 88 628 06 18 yene gi deglu seen émission la 8 est 3 mort sur 5 amna di nuyu bu baax nak ma cierno cham ci daru muhti 88 628 06 18 allo
7: waaw baye ndjay
0: mbake bari
7: man papa ndjay ma del ci wat dila siaré
0: wallahi señ papa ndjay ma delu wat dila del ci wat
7: non de la nga wax non de moy deug de
0: waaw
7: wa ba la dem bejan bo mbake bi muy dam dem lumbi mbalka di dem fouta di dem di wuti lalo
0: ci bundu
7: sa bundu wa sama keur ni jaay fofu mom rek mo fa nekkon keuru olof fa lañ daan dal
0: setal li rek
7: wa yalla xamna chauffeur ya fa yam fa daan andal amna ño xamne sama ni jaay mo len ma len jabar billah
0: kon nak mi ngi nonu
7: yalla bima tim xamna li nga wax ni ma la koy deggal bu baax
0: kon alhamdullilah
7: waaw baax na jaay
0: jere jeuf jaay dimbali ti nga no ti jere jeuf señ papa jaay umul khura kon li wax werna de ku nek de xamna baye alaaji dem bajan ca mbacke baye sulay ñang ca mbacke bay alaji mam pilor ci mbacke mu dan dem saaju joge fa di dem ba jaaga gannaaw jaaga faasu lol ak mirina geey ñu demone ba dan ko samba guddii fonk gum fonkon liggeyam ak yor yu lum guddii guddii dana ñew motax dañ na wax da ñew de leela nga dan dem ba ñepp teud bool ba tiku nga xol ci sawu gis lumière yi ni mi tapé garab yi mu melni garab yi leen di sempi di sampu fe ba ya gëre nga gis mu aksi yalla yalla defal ko dowal bu yiw baye dem badian momut gina ko deg baye soulay ñang la même sauce baye alsane pilor baye soulay ñang ñom ak sun bokki sadio yep kon nonu le sefor dan amé ci dekk yalla xamna ni amna ko ñu xam mam may sa ñang sunu xarit la won ndax boone sama xarit la demel dang ko xëc ci taf sa bop sunu xarit la won pap tia mi ngi way deg magat bi ngi may deg wala usenu lo mi ngi may deg mam may sa daana ñew jaaga taxaw ci mbedd mu feug sama soxna mu tité ci nelaw mu ne ko li fi ne indi ko ndax boba daan dem ma nga daan dem ciondox boba bay ibrahima silla ci mure la daan dawalal di joge mbacke di fa jaar di dem ciondox bu ñewé day feug sama soxna mu jog mu ne ko lu fi nek indi ko mu daal di jël rer baag lepp bu dé lu ñeex la lu fa du fa mëna nek ci xéti xéewal daal mu jël lepp indi jox ko mu daal né ñëmb ya bismillah ñu xiyewlu ba nopi ñu jox ñepp naan ñu naan ba mandi mu daal né ko nak ma ngok loolu da naan am bu jekk jawari sofor du pass doomi sofor du pass bayyi sofor du pass sofor fu muy dem tepp sofor nek fa buy dem da yobbu seri ci buy dem bayyi fa dépass lo fa fekk muy sa ñeël lo fa fekk ñu yakko jox la ko jox ko ñi nga yeb li mo doon am bu jekk nañ ko dello ci di nuyu bu baax Ousseynou Diagne ci ndindi xamna li ma wax bayyi modou ci la ci kër kab bu xamna li ma wax magat bi xamna li ma wax di nuyu nak bu baax soorna ci xat jeng ku yaan nak ñun la 88 628 0618 ku baax
8: assalamu alaykum
0: bay fal sek
8: den di ziar
0: delo na la ziar de
8: man da xana li do wax lay tambale
0: wa bu lay neex
8: ci diw ko nga don wax
0: wa tambali ci

0: yow ñu ne bul ga bul jaar ci autoroute bi bu fi ken traverse bu fi ken taxo bu fi ken doxé tank ay nit mëna am garage ci kaw ka fay taxaw di coxé di yeb birëb ye duma wax fi ñi jëm day yor day bind ay numéro ngi kayit sam yor di rappel ngay wacc pom bi ne teul la yem ci auto yu taxaw di yeb ci réew mo xamné né réew mi réew yoon la lama ci gëna nakari nak suñ ko défé soriwut ak kër président assemblée bi koku jaaduwul fiñ taxaw def arrêt soriwut ak fi centre mi monté suufu pont bi koku jaaduwul autoroute kenn waru fi dox ak tank kenn waru ko traverser waré suufé nek di jaay waré suuta yoram jaayam waré su ko rombu dal autoroute dal dañu interdit tank kon bo ay nit bëggé def garage ci digg ba bu accident bu fa amé ñoko tay ñu jël ki 88 628 0618. Allô,
1: assalamu alaykum.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
1: Wa ndongole Allah
0: wallahi xamna ko jong nong lay siaré bu bax.
1: Wa ñi ngi siar bu bax bax
0: jere jeuf jong.
1: Wa di ko wadde
0: deug la.
1: Wa di len balu ak di len bal ci julli gi ñu joge
0: bal nan la ak yow itam nga bal nu ci julli gi ñu joge.
1: Wa yalla boole ju bal
0: amin barke serigne bi.
1: Ñu téwé ko déwél yu bari.
0: Amin barke sëriñ bi.
1: Bé ñu wéssu mom dama néwon def ko motax mu recc.
0: Dëgg la dëgg la.
1: Waay xam na na ngeen daan def rek.
0: Ah non rek kay wa waxtaanu pël.
1: Aha.
0: Ñu ci romu na nga bax dé.
1: Kessé.
0: Kep.
1: Ma ngi am ba way dégg légui moy ki bisu technique ji waaji doon wax préambule am bi.
0: Waaw.
1: Xam na fof la duggé sa fof la commencé téwlo. Waaye li ci des rëcc na waaye xam naa dam daan mel rek.
0: Wallaay jong wér na.
1: Non non non.
0: Dëgg la dëgg la.
1: Xam na lu ci ëpp loo demeewut xam-xam ndax daj ak ñu lay xelal di la wax. Noonu rek lay mujj.
0: Dëgg la.
1: Waaw problème bi am gën a am ci Sénégal ci bitti technique. Ya da nek ak ni jité walu gogou.
0: Waaw.
1: Kenn ko ci xam af yef yu am.
0: Deug la dé.
1: Man lu ci ëpp ni auto bu ma yobul sama bop. Wala sama nit ne ma sétal ma sa bu démé pass ji ba ñew. Bare am bi dina del ci wat ba wañi.
0: Ah ndax bu dul auto bi day tang jër.
1: Bu dul lool day tang.
0: Day tang.
1: Ba ñuy waxé né baax na bo ci dawé ni. Plaquette yi lu ci ëpp day lak.
0: day lak
1: legui ngay daw di daw fek xam nga legui matière yi ëpp ay ci la rek ay fabrication la. Plaquette da daan daw ba jeex tak ba fer bi genn. Legui amna ci yo xamne day décoller jeex. Day décoller bo démonter plaquette bi wéñ bi day jaar fele. Garniture bi jaaré né
0: deug la.
1: Wa legui nak bo né nit ki obligatoire na frein à main bi japp ba bo défé première débray auto bi du jog. Di nga yaq
0: de
1: té auto yu bëj ni ci néwati na ci yo xamné forodo lay am
0: deug la
1: étrier arrière bi moy yor frein à main bi. Ben câble lay doon bu koy tiré wa ila ben machine bu mel comme dynamo. Boy bëccé frein amé bu bouton bi lool moy tourné naj plaquette.
0: Dëgg la.
1: Waaw mu nekk frein amé.
0: Lu
1: ci ëpp daal moom saa bu démé fële ba ñëw visite technique. Man dama koy wàññiwaat.
0: Dëgg la.
1: Lu la boo ci dawee noonu yàq moom.
0: Da nga koy yàq.
1: Da nga koy yàq.
0: Dëgg la.
1: Waa nañ gën a yëram nit ñi dimbali leen. Jiital ñi xam ñi mel ni yéen. Tey yow moom waroon ngaa mën a doon bay koo doonul ministre it waroon ngaa mën a doon directeur ci lu jëm ci wàllum transport.
0: Gaay de moom ñoo ko
1: rek. Di Jaay Touba. Waaw man moom buñ ma fal dara daa tax.
0: Bañ a fal laay.
1: Waaw ñu ngi tuub nañ boo dut waxe xam-xam man yéene rek laay demee moo tax.
0: Yow moom xam-xam nga.
1: Li may wax dara damay attendre rek di wax.
0: nga bax rek
1: wa cheikhou serif yetem
0: ah
1: mom gaay ño len gëna yok ño len gëna def lo ay dégâts parce que ño len new faawu ngeen jaar fi ba bax ku fa jaar rek ba ñu ne la débal da ngay japp ni lima yor mom bax na nu ma neex lay def
0: gis wa tay rek amna accident ya ci
1: dino
0: wañu ñaan ko ko def ci sama xel ni tay rek amna accident ba kenn de ca
1: mu ngi nonu
0: ah waw
1: te dega yi man yi ma ci fekke yeb vitesse la
0: vitesse la di
1: vitesse parce que xam nga amna lo xamne pono bu bes 0 km sax defal bañ la ci limite bi mu wara daw ci vitesse aller bi nga xamne ni ci la wara yeb sa bu ko passé dega mom tout moment mon na
0: deug la
1: wa legui da nga dem jënd pono bo xamné nenañ wala la
0: bes
1: xamoo ñaata at la daw ba ñuy fabriquer pono bi dekk bañ ko programmé won ak bi nga ko andi du ben
0: deug la
1: même pono bi ni ci wara daw sax dekk bi wara daw lool non programmé la
0: wallahi deug la
1: lool lepp am na wa legui da nga yor pono bo xamné xamoo ñaata at la daw monté ko da daw yedd ci def yedd ci yow rek lay jup
0: du meuna nek
1: man bi bay joge na bambe di ñew fek cheikhou serif bu bes tak bi yeb dama taxaw bam tax
0: waw
1: li ci top day dag di rot dala dug
0: baña dug
1: waye bima yekke ba wacc dama waxu ba ci sefor bi jox ko loxo bi ko dama la fay di waye sama xol sedd na ci yow
0: ah très bien lolo bax
1: yalla xam na lolo
0: lol deug la
1: waaw tay ñu ngi tuub nak bu baaxa baax la
0: barakallahu yalla fay la
1: amin
0: waxna deug ñi liggéey auto yi ñi leen di wax ay nasaraan ñi ci ëpp duñu xol ci yaxu auto gi peinture bi du daw bu parabis tojul bo auto bi may ay pneu ka koy dawal nek kilifa rek bo ñe ñu yek li ala wax nak yalla xamne dem na Touba bo xamne terrain ji la sax te yobuma sama auto biñi ñew ñu dug auto ay bi ñe ba posto ndax dañu pias bi mu je fayé la ko ne señ bi de bu dé japp ni bo mané may posto dana bax bu ci rompoy bi ci daral gi gis na lélek ñu leen ko ay way bu do déwal ba fo mëna taxaw mu ne ma ci essence ba bax na mané ko fi nga mëna taxaw bax bam ñëw ba aksi mo droite na balen ma xad xam nga fé rek buñ fa taxawé dañ may tardel leen té lool gërut ci man té xamna du ngeen ko gëreum xolal ji wax ji téggino rek ngor waxon na ma nim tuddu dama ko faté waye ku yiwu la waye nañ déparé Touba banin aksi ñaari loxom yi bu dañé ci direction bi rek day changer vitesse waye sa bu dugulé vitesse wu ndaw day jël ñaari loxoy ne nik ban ekino wacc manako bul ban ni de bu ko ba mukk mune bu soobe yalla duma ko badé ma door ko feñu nak mune man dama len di deglu manako nak bul ban ni la wax bu de yalla dogal na mu diko def jombut jamono ji mu ngi deglu barke borom Touba 88 628 0618 yere jeuf seigne Allah Diongo docteur la ni baye Samba Diagne nekke docteur ko xam xamam match ci walu wata la ni baye Fall sek def ak ñi melni ñom vraiment nañ leen di deglu ndo waxal lu way di def ba ag ak jamm am nga bénéfice lo meuna def te ag ak jamm dara jégut di neugandiku nak sun mbokki njaamuri de tay mom deg guma len xeyna coupele ga fa jaar wala xeyna xarkati jamono ji way ñu ngi len di nuy ñom ñep bay daam njaay bay basiru geey ñom ñep dal en tout cas no ngi len di nuyu te di len siara bu le ñi ngi deglu kon 88 ngeen di def 628 0618 yéna ngi déglu seen émission la vitesse 3 mort sur 5 ni lay amé ci seen rocidé TL alraba bu jot bu juroom ñaari waxtu joté rek japp juroom ñenti waxtu dem bi ak dik bi rek lañ ci waxtane bay mo taala gay tay deggunu ko way señ matar fall kon waxon na ci ñeel ben ak nayet gi waxon na ne xawma kañ lay taw xawma ko de waye gambuna fe diw gata nga xamne ku fa jaar fumne am jafé jafé mo bu taw bi ñe yokku ci nak mo yeneen yoon ya bu taw bi ñe yokku ci nak tanayet bi ni gut kenn sa bu borom ndox mi sobe ko mu wacc ndoxam mi kon non buñ fi nekké di digé rek daanu ni mo mu ñew ne ni la asu boba luñ ci man motax nañu wañi yem gi warema tay jiem ci défar yoon yi ndar xawul soti buñ défaron wérn yoon rek wo xamné gis nañ ko mu neutax ni Seigne Abdoulaye an wax tay nga jaar péage bi ba tollu ndiarim jadd sa chamo ñew ba ndindi billahi bo jalle bu la nexé dem di ngañ diwan ma ngi jéglu di ngañ fofu la dem ba daru muhti ñew sandi jor wala nga ñew ba ndindi ci centre mari ba nga jadd sandi jor rombo layabe ñew ciey digënté ci xak lomène nga dem tiaxo ak mirina tiaxo daru dimbu dem ba genné fa kër to bay mbay touré ba dog yoon wi jadd sa chamu yek tali bi bu la nexé toti nga jadd ndi jor rombu sandamari tiawen bu la nexé nga prolonger toti dem ci rompoy bi nga xane boko rembé dem alom ga bu la nexé boko wéré continuer toti chamoñ melni kuy dem bay fall ga dem ba rompoy bi nga xane mo tolu jar rompoy jant mahwa jadd sa ndi jor wut ci kër baye beccu wut ci jumaay serigne cheikh ak kër serigne salih duggu bir touba yoon yi nga xamne manes na ci aw ba digg bu duggu bir touba bari na waye nañ ko ubi auto man te ñaaj ci ndox auto yi dañoo gatt ngabar nga bu yi bari na nañ defar ak yenti yoon yo xamne dañ fexé ba auto yi man ci jaar duggu touba wala ñu jaar ci ba genn touba bu yenti yoon yo rek bu baxé bu soobe yalla ñeppay am fuñu jaar ba genn tali bi nga xare day joggé ngaay mexé ñew ba mbacké kadior laata lola pékès ñew daru muhti ñew bir touba nga dugg ma nga sé baye daam dox tuti jadd ci chamoñ bay hôpital yi jëmul sa loxandi jor man nga jaar nonu ba rombu jant bi dem ba guyu bayelat son yoy ñu doon wax budé amna ay yoon auto yi man na fa jaar ba gennat ci yoonu mbacké wa bo jaaré péage bi ba ñew ci awé nitam so fayé dox dir mbartalu wër ko bu la nexé nga jëm ba ca suuf man nga dem bir touba fima limon légui bu la nexé nga ñew nga bu bo ñewé ba nga bu nga jadd sa chamoñ bu la nexé nga dugg bir mbacké bo duggé bir mbacké rombo station bobu jéggi djublu penko dir ngay nga fa juma ji jadd sa chamoñ dugg daru salam bo génné dugg bir touba bu la nexé nga prononcer dem ba melni kuy dem daru rahman ba ci ñetti poto fu ba cheikh diouf xam la bo jadé sa chamoñ rek lo ci do lu bir touba ndax fo jilé tali bu bes ma nga sé modou may yaangi tali bu bes bu la nexé bo duggé dir jadd sa chamoñ ñew buntu ko seigne cheikh jann astu mbay a gara su jaaga nga fofu bu la nexé nga jël tali bu bes tout droit dem rombu marché occas bi dugg bir touba ya xéti moulana waye nak bu fekke dañuy bayyi pax yi rek bu taw bi ñëw mbéd yi fess del daaw gis na fofu ben saret ci wetu kër ñang nga xamne dañu ñi tok ci sarat bi dañu yëkkat seeni tank tek ko ci buñ ko mëne wax marsipier tek ko ci nga xamne marsipier bi yow gisoko ak panu yi bu fa ci doxé bay xawasonu taxaw di guux ci ndox mi melni kuy naan xam nga lolu ku ci jaar ba jall ba gën nit nit mëna fa jaar tabbi ci biir ndox mi lu ne mëna ci abawo buñ ko gisé mennat gis ko ñaar wala ñet buñ déforon tali bobu rek nga xane mo jogaguy mbind jaar fi ma wax borom bu keur ñang ba genn yalla ji taw lu taw taw taw taw ndox ma versé dem sare yi ak auto yi def aller le tour bu son bi ngay gis fofu do ko gis mukk fofu ñu wax Dakar gi xol fofu nu mi mel ci ndox buñ ko défaré ba son bob bo fi exé ku jëm ci gédé mëna ñëw ku jëm wétu juma ja mëna ñëw bu jup ka Seigne Murtala bo ñëwé ba rombu Dakar gi wala nexé nga jadd sa chamoñ melni kuy ñëw jant bi yéggi mën mbéd mi ko ñaaral nga jadd sa ni jor fofu bu féké né amul ndoxit mëna sa fé jaar ba dem guy mbind man nga fé jaar ba ex ci tali bi nga xané mo juggé ndindi yegi rompoy bi wor ko dugg ci bir jumaaji ci wetu armel yi nonu man nga ci jaar dugg guy mbind wala nga jël sandi jor ñew bu fi boré armel yi fofu ñu wax gar bu ndaw wax deug yalla dugg bir marché okas man nga feul ci ba 28 man nga dem borobu gar su jaaga man nga jaar bu rang rang ba meli ku ñew daru salam bo ñew ba ci ray bi ci passa senio bi ci angal bi nga xane mo joge daru salam bo jaata sen jor ñew ci rompoy bi ñox total bi possibilité yi nga xamne manes na ci jaar ba auto yi yaale ci biir dekk bi bu deena ay yoon amna dara jafé wu ci waye nañ ko def waye do ay promesse rek dañu def nangam def nañ ci nangam milliard daw ren dañ ci def nangam ma deugati yalla negut kenn wax mon fessut bir wax rek fessut bir te nak mom lo meuna def lum niw ni wala bo def dara sax ñom duñ méré kenn bo ñëwé rek ndab lo andi ñu duyel lako bo défé xam nga bo defut xam nga wa yalla umpulewul dara bo ñëw ñu ñaanal la rek waye sa jëf moy de mom nga sa yéene ji nga ñëwé mom nga yobale defo dara tem bëgg am lu ne mënu la nek señ bi du nax kenn nagi jéglu way kenn mënu ko nax fo ñu baye xel ci loolu xoolal digënté gara su daru bi wuti jakkay soxna momi ji wala jakka baye ñuga lañ ko daan wax bu ñëk fofu da daaw ma taxaw gis ci wetu guuy cheikh ibrahim nga yegg saret joxe 500 mu jegil la saret di waye ku yegg temer ñu jegel ak temer lolu jekku rafetut jaadut te serign bi mom jaral nañu lepp yow na nga diko def defena sandey da liggey wala serign be la baxé ah señ bi lim am mo gën lolu lim am mo upp lolu kon vraiment 88 628 0618 yeen ngi deglu seen émission la 8s 3 mort sur 5 sun badian awa cham touba janat firdausi waye badian fama fal touba jemul señ bakki sar gede buso ñi dañuy and ak ñun alraba ju nek ñi leen di nuyu bu baax baye ba ci jabaay ananga waye baye sidi fay ananga baye cheikh kewe lu ngeen ñi dolli ci waaj tayu nawet bi nga xamne tangor wi nu yekte fi nu nek bu deme ba nga yene jabar yu soppi ko rek jeegina dayo ndax warta tang kon 88 628 0618 ku ñu bëgg dab rek fofu ngay jaaré andi li ngay japp ci émission bi Seigne Moustapha Seuy ko ci japp la ñu koy nuyu bu baax te diko siara waye mu samb ci marché Tilène bay biran ci ci marché Tilène Amidou Ndiaye ci pompier ak mbolé wa pompier mangena jaar ci 88 628 0618 dablennu di jaajeufal bu baakha baax Serigne Siaka Mboup bay magget ba yara table feray jibi ndour jibi ngom Ibrahima Diouf ak bay fall sek waye bay fall jonnu waye Serigne Ibrahima Diouf ak mbollem kuy rek karapit Serigne Babacar Sar moy sofori karapit waye Serigne Djili Diop di sofori taxi bagage ci Asalem 1 fi ci Asalem momit gën nañ ko deg waye Serigne Aliou Fall ci Casba ana ngeen li mom yena ko mom seen yef la dan fi dolente dun ci ngagnante mukk Serigne Baye Diouf Serigne Daour Dia Serigne Abdoulaye Yad Serigne Aliou Sey ana ngeen Serigne Soye Bouba Diane ak Baye Matar Badiane ana ngeen kon yeen ñep mën ngeena jaar ci 88 628 0618 lunu way andil rek nu doyloko waxtanu peul dun ci rom na nga bax ndax beguno soowo waye beguno werante kon lunu way doli nu jël kon 88 628 0618 lawité sa ngok 3 mor sir 5 ngok xamna né wërgul bu mujj bi ci lañu nek bëgg Serigne Bassirou di Baye Fall ñong koy nuyu bu baax Serigne Modou Serigne Aliou Nguer Baye Moussa Thiam ci lamp fall ñong koy nuyu kuy and ak ñun la ak Serigne Abdoulaye Sambou momit kuy and ak ñun émission bi la borom alcorane ji ak ñom farba kon yeen ñep rek man ngeen jaar ci 88 628 0618 ñi leen di neggandiku yeen ñep rek Serigne Mbaye Ndiaye on wit ku ñi doli la ak kul ku dib sefor rek su ko defé nu waxtané ko ndax sun gan gu bes gu tedd gi bu nu nexé jajjiko bu nu nexé fugluko bu nu nexé teruko ba gis lu nu ca doy nu ana doone akasa way yalla xamna ne du ne mukk baxna te gisunu ne baxna ndax kenn mënno yakal sax waye nak cey bala ñu la jaajeuf da ngay def rek lu jër jaajeuf xarito wun ci ak kenn nak nun Serigne Touba deug deug Serigne Touba sunu xarit Cheikh Ali sunu xarit lolé moy doyna sax tarara rek kon mu doon seen émission la 8 3 mort sur 5 ni lay amé rek seen reçu DTL alraba bu jot bu juróom ñaari waxtu jote japp juróom ñenti waxtu dem bi ak dik bi lañ ci waxtaane lindu ci loon ci walu waxtu daamat sekk bu kenn toxal ak degloom bëggu do xababal waye ñu xamne radio radio dafa am ay programme ñu Louga Touba yépp wa Touba yépp wa Dakar yépp wa biti réew yeen ñepp ñu ngi leen di nuyu way ñu ngi leen di gërëm ñoo leen di siaré Alhadji Habib Lay Ndiaye mo neewon ci kaddu gi ci walu machine bi Mam Cheikh Lo ak Serigne Aliou Ndiaye ak Alhadji Ibrahima Cissé fele ci Touba Serigne Abdoulaye Sam ak ñamu fa nekkal waye fele ci Louga Serigne Cheikh Lo ak ñamu fa nekkal kon dañuy dig dajé ñepp gaaw ñaari waxtu japp ñet waxtu genn walla kon wassalatu wassalam ala rasulillah jam ak jam jeure genn jëf ba benen yoon.

0: dañi dañ ko amone diko sam lolou nga gis ni ngoy tambalé diko ñak waye tam ñu gis né jafé jafé yoy gën na fess ci réew yi nga xamné ni ay julit ñoo fi dund réewu julit mo dem fi nek ni yëngut na rénté gi bari lool la fay yaqku ci adal bari lool ay daw laq moy ño xam dañé na tiñal bañ daw genn seen réew laqtu ji fenen bari lool ci réewu julit té mo né bo xolé ñu né ci gënaaw lool diko yëngal diko doxal ñepp ñom bo leen woyé dañ nan ñom ay julit lañuy woyé seen bop kon jot na fa ay julit tassé ñu ñaan suñu borom gëna ubbi xol yi nit ñi waye dem deppata xol yi ba jafé jafé yoy réew julit yi dund mëna wañiko ndax jafé jafé la yo xamné ni limi sank suñu waxtu niñ ko nara gisé ci kanam bari na lool lool lool da nga dem ci réew wala digënté ñaari réew julit ñuy xex ak guerre dir bu yag ñi xex te bo len lajum deug deug lan mo len jotale duñ la mëna wax lu leer nañ bu ko defé yak nañ seen alal ray mbolo mu du jeex sank ci waxtu wu du jeex bo xam mënuñ ko dabatal yenen rew yi nga xam ni xeyna ñom genn nañ ci guerre yoy sax da ngay fekk ñu dugg ci ay négociation ay waxtaan yene dañuy waxtaan seen bir waxtaan wo xam bi jeex muko te du jur dara ñu ñak ci waxtu bu bare bare wo xam momitam dañ koy té ay waxtaan té fekk na jur dara lool nak day tektel ne kon ñun julit yi sagane nañ temps waxtu ak jamono ji ni mi doxé ak nim gaawé ak xew xew mi wëlbeutiko melna ñun déss nañ ci bayyi xel lool lool lool manam qima waxtu manam valeur waxtu valeur temps momit dañ ko sagane lool té temps nak boko doon nat yang koy nat ci waxtu yi lañ ci joxé lañ ci défar té mëna yéwénal sé mbir mëna
1: yéwénal
0: nga bok wala mbolo ma nga bok loola ca ngay natté ba xam sa waxtu yang koy jëfëndiko wala jëfëndiko woko ni nga wara jëfëndiko xeyna amna lo xamni nak lég lég bokoy wax day rélo mëna la rélo waye so ci xalaataati ba ci biir manam ay ñoxu ñoxi xol wala bok nakar wu xol la lay jural moy ñun ci suñu barab yi ñu baaxo nek di fi dajje di fi waxtaan lele nga del nak nit laaj ko señ bi ne ko yow suba ban programme nga am suba man nga gis mu xalaat lu yag seug lu yag siginé la suba di omo programme koku nak manam moy bisub lam bo xamu ci programme moy nit ko xam wax de yalla mom ay mbiram matna xolaat te lolu melokan la wo xamni ni fess na ci suñu biir kon da fay feñal rek ñun ni sagane waxtu ndax bisub lëmm nga ne ooma ci programme tay doom adam andakum xel lolu mom tektal la ci ne yow xamo valeur waxtu waye amo ci ben yeg yeg xeyna sax lima ci gëna tektalo modi ne tomb bi biñu ko joxe ñu war ci geestu bokku na ci jéggu ñu ci ñëk def moy baatu waxtu mom nakal lañ koy waxe ci wolof geestul ko sama bop lu bare bare waye wax deug yalla amaguma ci baat bu koy tekki deug deug na waxtu baat bi arab la kon waxtu ci wolof naka lañ koy waxe geustul nañ suñu bop gisaguma ci baat buma doy joko na ci ño xam tam la wolof melna na ñor na len lol ñi ci defi geustu waye kenn waxaguma ci baat bo xamna ni moy depp ak baat waxtu tamé doon baat wolof ndax kon lolou tektale wut ne kon amuñu yek yek ci waxtu ndax lu tolne jamon lu tolne tol ndax jamon ak waxtu wut ne dañ ci ñew ci kanam tuti lu melni waxtu ak nim tollu lak wu ko amul da fay melne dess na la ñor nam la wara ñoré té ñun demb ak barki dem arab daf ñoo dab lak la waxum daf ñoo dab kon war na no xam ndax la jitu lak arab dañu dab ndax dañu amuton waxtu wala dañ ko xamuton wala dañ ko yitéluton kon lolu gisaguma ci tontu lu leer nañ té moone day doom adama ak dundum wurtu xol ben sa ben seconde xaju seconde sax ciers waru ci dem ci ak nen te nit ku nek warna xamne dundum mom lum yag yag boko organiserul amul njariñ wala bok du jur njariñ dama wara jur ñu wara baye xel ñun ñepp ne xet yi mbolo yi ñi ngi rawante ci liggey ak farlu liggey bu sérieux tek ko ci farlu ak yité ak nango liggey ci lañuy rawante waxtane kuy liggey liggey bu farlu nak te respectul waxtu nak lolu yaq

0: bala nga meuna liggey liggey bu sérieux deug deug day fekk nga war mal waxtu waxtu nak buñ ko waxé baat bi ci arab moy ben xaat ci jamono bo jëlé jamono dag ci aw dagit mu tambalé fi yam fi loolu lañu tuddé waxtu loolu lañu tuddé waxtu motax yenen pass pass dañ nan la moy digënté bo xam la ko jitu xam nañ ko waye nak ci mom lañuy xamé la ci mujj kon waxtu moy nga dagit wo am ci jamono mu tambalé fi yam fi loolu lañuy tuddé waxtu am baat bu tombe mom ñu ko wax miqat miqat ci arab moy waxtom lu nek waxtu wang koy def moy miqatam muy ne kon waxtu bu nek dafa am lum deppol ñuko tay def loolu ci loolu moy miqatam kon waxtom lañ koy tuddé ci wolof am nañ ay baat ci wolof da la nga deg ñu ne njël wala ñu ne suba wala ñu ne yor wala ñu ne njollor wala ngon wala guddi loolu lepp di ay dagge ci jamm waye bu dagge bu ci nek amna lu mu gëna deppol ci luñ ci wara def lo xam mom la gëna deppol ci taxaway mar soxan di wax nan ndax wa dekk bi dañu japp ne mënu ñoo bayyi ba suñu borom dafa ñom dañu japp ne suñu borom mënta bayyi ba waxtu yor jot ñu tok ci digg penc ma wala ci mbedd ma di fo yalla fekk leen fa lamiy sotti seen kaw sotti ko seen kaw afa amin ahlul qura an yatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun ci waxin alquran wo sew bu am solo amna ci moy ne dañ ci gëme ne waxtu yor du waxtu fo am po depo wut ak waxtu yor waxtu liggey la nit ki dafa wara xey dem liggey kon yor ci sa war la wara fek ngay liggey waye waru la fek nga nek ci am po kon du waxtum fo kon depo wut ak po te lolou buñ xolé sax ñi organiser walum po yi sax te diko nas ñom te xam waxtu deug ñom ñaar lepp ci po yoy buñ ko organiser ngon lay doon activité yi ci buñ koy def duñ ko def ci suba gi waye ci ngon gi lañ koy def kon nga xamne waxtu wu nek amna lu deppal lo ci wara def nga tan lam deppal nga ci def lolo lu am solo waye nak amna ño xamé wuñ guddi xamé wuñ beccëk xamé wuñ ngon xamé wuñ suba xamuñ luñ wara def ci waxtu xamuñ wara def ci wax koku nak man na am lu bari faat ko lu mu warona def wala lamuy def duko jural ñariñ dañ doon sentu ci mom kon waxtu ben xaji ci jamono buñ né jamono nak mom moy li yol di dem xew ni mi ñëwé di jall di dem di wëy nga xamné xamaguñ ñun fam yam day ñëw rek di wëy lool moy jamono buñ ko don misal dañuy melne mi ngi melne ndox muy wal di dem dex wala ndox bi wala ngand di dem su fekke dang ko bayyi naturellement non defo ci dara rek du delu gënaaw ndox mom du delu gënaaw day konné rek dem naka non tam jamono moy li nga xam day ñëw di jall té du delu gënaaw lolu lañ ci dé jamono kon jamono moy xew ni mi ñëwé di jall yef yi ni mi joxu jall non té delu gënaaw lolu moy jamono lañ cey dag nak mu tambalé fi yam fi lolu moy waxtu motax kilifa gu mag donon borom xel mu rafet dana ko jangalon lu am solo ñu war diko fatalikou dane won demb moy ëlëk demb wessu na té ëlëk ñëwagut kon nak tay rek mo fi nek tay joju nak tay la baatu bolof la waye niñ koy déggé tékkiwul ñeen ñaat ci waxtu ak ñeent lool day firi tay waye tay da fay firi fi nga toll jamono ji nga toll rek moy sa tay mëna nek ben bis mëna nek wër mëna nek sax ay at waye moy tay ji nga toll gannaaw ba nak demb mo woy na té mëno fexé ba déllo ci ko mom té ëlëk ñëwul kon war nga fexé ba tay ji nga toll bu ci ñak ben instant wala bok ben gendiku té defo ci lañ ci wara def wala bok jëfëndiko woko ci gën jaar rafeti jëfëndiko won kon nga gisé mom jangal nañu waxtu nim amé solo ci teunk bu gatt ngir am solo go waxtu am solo nak motax nit ñi nga xamné ni farlu nañ doom adama yi farlu té jëfëndiko seen xel ñom bañ waccé ci kaw suuf ba légui jox nañ yitté mbirum waxtu ak mbirum temps té moy jamono tambalé ko ci xalaat kat yu mag yi philosophie ñoo ñëk taxaw laaj jamono mom deug lan la lan moy deug jamono ndax amuk jamono da teunku ci bopam rek nga xamni teunkuul ci leneen wala jamono ak amam dafa teunku ci leneen day door am jamono am wala mom dafa am amuk bopam laaj nañ ko def ci gestu yu bare bay biñ gesto lañ gis ne jamono buñ ko bëggoon wax moy am natou kay la orbite moy fëlëk bi ni mi tourner ni mi doxé di wëndelu mo lañ koy natté mom lañuy tuddé jamono nga xamné kon su fekkonté né fëlëk amul orbite amul di wër kon jamono du am kon jamono natou kay la kon jamono nek rek am mi nga aju ci kawnu bi univers nak sun borom bindé muy tourner nonu muy tourner nonu muy wëndelo bo amu don jamono du am kon jamono am natou kay la ci yefin mi doxé kem ni wëndel go gaawé nak sa jamono non lay gaawé nami yéxé non lay yéx bu ci jëlone misal rek liñu wax système solaire moy ñun fi ñu dëkk ak planète yi nga xam ni ñom lañ bokal système bi jant bi di seen kilifa ñom ñëpp am juroom ñetti planète yo xamna ni mo nekk ci système solaire bi fim nekk ni planète yoy bu ci nekk bo do nat atam wuté nak atam morom ja kem ni planète bi jégué jant bi non lam atam di gaawé lum ko gën di sori am atam di gën di yéx atmi buñ ko waxé moy planète bi bu wéré jant bi ba mat lool moy am atam ci misal tay buñ jëlone planète bi nga xamna ni mo gëna jégué jant bi ñukay wax Autarite moy Mercure wax nañ ne am atam boko don nat ci sun at yi ñun juroom ñet fukki fan ak juroom ñet mom lay don manam boko don nat ci at suuf ñun suuf sun at señ wax nako legi ben mu nek ñet téméri fan ak juroom ben fukki ak juroom wala ñet téméri fan ak juroom ben fukki ak juroom ben waye buñ ko don nat par rapport Mercure mom atam juroom ñet fukki bis la ak juroom ñet matal amat bo demé ci Venus moy Zuhra mom atam buñ ko nat ci at yi day doon ñaar téméri fan ak ñaar fukk ak juroom ndax mo ñu gëna jégué jant bo démé Mirikh moy Mars mom atam boko doon nat ci at yi day tek juroom benn téméri fan ak juroom ñet fukk ak juroom ñaar mom lay tollol ci suñu fan nga gis né kon planète yi nimuy jégué jant ak nim koy soré atam nañ koy nat ci ni at non lay gaawé wala mu yéxé non waye amna ci bo xam bo fa demone tay moy biñi tuddé Uranus wax nañu am atam boko do nat suñu ati yi yor ñun day nek fan wéri jooni fan ak juroomi témèr ak juroom ñet fukk ak juroom ñent 30589 bis moy tollok ci suñu bis ñun moy tollok seen menn at bu fekkon nga dem ci Uranus wala bok nga né juroom ñet fukki at ak ñent ci suñu at moy doon seen menat kon nga gis ne mbir mi jamono lu yeme la suñu borom manam xerenteef gu maga mag mo ne ci bir kem niñ jégué jant ak niñ ko soré té nak liñu bayyi xel ci amna bidiw yenen galaxy yenen bidiw yo xamné ni gëstu kat yi wax nañ né ba aduna bi soso ba légui seenu lèr mi ngi daw di ñew té accéségul ci suuf té wax nañ né lèr kilomètre manam gaawayam moy ñetti téméri jooni kilomètre lay daw par seconde bu nek 300000 kilomètres mom la lèr daw par kilomètre bu nek té nénañ amna bidiw yo xamné ni fañ nek sénuk lèr départ na di ñew taxégul ci kaw suuf fi la xéxal lolu manam mbir mu yéme la affaireu fëlëk da fay lu yéme manam xel sax mënu ko xawa japp da ngay xamné rek magay suñu borom moy fëñ fofu motax buñu alcorane né amna bis bo xam dé tolok juroom fukki jooni at ci suñu bis ñin yam kan miqdar 5000 sana moy ben bis mom juroom ñet juroom fukki jooni at lay tollu suñu bis bu fekente ne yaangi gestu ci walum astrologie fi la xex dula jaaxal lool ndax amna yo xamne ni borom gestu kat yi ngi koy gis te yemina lool kon fofu nit man na ci tektalo ba xamne yef yi ni mu tedde mën ta nek ay jaaxal bu lu tombe waye nak xerenteef suñu borom mo ci fess kon jamono moy natukay orbite bi ni muy tourner planète ni tourner gogou ci lañuy nat jamono ci misal tay ñu ne la souf ci bu wéré bopam ben yon muy ñaar ci waxtu ak ñent bu wéré jant bi ben yon muy juroom mi ñet téméri fan ak juroom fenn fuk ak juroom wala juroom ben muy am at kon lolu yeneen itam non lañ koy nat légui nak bo bëgg lolu bëggono lèr sa bop rek yow sa bop rek bo xolé sa bop fim nekk ni tay bu fekke yaangi tourner di yeungutu nek ci activité di yeungutu day melni satan ni mi gaawé du bokk ak bo togon defo dara temps bi ni mi doxé day melni bokkuñ motax kon gëst kat yi yag nañu yitté wo temps jamono ak def ci gëst yu xoot bokku na ci li nga xamne geustu kat yi dem nañ ba gis ko tam moy ne jamono dañ ko bind créature la créature moy lo xam sunu borom daf ko bind manam nekul azali nekul éternel manam nekul éternel nekul fiñ lu jitt waye sunu borom dafa bind aduna bi bind jamono comme nimuy bindé motax ñom dañ nan jittuk sunu borom ci créa limu bind jittuk jëm la waye di jittuk jamono sunu borom dafa am mom dong jamono amul mu bind ay bindafon jamono am kon jittu gum jittu bindafon yi jittuk jëm la waye du jittuk jamono lolu xalaat la ci yu xawa xoot kon jamono ci bindafon sunu borom ci la bok bokku na ci li tektal nit yagna yitte wo jamono tam moy danañuy laaj ndax demb buñ né demb ndax dembe ñepp la wala demb ñen ñi la di tay ñen ñi lolu ab laaj la ndax tam demb ñun dañu demb rek way fi né fi ñu tok tay amna ño xam ñun fi ñu dund da naka seen demb la li fi ñu tok ni tay naan ngon ak yoy ñom seen demb lañ koy tuddu kon demb demb ñepp amul demb ñen ni mo am kon lolu tam batay laaj la bo gëss la bo xamné ni danañ koy def ci jamono kon nit yagna yitté wo jamono ngir nat jamono tam doom adama wutna ay jumtukaay yu xereñ yu bari yo xam da ci nat jamono ñukoy tuddé ay calendrier calendrier yu façon calendrier yu bari bari mo am tambalé ko civilisation babel babel moy civilisation bi nekkon digënté furat iraq jëm non muy bok civilisation gëna yag amna sen calendrier buñ daan naté bo démé ci chinois yi amnañ calendrier buñuy naté bo démé ci furs persi amnañ calendrier bo ñëwé ci julli di amna suñu calendrier bu ñuy nat lool lepp ngir mëna nat jamono man ko régl amna ci calendrier yo xamné ni ñing ko sukkandiku ci jant bi da un souf ci ni mi wéré jant bi muy calendrier gréco romain am calendrier yo xamné ñing ko sukkandiku ci wér ni mi wéré jant ni wéré jant bi am yo xamné dañ ko bolé wér bi ak jant bi waye luñu ci mënti doon dal façon calendrier yu bare bare ño am bu ci nekk nak bis ya ngay lim man na baña yam ak sa morom di wax kon jamono amna solo yag nañ ci geus nañ dem ba gis na jamono dafa bok ci li ñu wax ay catégorie catégorie moy pour nga mëna xam dara da fay am fokoy duggal door ko mëna xam manam dang ko duggal ci espace duggal ko ci temps duggal ko ci quantité duggal ko ci qualité duggal ko ci djiblu way orientation door ko mëna xam kon loolu ci ay am luñu ay maqulat maqulat moy li nga xam ci ngay encadrer mbir mi pour man ko xam lepp lox mënoko situer ci espace ak temps mënoko xam ndax ñom ñoy catégorie yépp solo il faut nga situer ko ci temps ak espace door ko mëna xam motax yalla kenn mënuko xam ndax yalla kenn mënuko situer ci temps ak espace kon jamono daf ñuy dimbalé ci ñu mëna situer mbir mi ci jamono ak espace pour mën ko xam budul lolu do ko mëna xam kon dal jamono nit ñi yag nañ ci gëstu gëstu yu xoot sax nak degi waye nga gisé nak jamono limi am solo ak geust yi ñi def limi xoot xoot doom adama mom liñ ci sank bari na lool lool lo diko sankit ci ay façon yu wuté ba taxna di tok diko waxtane danay am solo ndax patch bu mag ci sunu dund ñun leg leg day dem té duñu ko yek duñu ci bayyi xel digënté waxtu yi nga xamné ni xewlu mom lay jël ci yow muy lek ak naan waxtu mi jël ci yow ñu bari buñ ko calculer waye tan bari lay jël ci suñu waxtu bo ñëwé ci nelaw tan bari lay jël suñu waxtu waxtu yi ñi noplu nan dañuy dallu lu bari lay jël ci waxtu bo ci yoké nak suñu événement social yi nga xamni mom kenn xamul limuy gas yaq ci waxtu mom nim toll mënis ko xam ak yenn fo yi ñi fo ak yenn grand place yi nga xam dañ koy fréquenter té duñ dugg ci débat bo xamné ni du indi dara lu am njariñ lool lepp di waxtu wo xam mi ngi dem doom adam bayyi ci xel buñ la ci bëggono jox misal mu gëna gatt rek ñu jël nelaw nelaw nak xeyna nit mënu ko ñak baña def waye bo gisé ñi jàngalé tasawuf di ñu wax ngeen di neewal seeni nelaw dañu xam nelaw limi jël ci taw doom adam ni bari ñi dox la ci misal nelaw bu fekkonté né yow da ngay nelaw juroom benn waxtu ci bisbi té ñun ñu ëpp ci ñu dañ nelaw lopp juroom benn waxtu waye ñiapp ñu fekkon juroom benn waxtu ngay nelaw ci bisbi rek bo dundé juroom ñu fiat bo défé calcul bu ndaw da nga gis né amna ñaar fukki at yo xam dang ko nelaw ci juroom ñet fukkat yi ñaar fukkat yo xam dang ko nelaw kon ñaar fukkat ci juroom ñet fukki mom jappalé lopp dang ko tuddi ko nelaw kon juroom benn fikat mo la dessé té juroom benn fikat yi bo ci génné lek ak nan lim ci jël temps bim ci jël nga jël waxtu yi dal lim ci jël nga jël waxtu yi ngay fokk yi ngay ki la lay dessé du bari té mo né la lay dessé lim tout tout ci nga wara défar sa aduna défar ci sa al-akhirah kon waxtane mbirum waxtu sut rawat nañu suñu environnement biñu né milieu biñu nek waxtane ko gis nañ né lu am solo ngir gën ko teunk nak gën ko leral danañu wax alcorane mom naka lañu jangalé waxtu ak sunna si nga xamuñu diko leral ak mag ñu ñëk ñi ñata baxoon lañ jangalé ci waxtu suñu noppé dañ gis tam serigne touba lan lañu wax ci suñu digënté ak temps waxtu suñu noppé danañ wax lenn ci yoon yi nga xam ku bëgg jarño sa waxtu bo ci jaaré man na la dimbalé nga jarño waxtu ak yenn yi nga xam ni boko bayé xel day sank sa waxtu yenn comportement yi nga xam de sank waxtu nit danañ ci tuddu yenn su ko defé nak doora tejjataaj kon alcorane karim muy téréb julit yi telna jox yitté waxtu ak temps ak jamono té mi ngi déllu ci yitté jim jox doom adam ndax doom adam alcorane daf ñu jangal né moy wuta kono bi yalla ci kaw suuf mom la yalla def muy khalifa am ci kaw suuf day melni kon suñu borom waccion ci kaw suuf mission bi mu wara def da yabal doom adam ne ko demal defal ma mission bobu kon doom adam amna waccu way bu ko suñu borom jox bu am solo waye nak mission biñu yalla jox ñi ngi koy exécuter ñi ngi koy jallale ci biir jamono manam mënu ko def ci lu genn jamono motax alcorane teela jox yitte jamono waye tam mission bobu tam dañ ko def ay mission d'étape manam étape bu nek dafa am mission buñ la ci togg ndax lool moy tax nga mëna accomplir mission bi la suñu borom sante man bayiw ko non rek waye dañ ko def par étape étape bu nek ñu wutal la lañ cey def alcorane yitte jëm jox dem dafa fën ci façon yu bari ak contexte yu bari yum koy jëfëndiko leleg nga gis wutal ko tur yu bari bo gisé batub dehr batub hin batub an batub ajal batub yawm amat sarmat khul abad azal yoyep jamono lay tek ci waxinu alcorane karim kon tour yu bari nak leleg da fay tek tele solo soy jox mbir mi wala waccu way bo xamne ni mbir mi waye alcorane tam dañu yé ci jamono nim gaawé nimuy doxé nim gaawé nga gis guddii ñew di dem bis yi ñew di romb wér yi ñew di romb biñu woré daaw ak légui rek fukki wér ak ñaar dem diir bu gatt ngay tok ñu nan la koru gren gi ñewal bis yi ni ñew dem wér yi ñew dem lepp di ñew dem at yi ñew dem nga gis yow sa bop mu lay xollo sa bop ni ngay étape bi ngay joggé dem ci étape bu yag bu to ndjay lire bu touti nga won mënulo sa bop dara dem bam yag nga nek manam xalé bam yag nga nek adolescent bam yag nga nek waxambaari bam yag nga nek ab dori bam yag nga nek magat mënuto dara am doole ba new doole bam yag nga am doole newat doole ba do man dara nga diko war ko xol lol lepp nak étape bo ci nek amna lu muy wax ak yow xeyna nak langage bi mi wax ak ñun nak ñu bari ñun dañ ko xam nak gisu biir lay laaj mo tax sun borom wax ne bind gi ma bind asaman ak suuf waye wutale gi ma wutale gudde ak becc boromum xel war na ci mëna xalaat lu bare bay delu waxaat ñu neñu alcorane batay neena sun borom neena man ma jël jant bi defal ko daw daw nak ci arab mo nguur leer lañ koy firé waye daw ak nuur nak am nañu wuté tuti jant bi lim am daw lañ koy tuddé ci wolof leer rek lañ wax waye jant bi mo sun borom dama ko defal daw moy leer wër yu ma defal ko nuur moy né wër yu amul leer mom ci leeru jant bi lay tibbu di nuko jox motax ñu né mom nuur la am li jant bi am lolu mo tud daw ñaar yépp nak bu dé ci wolof wala bok bu fekkenté amna neneen firin ci wolof ñu xam ko baxna waye dal liñ ci xam ñun leer lañ koy firé waye jant bi mom mo am leer wër wi di tibbu ci leeru jant bi di jox suuf ci sun borom nak ne lolou mako def waye yalla nenañu jant beek wër dama len wutul ay keur niñ amé keur non lañ amé keur ñom ñu koy tuddé ay manazir keur gu nek dañ fay def nangam mi fan jant bi ñu sal keur sangam dana fukki fan ak ñet keur sangam nangam non lañ koy doppé kon at mu jot dana wër keuram yépp doora ñew bu ko defé wër gum wër man nak mu jox la ab lim ci ab jamono lim ci jamono yalla nak ne lool lepp dama ko def ngir ngeen meuna nat wagnii seeni at nangam at jalna nangam jalna li ñew mom xamuñ ko way nangam at jalna mune ngeen meuna xam seen at meuna régler seen bop tam ndax nit ki tam bu fekkene yow gëm nga ne bo dundé téméré at saw fan guduna kon bu fekké sa dundu juroom fik at dem na ci wala juroom ben fuk war nga xolass bop ne kon kat warna xol ba xamant juroom ben fik at yi wala juroom ñet juroom fik at yi lan la ci def luma waron def ak lan la ci defut te waron ko def moy hisab kon bis ya nga ñew di jall gudi ñew di jall han at yi wéri bu ci nek nak dañu wax ne nangam woy na ci seenu dundu kon man na am nangam mo len déssé kon na ngeen ci profito ci li dess bokku na ci li liñu alcorane di jangal tam te muy xérenté manam muñu xamal waxtu batay moy suñu borom ñu sédélé guddii ak bëcëk guddii mu def ko waxtu wo xamné ni waxtu dallu la ak noppul ak dal bëcëk mu def ko waxtu yëngutu ngir wuti lu lew lo mëna jëfëndiko nun nak amna ci ñun ño xamni xamé wu guddé ak bëcëk dañuy nélu guddii dañuy nélu bëcëk gi du dox guddii gi wala ñu togg guddii gi waxtaan nélu bëcëk gi loolu xeyna lu am solo mu ne kon guddii gi mako def muy waxtu dallu beccek ma def ko muy waxtu yeungut ñom ñaar ñepp nak bo len bolé mo lay xamal naka nga wara doxali sa aduna ndax mi ngi ñew di jall té woor la né nak bis dana ñew ñu régler la sey mbir mën ta ñak té war nga ko wajal bis dana ñew nga delu ci sa borom mu régler sa dund waye tam fi ci aduna bis dana ñew nga faatu ñu régler sa dund ndax diw mi bam nekké ci dund aduna bi lan la fi def ak lum fi defut ban lum fi bayyi ak lum fi bayyut dañ la ko régler am gu am solo am waxtu am solo dama xone dañu gu waxal moy li ci yalla di giñ bari lum ci giñ da ngay gis muy giñ ci guddii di giñ ci yor yor di giñ ci suba di giñ ci fajar di giñ ci takusan di giñ sax ci planète bidiw sun borom di ci giñ ndax diñu wone bidiw ak planète yoy moy tax ñu mëna xam jamono moy ndax moy nattukaay jamono ba ci jaamu yalla yi sun borom tek te muy farata bu ci nek sunu borom daf koy wutal waxtu julli juroom bu ci nek amna waxtu wokoy def koor dañ nan la amna waxtu moy fi la tambule fi la yam aj makka ak yu bari yu mel non bu ci nek dañ koy wutal waxtu kon sunu borom jaamu yalla gi mu la sante muy jaamu yalla gi delsu ci mom mu wutal koy waxtu kon war nga ci degge ne man kon sama dund warna ci inspiré wu ci nonu ba meuna organiser sama dund kon julit wërte nek man ko amul organiser dundam ndax sunu borom sax jaamu yalla yim togg daf la ko organiser kon war nga ci sukkandiku ba meuna organiser sa dund waye la sore na lol muslim bi alcorane di jangale ak muslim biñuy gis jamono yi tayji bo gisee jëfëndiko baat muslim nak ñun day jëfëndiko baatu julit te julit ak muslim bokkuñu wuté nañ muslim ay comportement yu bare bare yo xam day dajalo nit ki doora nek muslim julit nak mom bu fekke yaangi julit rek man nañ la tudd julit motax ñu bari ñi ngi julit way nak duñ muslim mom té lolu hadith daf ko jangale daf ñoo jangal ni amna yo xam bu nekké ci nit ki donte mi ngi julit di wor di nat asaka def lepp té nan muslim la do muslim amna fiqh lañ koy tuddé kon muslim deug deug mom bokut ak li ni gis ñun ñukoy dund way bok ñu bari ci ñun diko dund waye muslim bi tax ñi wax deug deug moy ki nga xam da fay gëm waye day dund ci principe bu ne man noyi guma noyi lum gatt gatt lum guddu guddu warna ma yobbalal ab yobbal ëlëk ci alakhir waye tam warna ma bayil ben réalisation bo xamné réaliser nako ci kaw suuf ngir man ma jariñ mëna jariñ askan kon amu genn no go xam ab muslim warna ko ñak te yobbaluko yobbal alakhira bayil ko lum réaliser ci aduna bi kon alcorane wax nañu yitté ji ñu wara jox temps ak jamono ci fan yu bare bay yonentibi tam bimu ñewé di lér alquran wessul lool momi tam rotal lu bare bare ci solos waxtu ci façon yu bare bare amna fu ñuy waxé nañu ni'matani maghbunun fihima al-insan kaseer minan nas as-sihhat wal-faragh neena amna ñaari xéewal yo xamné ni da nax ñu bare bare ci nit ñi ñaari xéewal yo xamné ñu amnañ ko té ñu bare bare ñun bayiwum ci xel bam nax leen ba jall ñu ne ko moy ban mu ne moy wergui yaram ak ok jot fim ne ñun buñ nekké am wër gu yaram nek en forme da naka duñ def dara dañuy tok rek dañuy dem ba wër di ñëw ñaa ay way su meegon de manon na li di way légui mënatumako wër gi mayatumako mo ne ba nga wëré defu ko kon sagane nga sëg wër ba wër di ñëw nak nga tok diko reccu ñu bare bat ñu da ngay digé nangam du wax di gal jot gemako mayatum waye suñu bamay am jot day dana ko mëna def légui nak kon ba nga amé jot defu ko bay ba César 10 gan na mënato dara nga tok di reccu kon ak wir ak jot ñu bari daf leen nax nañ ci gëna bayyi xel bu baaxa baax jamono ngay wir mo xam na nga wir pelek wala da nga am wir gu digg doom way da lu ci mëni doon xel ba ni ko jëfëlé jot gi fi xel ba bu ci dara dem yobul lañu mu waxat ni ko fenen tam nañu nit buñu takké ay tankam duggal ko ci bammel yëndim neena liñ koy ñëkkal laaj moy sa dund gi ci lan nga ko jéxal ba nga nekk aduna dund gi nga dund téméré at la juroom ben fukk lo ci def lan nga ci def dañ lako laaj neena bokku na ci liñ koy jëk laaj batay moy katan gi nga amone ci lan nga ko rappal sa yaram bi la yalla joxone jox la katan jox la doole jox la force mune force bobu ci lan nga ko rappal kon nak ay laaj la te laaj bobu nak ñun ñep dañ lako laaj kon ku nekk war nga set nokoy tonto kon naka nga exploiter sa waxtu bi nga dund aduna luñ lay laaj ëlëk la té ku nek war nga fex nak bo buñ la ko laajé nga tont do fa nek di layam leer bu tont leer nañ kon valeur bi nga jox sa waxtu ni ko jëfëndiko dañ la ko laaj ku bëgg xam ci ñun nak ndax yaangi jëfëndiko sa waxtu ni ko wara jëfëndiko yomb na lool xolal rek li ngay def li ngay produire li ngay génné ngir ci li ngay génné lan mo ci génné lo xam man na yéwënal sey mbir waye man na yéwënal mbiru mbolo mi nga bok kem no la nam tol rek jappal ne sa valeuru waxtu nan nga ko jefandiko ku xol sa bop rek gis ne yow manam defo fi len lo xam man na jariñ nit ni defo fi len lo xam yow man na la jariñ yow sa bop sax jappal ne sa dund gep dang ko sank ci nen kon do lu manit yomb na nat lu yomba nat la motax nit mag ñi fi jitu won ña ca baxon yag nañu soñ ci diñu xamal naka lañu organiser suñu waxtu suñu temps am ci ñom ñu jangal ne sa waxtu sa temps def ko ñetti xaj misal bu doon bis ñun dem bis bi def ko ñetti xaj ben bis bi dang koy delo sa bop moy ci ngay liggey ci ngay topto sa bop benen xaj bi nga delo ko sa digg ak sa njabot moy ñi nga sekkal benen xaj bi nga delo ko sa borom mune bis bi ñetti xaj yi nga ko war def ku def non sa bis nak yaakaarna mëno ñak programme ci bis bi ñetti xaj yi ko def mëno tok ñu laaj la ngeen amu programme ci bis bi kon ñun ne kon def ko ñetti xaj ben xaj bi delo ko sa bop ci ngay liggey def ci yenn yi def sa bop benen xaj bi yak ñi nga sekkal yeen ko bok benen xaj bi nga delo ko suñu borom mune nak xaj bu ci nek nak fexel nga jox ko lam yello bum upp bum yees kon l'islam alquran sunna xamal nañu lu bari ci waxtu ak naka lan ko wara sayto serigne touba radhiyallahu anhu tam nak bu ñewé ci mom momit l'islam jang rek mom lay jang rek ndax ku nek xamna dafa ñew ngir bessel diine ji waye li tektal ni mom ku joxone yitté waxtu la temps moy yoon wi mu doon dundi rek ak dundinam nim ko nosé won ak nim sévéré won ci waxtu yi manam nga xam waxtu nek lam ci wara def nim ci sévéré won ci gëstu kat yi ñi gëstu jaar jaari señ bi dana ñuy netal ne fekkante ne ku xam señ Touba la dalay wër ni heure sangam suma ko fe nangam la koy fekk muy def te bo démé lool nga koy fekk muy def lool nak moy daytal organiser sa mbir manam yow nga xamne manam bis nit ki daf koy woor ne heure bi suma ko demé ci diw nangam la koy fekk mu koy def te bo demé ngoy fekk moy nosna ak dunam señ bi nak nenañ manon nga xam waxtu nek lam ci def waxtu wi day bind waxtu wi day jang waxtu wi day werr waxtu wi day julli waxtu wi day wax ak nit ñi ila akhi nga xamne bis bi kon non la koy organiser lool nak moy daytal organiser sa ce temps te yit wax nañ ñu tam kenn mësu ko fekk mu tok loxey neen defu dar foko fekk amna occupation bu muy def lolou am jangale mo am solo te sax mag ñi mu yor rek ko ci jaxassol gis cieur bi mi jox waxtu ak temps dang ko ci xam motax ñom dañu wax ne liñu gëna tit ci nit moy mu sank ben minute ci ak dundam te defu ci dara net nañ ma mag mo xamne ni ci kilifa yi nenañ bu dong buñu ma san tok defuñu dara nara tok lo xey neen ni mu jël lu melni sakop gerte wasale ne len for len ko ñu commencé di far xamna mag mu bax kilifa go xamni ni bo ma sa ñew nuyu ko da ngay tok mu nuyu ko mu sa fay la bo naré tok daan la lu doon tanki nga nek dama doon nuyu mu ne tal la ma ñaanal do fa tok di wax mag ñi fofu lañ nekkon seen digg wax duñ nang nga tok ñom di sank sa waxtu té lool nak da nañ ci am nañ ci gis ci kanam tut motax señ bi jangal ne fakhlam bi an waqta shakhs min a'zi ashiya'ihi fasqalan bil a'z neena waxtu li gëna cher li doom adamay am neena waxtu mo ci gëna cher neena bokay dépenser kon fexel bo la gëna ñor la gëna cher ci sey mbir nga def ci sa waxtu lool señ bi mako jangale dal ni amal bitalatu wa tadyi'ul umri bi ghayri ma ya'ni fada'uha yadu neena tok loxay neen ak sank sa dund jangaro ji lor jangaro ji mo ci takalo li ñu wax ay maladie chronique ay ñom sida ay ñom diabète ak tension yépp dañuy fagaagal waye señ bi néna nak tok loxay neen sank sa dund mo gëna graw jangaro yi mom mo gëna mëna loré kon señ bi waxtu mom ben mourid amu señ señ diko sagane tay delu señ xana kay sa mbirum bop lay don waye mëno ko dello ci señ kon waxtu amna solo yitté ji yagna ñi nga xam ñepp ñi borom bi gëss ko jox nañ ko yitté nit ñu bax ñi fi jaarul jox nañ ko yitté kon nak war nañ ci xalaat ñun tam mu am nak ay yoon yo xam bo ci jaaré man la dimbali ci nga jariñu sa waxtu bi ci jitu moy nga am yeg yeg bi manam nga am notion du temps moy nga am yeg yeg ci waxtu ci temps mu woor la né du la yërem mu woor la né du la xaar mu woor la di ci wess bi ñëwaat yeg yeg bobu nit daf ko wara am ci temps moy mu woor len temps bi kat duma yërem tey duma xaar tey itam li ci jall du delsi kon nak war na xam numay jëflante ak mom fim nek ni wax deug yalla même bayimay sax suñu borom daf leen joxal notion du temps bayimay nga amuñu xel dañu am notion du temps dañu xam temps dañ ko xam fim ne ñun bu ñëk awañi am montre yi ak portable yi di ñi yé ganar moñu daan yé ganar ñoy sap njël nga xamne yewu jot na nga yewu bu takku seenu sap nga xamne takku san jot na nga wacc wala yemel non ñen ko lan def fimne bo demone ci get guddi bu fekke perturbé wo len da nga fekk ñom ñep ñu tudd na law amna ci bayima yo xamne ni guddi dañuy nelaw ñi nga xam bokku tak bayima nga xam ñom beccëk lañuy guddi lañuy jog wa ñom jant bi fenk teeri na dañuy teeri ba jant bi so ñu dooru gel bayima yen itam jant bi soy rek tudd nañ bu fenké ñu gel kon bayimay sax sunu borom daf leen defal notion du temps waye delu wat ci ganar mom waaw ñum xeb ko ganar mom manam fi ne bo xey ubbi ngunu da ngay gis dañuy daw bu ñuy genn dañuy daw manam bo ubbe dañuy daw melne dañu xamne seen waxtu genn jotna bu yag ñu wara daw genn même xari bo leen don sam bo xey yewi la da ngay gis ñu daw di genn kon dañuy xamne waxtu yeenguti jotna ñu wara genn wa legi nak xolal nit mom nit ki nga xamne mo naw bopam neena yalla joxna mom xel ma gën binda far yep mom dong ngay gis mu nelaw ba midi manam bidant neen da bidant mom di nelaw ba midi mu doora yew te wara liggey ganar yi xey nañ xar yi xey nañ mom xey di nelaw te neena mom amnam xel mo gën binda far yep mom dong ngay gis du xamé gudde ak beccëge mu dem tuddi nelaw waron liggey gudde gi mu tofanane ko wax ak yendo ko deba bu beset wala mu xey di dem ci liggeyam tayé lol bu démé du mëna liggéey ndax lam warona dallu ci guddigi dallu ko kon notion du temps bayimay sax amna ñun ñi di nit nak suñu borom téral ñu xel nak dafa melne dañoo déllu gënaaw motax suñu borom bu wax naan asfala safilin yalla daf ñu bind ba nopi téral ñu ba nopi nak ñun ñu déllo suñu bop gënaaw ba xass sax yenn bayimay sax tanañ motax way kat daan wax naan dañu wax naan nit day tok ya ala layta shabab yahud yawman ma daan aka neexon nak suñu del suwat bama wax ko nak lima bidjaw tek tay barana ko gis bidjaw wex tal lam gëna recc moy ba kawar gay ñuul lam don doxé te fekk na wess kon notion du temps boko amé dañ la tax nga mëna jariño sa waxtu diko jëfëndiko tam ci jaamu yalla dañ tax nga mën ko jël jaamu yalla nak du jullé ak wor na tassaka rek xayn lolu mo mën ta ñak ci la bok waye jaamu yalla mo gëna yaatu lolu motax lepp lo xam yang koy def wala nga diko wax te meuna jariñ nit ñi te defo ci lu aram bo ci nekk jappan yang ci jaamu yalla motax même ki xey di liggey tayer bi tok ci machinam di ñew bu fekke ma ngi cey bayyi xel yalla di won gëreemul suñu borom ma japp ne mi ci jaamu yalla motax bu koy joxe da koy joxe selal gëm ne ci jaamu yalla nekk ma ngi def lu neex sunu borom motax señ bi diñu wax ci baram ne wax ma li ci dunya bima takunu tamkusu fiha ayyuhal fatin neena bo nek ci aduna li nga japp ni mo nga wara dund su fekke gem nga nit dana dund temerat fexel ba jef ci aduna bi lo xamne ni diru temer at yoy dang ko ci man di jefandiko dang ko ci man di jarino moy da nga man sukkandiko sa bop dir bob waye nak mo wax ma lil ukhra qadra ma tabqa qadan fiha wa man khalafa da la kharada nen nak alakhirah tam dang ko wara baye xel la nga japp ni mo nga fara def te alakhirah amul fum yom mom buñ fa xasse dem amul fum yom mo ne comme nak la nga fa fasiyé def nak jappal ne tam war nga ko wadjal jëf lo xam dang ko fa meuna jëfandiko mo ne nak kep ko xamne ni nak yitté wo sa aduna ba def ci liñ ci wara def man ko dundé yitté wo sa alakhirah ba man ta wutu jobal nak jappal ne alkana ñewal na la moy rada moy ko xamne dal alakum kon explorer satan ci li neex yalla ci jamu yalla dana tax nga man ko jariñu organiser waxtu itam wax dañ koy bis dañ koy organiser waxon nako legi waye bis dang koy nos waxtu nek nga wut lañ koy def ci misal bu gatt suma waxon dina man suma xeye dama yew suma yewo sang laal ndox ci misal suma sango dem japp suma jappe dem julli suma julle dem ndekki su fekke worum suma ndekke dem liggey su wacc jotté mu wacc ñew ci gër gi dallu su ngortu jene benum gontu ji su wacc jotté mu wacc su fekke damay yëngal sama yaram ma dem tagatiko su guddé ma ñew dal kon bis bi yépp waxtu nek am nga loy def légui nak ñun ñak organiser sun waxtu mom lu bari mo ñu koy xaj moy ngay jaawal li nga wara def do ko xamé day gis fi xalé yu wara xey jangi wuñ tok ci terrain bay football heure bobu du heureum xeyna man nga ko def ci ngone gi waye heure bobu du heure amna ci mag ñi tam ño xam dañu wara xey liggey tok di débat duñ liggey bokku na ci li tax ñu mëna jarñu suñu waxtam moy def lo man li ngay def nga fexé ba man ko manam da ngay liggey liggey bi na nga fexé ba man ko da ngay jangalé na nga fexé ba mëna jangalé da ngay mécanicien fexal ba man ko lepp loy def dal fexel ba xereñu ko man ndax fekke li ngay def dang ko man deug deug ci waxtu gatt dang ci def lo xam day yem ñep day japp nak wilaya du wilaya sax dang ko man rek di ngay def dang ko man motax nit buy def lu man day gagner waxtu day gagner tam effort manam cion kon xereñu liggey man li ngay def da nañu dimbali ci jarñu suñu waxtu 8.6 waye tam bokku na ci li ñi dimbali ci ñu mëna jarñu suñu waxtu moy li nga wara def tay bu ko yobbu suba li nga wara def tay bu ko yobbu suba lepp li nga wara def jamono ji tay ji fexel ba def ko busba bu ñewé nga am leen lo def wa ñun da ngay gis ko xamne ni da ngay yor liggey bu bari war ko liggey nan na baye ba suba rek xamna suba xeyna suba duma def dara mu xey xey ci lool la ci té mëna xey tay kon bu yobbu liggey bis bi diko yobbu ci liggey bu ëlëk kon yoy bo ci teŋko man na la jariñ ci ni ngay jarño sa waxtu moy nga yek ko am ci yek yek bi xam ko diko dund waye tam diko jarño ci jaamu yalla gi waye tam nos ko organiser ko waye tam fexé ba li ngay def nga man ko waye tam bul yeexal li nga wara def tay diko jëmele ëlëk amit ay melokan yo xam kum ne ci yow jappal ne yaangi sank sa waxtu tam tasaro suñu bir lol bokku na ci li gëna sank suñu waxtu moy xëccio xëccio mot alquran wala tanazu fatashalu ene bu len xëccio bu ngeen xëccio da ngeen di yoon jox moy da ngeen di échec da ngeen son seenu ciono dem ci neen wa ñun nak fimu nek ni manam ñun ñep dañuy xëccio danaka biir kër yi ñi ngi xëccio mbedd mi ñi ngi xëccio daara ñi ngi xëccio état bi sax ñi ngi xëccio ci xëccio ci lañuy dëkk laaju nak suñu bop dëgg dëgg xëccio bobu ñaata lañu xañ ci wax da ngay su ben procès buñu wara taxawal nañ ko def fi nañ ko def fi ñukoy xëccio ba far procès ba nax sa nga gis sommet de l'état manam ñi ci kaw état bu ñuy xëccio manam ni ñak ci temps bi ñi ñak ci xëccio waroon tok di liggéey tok di xëccio nguur ak yu mel noon kon xëccio mom niñ koy défé suñu biir non la am ci biir famille am ci biir di xëccio da fay yaq tan da ngay perte temps lu bari bari ci do ko yépp lu bari man nañ ko def waye xëccio mo ñu koy xañ ki dañ ko def buñ ko def ñu ne ci ciowolo ba far dootu am kon xëccio dafa bok ci lay sank tan motax di waxtaan ba depo balañu départ amna solo lol lu waxtani gëna yaatu ñu gëna depp mu gëna am solo bokku na ci li sank waxtu bayuñ ci xel moy grand place fréquenter grand place dama jëlale sa waxtu way li ci necc lu aram rek lo xamne ni suñu borom nangu ko lele nga xol awray nit lele nga seug ci deru nit wala yu mel lool mom waxtu xun ñoo jox waye limi sank suñu waxtu dafa bari tok ci grand place xey ba ngon jot di débat té débat bi du jeex mukk nak té duñ am résultatam ba ngon jot ñu dem bu suba ñëwaat dalat ci même débat bi lay doon tam di jëf nga di ci ñak temps bu bare bare bare bare fofu nak ñima ci gëna bayyi xel moy ñi ñu tuddé ay retraite retraite ak ñi nga xamné ni ay mag lañu jappé seen bop dal ñom ñoy ñi nga xam catégorie bi xam ñom dañu japp na ñom seen place moy grand place mom ñom japp nañu dal dem na retraite légui suma xeyé suma ndéké na dem grand place ba añ jot ma dem añ suma añé par délu grand place ba teud jot ñu teud ñom japp nañu lool moy seenu liggéey ñoo ñu li ñi xañ askan yu kenn xamul num toll parce que experience biñ yor xibra biñ yor manam xam xam biñ yor waron ci mëna jëriñ askan wi xañ nañ ñuko dem diko yaq ci ay débat yu amul jëriñ motax ñooñu war nañ ci amaat gis gis motax réew yi nga xamné ni tay seen développement ñor na leen fi ne ñi commencé di xalaat ci bo démé retraite naka lañ lay jëlaté di la employé réemployé la ci benen domaine fo xam na nga fa mëna am jëriñ difa jëriñ askan ndax jappal ni ci misal dé ñun Sénégal 60 ans ci lañu retraité juroom ben fukk ak dem retraite wa bu fekk da nga dun téméré kon tok nga ñeen fukki at yo xamni mom pertement té amna ñun ño xam buñu dem retraite dañuy toll seen digg ki parce que nit ñi bokku ñu am ño buñu dem retraite danaka dañuy lañ mënon bañuy nekk xalé té lañ koy gëna mëne koku nga yobbu ko retraite la ci dess ci dundam gep mu jall la ko ci grand place yi ci ay tiaxan koku wax dëgg yalla pertement bu maga mag la bo xamni ni ñi ngi koy ñak ci temps waye ñi ngi koy ñang ci experience buñu waron am diko ñak ci liggéey
1: bo xamni ko
0: liggéeyal réew mi lool tam def na né war ci na ci xalaat ndax grand place yi wax dëgg yalla manam la fay daw neexul yalla te amulun jariñ askan amna nak nunu lu nu gëna jëgé muy hadra hadra bi gaay def hadra mom momit ci grand place lay dugg leg leg sax am ci hadra yo xam la fay xew mo gëna graw lay xew ci grand place motax alquran dafa am waxifu am solo fa idha ta'amtum fantashiru wala musta'nisina li hadith wax jom solo daf ko waxon gaay neen bu ngeen duggé te ci yenente bu ñen woyé lek deug la señ bi wote na rer nañ dem rer ba sour waye nak buñ noppé ci rer bi nañ ku nek na ngay dem ñibbi buñ fa tok ubbi débat bo xamné ni man na am señ bi bëgg ñu jog té dañu mëna wax jog leen fasko yene fanane lolut amna ci ñun ño xamné ni dañu tam hadra yoy difa tew té lolou lay jur koor gi rek misal la ci day gi ñom dañuy hadra ba ñeul ñu had teud ba 5 di nelaw koku mom daanaka koor gi mom gep mom wax deug yalla doyna wat kon grand place tam bokku na ci li yaq tan te duñ ko bayyi xel bokku na ci li yaq sunu tan te duñ ci bayyi xel moy mebet yu bari mebet yu bari nit mebet moy tax nit di dund ku dem ba amato mebet moy sa dund jeex donte yaangi doxako wax na waye sa dund waye nak mebet nit def ko wara maîtriser dañ ko wara maîtriser ci mebet yi xam ni ngoy yamale waye da ngi ko xamni ay mebetam bay day bari ba du réaliser dara fu nek nga tambali fa dara len bu ci ag xana da ngay tambali len kay bu agge nga dem tambali lenen waye tambali do lepp len du ci ag lol mebet yu bari mo koy jural nit da ngi ko xamni ci keur rek ci misal di tambali fi keur tambali fele keur tambali fele keur tam te genn keur du ci ag nak parce que mebet yi ñoo bari gis ko xam day dugg ci li dugg ci li dugg ci li ben du ci ag kon mebet bu bare da ngay ñak sa temps te do ko yek bok na ci liñuy yak suñu temps di ngay tam moy liñu tuddi ci arab taswif taswif moy khalsetna wala fi leñu wax ko manam lo xam dal khalsetna dana def dana def dana def to do moy ni ngigal wa ni ngigal manam diko wara def dara diko yexam tal diko yexam tal ñun fim ne da ngay gis ño xam sax lolou dañ koy jappé ne manam ci yef yi la bok dal dañ na am na seññu dama yexa yex ba nga xam dal lo bëgg def waaw te fekk na yow li nga wara def def ko ci sasa comme xam nga da nga yex koy wax digal man nga ko dindi lolou koy wax digal yow mëna dindi nit ki lim xamné defolu ci mom boko xamé man nga ko dindi té nit nigal defolu ci dundu ko ma dama ni daf ko wara dindi bokku na ci li yaq suñu wax dañ ko bayyi xel tam moy dugg ci lo mënut dugg lo mënut ñun ñep lél dañuy soobu ci lo xam mënoko ñak ci temps bu bare bare té du jur résultat ma jox misal ci portable bi su fekkon tay man dama né portable bi dama koy défar té mënuma ko défar man na xey yendu ci di koj koj di koj koj ba ngon jot portable bi dax sama bëcc ak jeex na ci kon bu fekke da ngay def lo xam mënu ko sa cionu da ciy dem sa temps dem ci du jot resultat kon nit ki li nga man mom ngay def li nga meunut nga bayiko ñuko man ñu def lool kon ñu bari ñun lool nak dafa bari ci ñun ci surtout rawat na suñ mbokk yi suñu yenn mbokk yi da ngay ñew wax leen dara mu leer leen meunuñ ko ba nopp ñu engager yakal la satan yow sabab yak senu temps yakal la salam té lañ ko def du baax lolu tam batay bokku na ci li yak jamono nit bokku na ci ni yak suñ jamono tam té dañ ko xam moy liggey yu bare bare nga engager ndo ko té bokkuñu la nga deg ñaan diw lepp lay def kuy def lepp moy kudul def dara manam nit day def len mu bu agge nga man ko def ko bu jagge nga def len waye bo lay liggey yu wuté té bare nga deug leen defano ñom ñep len du ci ag wala lu ci ag du mel na wara mel bu ko defé nga perte satan ci lool kon nit da fay am ay priorité manam li ak nit ko toftale bu bi agge nga def bu ay bëgg defano lepp mom moy do def dal bokku na ci li ñi yak suñu waxta moy di def lo xamna ni gëmoko ñu bari ci ñun ñi ngi yëngut ci liggéey té gëmuñ ko sax nak xeyna alal jaalen ci baye wala yu mel non motax dañ cey nek duñ jur ben résultat nit lippi def da ko wara gëm misal mi ma la ci mëna jox moma gëna jégué man moy ñun ñi di jàngalé ñu bari bari jàngalé mi dañ cey nek way alal do nga leen ci baye motax do am résultat dañ ci son way résultat du jël da nga gis fi kuñ jël ne ko démel jàngalé arab ci école publique yi ci misal nga jàmbalé sey ba sem 2 jurom ben net nga yor ko xalé te feru idji du feru idji parce que yow da nga nan man di ah man ko limi def du dara gaay li nangam nangam dal wa du dar ñu bare bare ci ñun dañ te lool nak nonu am dama ko joxe misal ndax moma gëna jégué waye bare na ci ñun kon nit limi def te gëmuko man te juru ndariñ ñak waxtu la kon bo noppé gëm li ngay def demel def leneen waaye nak ni ci mbirte gëmoko mom wax deug yalla sank satan la té du juru ndariñ lool nak yaatu na lool lool lool lool ci liggéey ñun fi daan ñu bare bare ñi ngi liggéey nek ci liggéey di yëngutu waye gëmuñu ko alal ji dal lañ cey gagné mo leen fa bayyi motax du juru ndariñ kon nit ki ne def lu mu gëm boko noppé gëm nga bayyi waxon na légui problème organisation mal organisation lool mom xam nañ ko lélegi tam nga gis ko xamné dé am lenn lo xam man nako def ci tang tang bi mu def koy patch patch ñew laal touti dem wëndelu bam neex ko mu ñew laala yaangi perte temps ci misal li man nga ko def ci benn waxtu nga sédélé ko ci fukki waxtu kon yaangi yaq sa tam li nga mëna def ci benn waxtu boko engagé def ko ci benn waxtu mu jeex benen waxtu ñu nga engagé lenen waye ñun ñu bare bare ci bu leen joxe liggéey ñu man ko liggéey ci nangami fan buñ ko ci liggéey loolu tam suñu bokk ouvrier da leen di dal lu bare bare dang leen di jox fi bâtiment wala yu mel non ñu man ko liggéey ci wër def ci lu ma nangami wër ñent wër ba juroom wër te liggéey bi du ag loolu yaangi perte temps yaangi yaq temps yaangi yaq loor nam di yaqal tam ki ngay liggéey loolu nak bari na ci ñi ci respecté délai bari wul ñi ci respecté délai mom bari wul ci suñu mbokk yi waaw non lay démé kon li nga mëna liggéey ci waxtu nga diko sédel ay xaj dana jur nga sank sa waxtu te do ci bayyi xel xeyna bi mujj ci bima ci mujjé té mi sank sun waxtu moy liñ wax technologie bes yi nouvelle technologie limi jël ci sunu waxtu bo xamul nokoy jëfëndiko day jël ci sa waxtu lu bare bare diko yax ordinateur yi ñu yor rek fi ne man nga ci tok di manipuler te temps bi day dem do ko yëp man nga ci yandu même liggéeyo sax waye ni ngay manipuler non rek man nga ci yandu do ko yëp waxuma la nak smartphone yi ñor mom téléphone yi mom kenn waxali wu nga xamné ni man nga ci fanan wala nga yendu ci muy dem ci do ko yëp kon loolu tam bokku na ci li jël sunu waxtu té duñu ko bayyi xel tudon na événements sociaux yi sunu xew xew yi magal yi ak kent yi ak ngenté yi ak ciet yi ak yoy limi jël ci temps bari na lool xamu nak temps bu yakul wala temps way dal limi jël ci temps bari na kon dal xamna né amna imbir yo xam waxtu amna solo war nañ sét nuñ ko gëna mëna jëfëndiko kon amna xam xam bu bess bo xamné ni dañ ko tuddé idaratul waqt moy gestion du temps manam noy sayto sa waxtu xam xam bu am solo bo xamné ni tay réew yu bari ñi ci gënd yité wu diko jang diko gëss mo lay jangal naka ngay planifier sa temps waxtu yi ngay jël di ci def activité sangam té djublu ci sa compétence gëna bax waye tam sa production gëna yok lolu dañ la koy jang façon bob dila jangal tam naka ngay meuna mandaxé naka nga équilibrer sa liggéey ak sa dundu bop ba lenn du ci wan morom bi bu nepp lepp di dox ñu lay jangal lay doon naka lañ ngay def fexé ba tam limay def ma diko def té choono bi ma ci daj gëna neew jaaxal gi may jaaxal tam sama biir gëna neew manam pression bi may tek gëna neew lolépp noy sayto sa waxtu dan la koy jangal bokku na ci compétence yi nga xamné ni xam xamu sayto wax dana ñu ko jangal moy ñuy fixer suñu priorité manam nit dafa war am ay priorité manam awlawiyat parce que adna bi li nga wax def bari na waye na dang koy toftale li lay def suma noppi li lay def suma noppi li lay def suma noppi li lay def bul engagé ndo lepp lool nak dang ko wara xam lu nek la wara jitu nga jital ko la ci war top top ci bu ko defé da ngay dox té do son té da nga réaliser lu bari ben lool na kon mo la koy def waye tam xam xam waxtu niñ koy sayto daf ñuy wax naka lañuy moyto divertissement manam ñi xam daf lay divertir ci objectif dafa bari nak yi divertir nit ñi dafa bari fimné yi nga gis yépp ñukoy yëngal dañ koy yëngal pour divertir nit ñi ba duñ xam manam ñi ni tay wax ak ciow waxtu way dem tuñ ko yëg ñom lolu suñu bokk politiciens dañ koy def manam tapalé kat yu bari ba dañ koy def manam dañuy créer événement bo xam nit ñi dañ ci nekk di ciow ñom fekk na ngay def lenen dañ lay divertir ba yow do yëk sa temps ni mi démé nga ñak ci temps bu bari bari lolu nak xam xamu saytu waxtu dañuy jangal nga xamé ki lay divertir ak ki bëgg nga avancer lolu nak leg xamé ko da fay jëf kon dal lolu ay lennal la ci liñ bëggono teunk ubbe ko tombu bu am solo moy mbirum waxtu té lolu dafa aju ci suñu dund ñun suñu ëlëk daf ci aju té bu ñu respecté wul waxtu wiñ exploité ci gën jaara fi ci anam buñ mu ko xalaat né danañ développer wala dañ progrès développement ak progression mom kenn mënu ko am té respecté wo waxtu wiñ lolu ñëpp dañ ko wara xam ñun ñi day julit ci nga xam ni ñun dañu wara défar suñu aduna bam ñong waye tam défar suñu alakhirah ba am ci yaakaar ñun ñoy xéet wi gëna sank mëna dakk sank waxtu ñun ñoy gëna rañu fausse rendez-vous mom boy xol danaka ci ñun la gëna bare ñaka respecté waxtu ci ñun la gëna tassaro bañ lañ ko sax bobo respecté waxtu dañ nan da nga tubaabi wala ñu da nga allemand wala da nga anglais duñ la wax ni da nga julité parce que japp nañ ñu dañu sakkar waxtu kon war nañu xolaat suñu digënté ak waxtu té mo ne l'islam day wax nañ ci lu bare bare jàngé na lu bare bare ci ñu wara samé waxtu ak ñu ko wara jëfëlanté ak mom ñun ñi di ay talibé mouride xana dañu déggul li suñu waxon légui né li nga am li ci gëna cher moy waxtu kon fexel ba def ko ci la gëna cher lolu ñu jàng ko señ bi jàngal ñuko ba nopi nak ñun ba légui ñogi dégg ay gaay ñu nan mouride am programme mouride am nangam lolu ku koy wax moy déggo señ wax dëgg yaa am mouride du lambut mouride dëgg dëgg moy ki wara am programme bu fekke nak dégg nañ señ bi tay jël ci mom nam doon dundé ñu jëm no dundé kon dal ku nekk ñun war nga laacc sa bop liñuy sank ci waxtu naka lan lañu coûté ci ay pertement ci sunu walu dunduk matériel ak sunu walu dunduk spirituel sunu walu ruh lim ñu xagn ku nekk nak bo wété war nga laaj waxtu yi nga sank lan la la xagn la ngay ton sa bop nak mo lay jox naka nga wara jëfëlanté ak sa waxtu lol dal lañ bëgguna tënk ci jotaay bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejef cheikh mamadou fadil bousso waxtan mi amna solo lol te teunkuna lol melne ne waxtu bi nga xamne mom tewlu nañ lako mom waxtu wo sanguñ ko te jarignu nañ ci bu baakha bax ngay ñaanal sun borom defal la tawfiq bu baax tay yokku la ci liggey bi nga xamne yang koy liggeyal islamit sun borom defal la julli kawé sa njott waxtan mi amna solo lol melne ñi ko doon diglu danaka jarut ñu ci gëna indi wat ay wax ndax bu boba ñu nit sank waxtu rek mo ñuy dal bu boba ndax lañuy répéter lo xamne mani ser nako bayyi non te def lenen donte la répétition est pédagogique kon mu melne señ bi lum doon waxtane rek moy ndariñ lo xamne waxtu am nako mu melne tambalé nako nak ci ne xeyna wolof mom wutaluko bat ndax waxtu ak jamono xawna wuté tuti non la ubbe waxtan wi leral nañu dal dan nit ki dal ndegate lu muy def ñett rek mo koy teunk muy li wessu lim nek ak li ñew

waxtu nelaw sax ñenti heure rek lako wara def li ci dess lepp mo liggey ko den li tuti mu noppul ko waye lolu rawati na nak ab julit rawati na ab talib nga xamne ni nga ko waxe cheikhul khadim waxon na ne waxtu bokku na ci di epp solo ci li nit ki di am te mom sax bo gisee limu realiser lepp da ngay xamne sankutone ab waxtom bo gisee lim bind ak ñim yar ñim defar lim liggey liggeyam bu reuy bi da ngay xamne koku wenn waxtu rek wala wenn simili yum daan sank mum amut kon ab talib war na ko roy bu baax mag ñu baax ñi ñi fi nekkon tamit tax buñ nan mag ñu baax ñi bo ñi anno nak señ bi mom waye mom mu wessu na yoy mu wessu na mag mu baax mom mom mom lu kenn xamul la mom mo mat lam doon kon mag ñu baax ñi fi nekkon ñom niñ daan dundal seen waxtu ku ne xam nako waxtu wu nek am na ño xamne guddi gi dañ ko daan nafi lool waxtu la am programme bu baax buñ tek pour nga xamne duñ sank wenn waxtu wax juñu ko tamit islam nim fonké waxtu momit inna ci lu bari alquran ay wal asr ak wal fajr rek sun borom giñ na ci lenn ci lo xamne période la ci bis lolou lepp day wone ne kon nit ki sa soné warna fonko li nga xamne war na koy def lolou kon indi nga ci ay tombe yu am solo ba nga ca mujjé nak ngir ñëkënte ak waxtu yi moy jëf yi nga xamne mom day sank waxtu yoy mom ngi ci indi bari na lol té kuko xol man ko gis fo dem rek barab liggéeyu kay da ngay gis ño xamné dañuy jël pause wara am yuñ def yuñu réali waye dañuy dem di sank seen waxtu amna ño xamné dañuy fanané tok di waxtaan rek waxtaan wu jeex nga dem ci wenen yoy yépp day sank waxtu waye ba ci ëpp nak tañ mat ko bayyi xel muy réseaux sociaux yi rawati na TikTok ak ay Facebook ak ay YouTube nga xam da ngay dañ lay lolu seen waye dañ ko défaron mbokk yi ñu bayyi ci xel pour ko xamne day jaay am njaayam ñu may la 2 minutes nga mëna publicité sam njaay waye ñun nak dañ ko jël ci sangu suñu waxtu da ngay gis ko xamne man na tok ñaari waxtu di aj rek muy dem di aj ba jëg ah man kat lama waron def sax feuratuma ko def lolu lepp ay sank waxtu lo xamne señ bi mom dañ ko ay won ndax mom da waxon ne bama xamé rek la juk di wër borom xam xam yi fuma dégg lu baax rek ma dem fa lan mo taxone kay la yadi'ahumuri at'aba li husni zannin qada lihtisaba limay don wër fune ma wut fa lu baax ngir bañ sama dund sanku rek la kon mom sanku dund da bokkon ci li nga xamne da ko daan xex bu baaxa baax lolou indi nga ci ahadith yi nga xamne yunus bin sallallahu alayhi wasallam wax nako ci mbirum faat waxto yunu deme tuba bi nga xamne ñom legi ni nga ko waxe ci xam xam yu bes yoy muy session du temps notion du temps dañ ko fonk ba nga xamne dañ ci wut ay borom mi xam xam ñu di ci jangalante di ci waxtaan ci xamne nit ki kat wërta bayyi ben simile rek bo xamne liggeeyu ci lo xamne dana ko mëna jëriñ ci aduna bu dé julit nak liggeeyu ci lo xamne dana ko mëna jëriñ ci aduna ci alakhirah kon nan ci bayyi xel bu baax bokku na ci koor gi mom li ci ëpp solo moy bu ñëk ba dakk koor lañ daan wax waye legi daw yépp ay sank waxtu la legi nak sun borom dimbalé ñuy ba lu melni daayira muhaddamatul khidma waxtaan yi ñuy def nga xamne ñaari waxtu yi mom dang ci concentré wu diglu ci lo xamne dana la fatil ci dina la na jëriñ wala nga téewlu jotaay qasida yi nga xamni señ bi dana ko def ngir mëna baña sank sa waxtu ci lenn lo xamni rek dana tax ba nit ki mom bo legge sun borom xewal yim koy laaj waxtu ni nga ko waxe bokon na ci te waxon nañ len nga juroom yi nga xamni dang koy japp ñeek yeneen juroom dara yi dal bokon na ci waxtu wi nga xamni dang ci mëna def dara te defo ko ci dara lolit nañ ci bayyi xel bu baax melni indi nga ci yoon yi nga xamni nak ci lañ mëna jaare pour fexé ba duñ sank waxtu mom lolu bokuna ci moy nga def ay objectif da ngay gis ñi nga xamne ay leader lañ ay njit lañ luñ nane planification lañ ñu defal par jour bis bu nek ki jité mom danañ bu ñëwé xey ci birom dañ koy defal lan lay def waxtu sangam ba waxtu sangam amna ko wara gis waxtu sangam ba waxtu sangam war nga lire ses journal waxtu sangam ba waxtu sangam war nga passer sa téléphone lolu bu ko défé mom bis bi ki defa gogum mom dana ci def lo xamne ku mel ne man nga xamne organiser wu temps man nako def ci fukki fan lolou kon lu mata bayyi xel lo xamne da ngay wut foy karmat sa programme suba bu ko defé nga ne kat heure sangam ba heure sangam warna fe durus alquran ñaari isib wala juroom isib 10h ba midi warna fe jang khasside sangam ak sangam nangam ba nangam kat warna fe jox ak mbokk lolou boko defé bis bi dang ci réaliser lo xamne dana am solo lol bu de kuy diggé mu bayyi xel ci ne man kat dune damay liggéey rek waratuma amna ño xamne ci bitim rew dañuy baye bëggu ñu bolé seen julli ñi julli.

ba ci rew mi sax man na am amna fa waye koku liko ko yobbe rek moy ñaka respecter nan lay sayto aw waxto ndox waxto kon ni nga waxe lo am solo lo xamne ken wër ko bayyi rek mu jall kon lol moy teunk yi nga xamne man nañ ko diglu ci waxtaan yi nga xamne al oustad cheikh fadil bousso assane don nako def muy waxtaan wo am solo mo xamne man nañ ci bayyi xey muy la notion du temps ak nan nañ koy gérer ba nga xamne danañ ci def lo xamne ab yobbalup aduna danañ ko ci am waye yobbalup alakhirah danañ ko ci am kon inshallah mu melni suba momit danañ fasiyene andat ak benen mbokk rek ci dundal waxtu yu koor gi ba duñ ko sank danañ ci jarignu ñu fasiyene and ak yeen ci tembu am solo muy as-sawm wa fawaiduhu as-sihhiya koor ak njariñ yi nga xamne am nako ci walu wergu yaram na xamne ne koor amna solo lol waye amna yu mi def ci wergu yaram momit suba inshallah danañ ko jangatante ak yeen di ci and ak professeur Lamine Gueye mi nga xamne moy recteuru université Cheikh Ahmadul Khadim bi ci Touba muy borom xam xam bu mag bo xamne docteur la buñ ko joxe tombe bu melni danañ mëna gëm ne dana am solo lol ñu leen ko bayyi xel bu baax niki nonet ñi ngi sant mbokk yi nga xamne ño doon jallale waxtaan yi ba fepp fu julit mëna nek ci aduna bi mëna waña sank waxtom ba man ko diglu man ci jarñu ñoñit ñi ngi leen ni sant bu baax muy mbollem organe de presse yi fi xam ak télévision yek radio yek ñi nga xamne ñi ngi doon jël seen natal yoyu niki nonit mbokk yi nga xamne ñoy bayyi xel jotaay yi di len fatali ne amna ay jotaay yo xamne laaj ak tontu lay doon nonu ko xamne amna ay laaj man nga teewo ci jot man nga ko bind ay fo yu circuler nga jox ko mbokk yi inshallah sab laaj dana jall ko xamne yit nekkut fi man na yonne laajam jaare ko ci numéro bi may bëgg wax 78 689 28 28 78 689 28 28 inshallah bu joko ak numéro bobu rek bu soba yalla danañ mëna jallalé ab laajam fi mu melni